0: Philippians chapter 4, verse 13. Sa paliwanag ni Pastor Mon Mercado, mga kapatid, sa bawat hamon at paglalakbay natin, hindi tayo nag-iisa. Kahit pagod, kahit malayo ang lalakbayin, sapat ang lakas na galing sa Kanya. Siya ang ating sandigan sa bawat hakbang. Of course, bigyan na rin nating puwang. Kuya Saldi, batiin ko na rin lahat na nagpapabati.
1: Sige.
0: Pipilitin po namin mabati lahat to dahil alam ko nasa bahay po kayo lahat. Dahil...
1: Sige, pero anyway, bago yan, Kuya Teng, dakuan muna natin ng isang report, ha?
0: Para sige, yan. Maganda yan. Report, muna.
1: Okay? So, tingnan po natin ang detalye ng report nito na kung saan ay may kinalaman sa ombudsman, tiwalang babalik sa bansa, sina Senator Loren Legarda at Representative Leandro Lebiste.
0: Umalis na.
1: Ang detalye magagaling kay Jong Manlapas.
2: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na babalik sa Pilipinas sina Senador Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Lebiste matapos silang bumiyahay patungong France sa magkahiwalay na biyahe. Iniimbestigahan ng Office ng Ombudsman na mag-ina kaugnay ng reklamong plunder at graft na may kaugnayan sa muli kabiguan maghatid ng solar power sa renewable energy firm ni Lebiste alinsunod sa prangkisang pinagkaloob ng Kongreso. Base sa paayag ni NBI Director Melvin Matibag, bumiyahe si Legarda patungong France habang si Lebiste dumaan muna ng Hong Kong bago nagtungo roon. Ayon kay Remulla, may magiging pananagutan ang dalawa sakaling hindi bumalik sa bansa.
3: I don't think that's possible. Babalik yan. Naniniwala kami babalik.
4: Thank you, sir.
3: Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba?
2: Nauna na nagain ang Department of Energy ng reklamo laban kay Lebiste at sa iba pang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa umunoy paglabag sa Public Service Act. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat na kasama ang Jong Manlapas. At syempre, iwis muna natin ng get well soon, ano, si TLB.
0: TLB, magpalakas ka po.
1: Mukhang may trangkaso pa rin hanggang ngayon. Ha? Okay.
0: At so, syempre, anyway, samantaling ko na rin po yung pagkakataon okay. Para i-shoutout po yung ating mga tagapakinig ngayon.
1: Sige, bati-bati muna tayo.
0: Special shoutout po sa kina Sis Winnie, Sis Angel, Sis Camilin, Sis Jolene, Sis Pau, Roan at Baby Rael. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At syempre, sa mga poging-poging sina Pastor Mon, Brother Rolly, Brother Eric, alam ko nasa biyahe kayo ngayon at alam ko nakikinig kayo sa programa. Ingat po kayo sa biyahe. At syempre, binabati ko na rin po ang Amora family, sila Ate Linda Moya, Ate Luis Amelda at Ate Janet. At syempre, Ate Emma. Ang PCY ng Holy Family sa Karwatan, Valenzuela. Sila Ate Rochelle, Ate Maricel, Ate Jean, Ate Peng, Kuya Alan, Kuya Boogie, Kuya Aldrin at siyempre kagawa Jenny Valenzuela and family. Sama rin Duki po. Ay, nakikinig po to lagi tuwing Sabado. Ang Roan family. Ate Chona Roan, magpalakas ka po. Ate Aki, Ate Pinky, Kuya Jay, Mami Roan, Kuya Alan Pirilla ng Lian Batangas, Ate Nova, Ate Oli, Press Jane at ang buong faculty and staff ng St. Raymond Catholic School ng Mangataram, Pangasinan. And of course, Batch 81. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Pangasinan. Kuya Engineer Apin ng Katikbak, Ate Richelle at Ate Sheila. Kasama ko po yan sa Agila. Kuya King ng Kawayan Isabela at Ate Joby. Grand Cinco Manila Eagles Club sa Lubiano Family. Kuya Jojo Lubiano at Boss Lynn. Sila Kuya Lawrence at Lawrence Ati, at si Doc, ano yan, taga Kalinga Payaw. Pupunta po kami dyan, Doc. At siyempre, binabati ko rin po ang mga ang Kuya Eric Marcelo at Austria Brothers ng mga tarang pagkasinan. At Rizuelo Brothers po, si Mayor Rizuelo at saka si Paring Bogs Rizuelo. Magandang umaga po. At siyempre, ang Barbers Brothers ng Surigao, Governor Lindon Barbers. Saludo ako dyan. Sa'yo, Gob, ang galing ng paglilingkod mo.
1: Magandang umaga.
0: Of course, si Congressman Ace Barbers at kanyang, ang asawa niya ngayon ang Congresswoman. At of course, syempre si Boss Dean Barbers. Iba talaga ang lingkod Barbers. Salamat sa inyo. Matikas talaga ang mga Barbers. Matikas sa saludo po sa inyo. At Mayora Inga Latawan Dagadag of Kalinga Payaw. Kamusta po kayo dyan? Maulan po dyan. Nasa inyo po yung bagyo. Kuya Toto Laraya, Kuya Pren, kamusta na? Kamusta na si Mother Laraya? Ate Mel Salvador, good morning po. Kamusta po sa inyo? Magandang umaga po sa inyo. At Samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng umaga.
1: Ayun, ha? So maraming salamat po sa panonood, pagsuporta sa programang Mati dito po sa DCRJ 810 AM Rad TV, okay? At syempre, yung mga online na chat natin, no? Emma Redaha, get well soon, bunso ko, Angelo Redaha. Ah, may sakit pala si Angelo Redaha, no? Get well soon. Emma Redaha, maulang Sabado ng umaga, Kabandido, Sir Saldi, Ma'am Melby at Sir Teng, Malolos, Bulacan. Oy, magandang umaga, Emma Redaha, good news. Bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, August 11, at singil sa kuryente ngayong August. Bababa din, sabi ng Meralco. Sana.
0: Sana nga. Sana, parating pa lang. Baka madali sila kasi may bagyo.
1: Emma Redaha, done like and share Kamate. Uy, salamat, maraming salamat po, Ma'am Emma Redaha. Siya pala mama ni Angelo Redaha, no? Yung ating masugid na taga-subaybay. Yes, may sakit pala. So, meron siyang alternative, ha? Oh. Ayos, ha? Mag-ina tandem, ano? Oh. Okay, Emma Redaha, LPA, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, magiging bagyo, sineneng ayon sa pag-asa. Wait, Erwin Ladan, gandang umaga mga kamate. Menchi Me, blessed morning po. Ayan, no? Maraming salamat po, no, sa inyong pagtutok. At syempre, magpatuloy lang po kayong mag-send ng inyong mga message. At sikapin po nating mabasa yan habang tayo,
0: yes,
1: po
0: ay
1: tayo ay nagpo-programa. Okay? Menchi Che, Menchi Me, regular listener from Bahay Pare, Mekawayan, Bulacan. Uy, alam ko yung Bahay Pare niya, no? Dito ako dumadaan sa may San Jose del Monte. Okay.
0: Oo, nga, narinig
1: ko rin. Okay, anyway, punta na tayo, Kuya Teng, ano, sa ating editorial. Baka, yes, bago tayo pumunta sa editorial, baka meron ka pang ibang concern.
0: So far, wala naman po. Pero okay, mag-ingat po kayo sa inyong biyahe. At lalong-lalo na yung mga nasa biyahe ngayon para luwas, lalong-lalo na sa mga kikita na daan. Alam ko po, meron po tayong super typhoon. Sana po lumis yan. Sabi, yeah, po ng pag-asa. Kaya nahihila-hila po. Meron po.
1: Okay.
0: Okay na po.
1: Mm-hmm. So ngayon po, no, ito po ang ating editorial po ngayon. Ano po? Ay pagpapaabot po sa ating lahat. Ano po? Na sana ano po ay magkaroon po tayo ng pagkamulat, ano po, na at ma-realize, ano po, na mas maiging umasa po tayo sa ating pagkakaisa, mga mamamayan, sa halip na tayo po ay umasa sa mga politiko, ano po, dahil sa matagal na panahon ang nangyayari po ay nagkakaroon lamang po ng pagkakahati-hati ang mamamayan dahil sa pagsuporta sa magkabilang kampo, no? So hindi po natin problema ang kanilang problema, hindi natin away ang kanilang away, pero dahil sa ating pagsuporta sa kanila eh nadadamay tayo, no? Na sana wag naman, okay? At ito po ang nilalaman ng ating editorial ngayong umaga, Kuya Teng. So tingnan po natin sa screen, slide ng ating editorial, yung meme ng ating editorial. Editorial, divide and rule. Ha? Yan ang
0: the
1: ginagawa.
0: Art of war.
1: Oh, yan ang ginagawa ng mga politiko. So, divide and rule is a strategy used to gain and maintain power by causing fights and arguments between people. This stops them from joining together to fight against the leader or group in charge. Diba? So, yun ang nangyayari sa aktual. Kaya, ito po ang panawagan natin. Wake up, gising, and think mag-isip. Diba? Upang to lose their power to manipulate us. Upang mawala ang kanilang kapangyarihan na imanipula, ha, ang ating kaisipan. Ayan po. No? Mate at DCRJ 8:10 a.m. August 8, 2026. Traditional politicians. So, sana po yung maisip natin, ano po, na yung pong matinding pagsuporta po natin sa magkabilang kampo ay nagdudulot po yan ng ating pagkakahati-hati. Nasa katunayan, eh wala naman po tayong kinalaman, ha? Sa kanilang pinag-aawayan, at sa katunayan, tayo po ang biktima, ha? Ng kanilang bangayan sa politika. Di ba?
0: Oo.
1: Okay, ito po ang nilalaman ng ating editorial ngayong umaga. No? So, sana'y unawain po natin. Editorial, Mati at DZRJ, 8 a.m., August 8, 2026. Laro ng mga politiko, hatiin at pagharian ang mamamayan. Ewan ko kung kayo po ay sangayon, pero ang pananaw po ng Mati, ayan po ang nangyayari sa matagal ng panahon. Okay, tuloy po natin. Tayin po natin lumabas. Ano po? Yung slide sa ating screen, ha? Bago natin basahin para sabay-sabay po nating basahin. Ano po? Ang nilalaman ng ating editorial ngayong araw na ito ng Sabado, August 8, 2026.
0: Maulang Sabado.
1: Mamaya, no, si Ate Elvia, no, kahit na may trangkaso, ano, eh, meron silang event kayo ng ano ng Guardians, no?
0: Yes.
1: Meron silang bloodletting.
0: Mga bro, kumusta kayo dyan?
1: Bloodletting.
0: Kahit mo ulan, ha? Ayan ang mga bro.
1: At siyempre, bigyan natin ng pagkakataon, no, kung okay lang si Ate Elvi na ibalita panayam. Lang. No? Ibalita lang kahit na ilang minuto lang, di ba? Para yes. Malay natin, may mga malapit ano, dyan sa area kung saan gaganapin. Ano? Ang bloodletting, maaari silang mag-donate.
0: Yes,
1: diba?
0: Naman, oo.
1: Kasi,
0: baka yung malapit-lapit
1: healthy,
0: lang.
1: Healthy, ano? Healthy ang pag-donate ng dugo, di ba?
0: Yes.
1: Ayon sa mga doktor. So, sa Commonwealth lang naman to, Quezon City. So, marami po tayong tagapanginig dyan sa Commonwealth, no? So, baka malapit lang kayo dyan, maaari kayong pumunta.
0: Yes.
1: Di ba? Okay? So, hindi pa natin alam yung eksaktong location dahil si Ate LB yung
0: mag-announce.
1: Mamaya,
0: ibibigay niya yung address.
1: Okay. Okay, so ayan, ito po ang ating editorial ngayong umaga. Sa matagal ng panahon at maging ang kasalukuyang nangyayari sa pagitan ng mga nagbabangayang kampo ng mga politiko, normal lamang na ipagtanggol nila ang kanilang mga personal na interes sa harap ng mga iba't ibang uri ng akusasyon laban sa kanila. Dahil sa isang demokrasyang bansa, tulad ng Pilipinas, ay karapatan ng kahit na sino ang ipagtanggol ang kanyang sarili at ituring na inosente mula sa anumang akusasyon na ibinabato laban sa kanya hanggat di napapatunayan ng walang bahid ng pagdududa sa proseso ng litigasyon sa anumang uri ng korte. Dulot nito, kaya di nakakapagtaka na masaksihan natin at marinig ang kani-kanilang akusasyon at depensa sa bawat isa upang sa isang panig mapatunayang totoo ang mga akusasyon at sa kabilang panig naman ay pabulaanan ang mga akusasyon dahil ito ang tamang legal na proseso na isinasaad ng Konstitusyon ng Pilipinas. Halimbawa nito ay ang kasalukuyang dinidinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado na kung saan ay nagdudulot ngayon ng paglubha ng pagkakahati ng mga opinyon ng mamamayan na ang resulta ay di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taga-suporta ng magkabilang panig na kung tutusin ay wala namang kinalaman sa issue ng apat na articles of impeachment laban sa ikalawang pangulo ng bansa. Ang pagkakahati-hati ng mamamayan upang suportahan ang bangayan ng magkabilang panig ay isang nakakalungkot na pangyayari dahil gaya ng nabanggit ay walang anumang partisipasyon ng mamamayan sa mga nangyaring kabuktutan sa pamamahala ng mga naturang politiko. Sa ganitong sitwasyon, higit na mas nakakadismaya ay ang sagutan ng mga taga-suporta ng magkabilang panig upang ipagtanggol ang kani-kanilang sinusuportahang grupo ng mga politiko at makikita na ang mga magkakaibigan, magkakamag-anak, maging ang mga miyembro ng isang pamilya ay nagkakaroon ng samaan ng loob.
0: Nagahati-hati.
1: Ito ang realidad na di maitatanggi ng lahat dahil ito naman talaga ang kasalukuyang nararanasan ng mga individual na naglaan ng simpatiya sa mga politikong wala namang tunay na malasakit sa kapakanan ng taong bayan. Dahil sa kanilang inilaang simpatiya, nagagawa nilang hanapan ng anumang kapaliwanagan at unawain kung bakit ginawa ang mga akusasyon laban sa kanilang sinusuportahang politiko kalinsabay nito ay ang paghahanap ng mga maipupukol na issue na may basihan din naman laban sa kanilang laban sa kabilang politiko. Ang resulta ay ang kasalukuyang konkretong kalagayan, hati-hating mamamayan na walang posibilidad na magkaisa upang maisulong sana ang interes at kagalingan ng ordinaryong mamamayan. Isang pagkakaisa sana na kailangan upang makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Para sa programang MATE, tayo ay naniniwala na di pa huli ang lahat upang maisagawa ang hinahangad na pagbabago ng lahat ng simpleng mamamayan upang matapos ang kahirapan na matagal ng pinagdurusahan. At ito ay ang dapat sana tayo ay gumising na at pag-isipan ang nilalaman ng editorial na ito at huwag nating hayaang maging kasangkapan ng mga politikong ang nais lamang ay manatili lamang tayong maging kanilang taga-suporta. Dahil ang tunay na layunin ng kanilang pagsisikap na manatili tayong mga taga-suporta nila ay upang hatiin ang ating hanay at sa ating pagkakahati, mapapanatili nila ang kanilang kapangyarihang tayo ay pamunuan tungo sa mas lalong kahirapan na siyang aktwal na nangyayari sa kasalukuyan. May katotohanang dapat nating pagkaisahan upang mailantad ang mga politikong mapagkunwari dahil wala silang ginawa upang maihahon ang ordinaryong mamamayan mula sa kahirapan samantalang kanilang tinatamasa ang karangyaan mula sa katotohanan ng OCT 01-4, ang nag-iisang titulo ng lupain ng Pilipinas na kung saan nakapaloob ang mga kayamanang para sa mamamayang Pilipino. Huwag sana nating hayaang silang mga mapagsamantalang politiko lamang ang makinabang sa biyayang para sa lahat ng mga Pilipino. Mate at DZRJ, 8:10 a.m. So yan po ang ating editorial ngayon, mga kamate, mga kababayan, mga kabandido, Kuya Teng. Yes. So ano ang iyong masasabi?
5: Yung maganda yung libro niyan, yung Art of War. Malaking bagay kasi, alam mo, ganito yan Kuya Saldi. Pag ang tumakbong presidente ay apat, tanda mo, naghahati sa apat ang bansa. At pag hindi inabot ng nanalong pangulo, at hindi rin naman sinalubong ng kabila, mga natalo, talaga maghahati-hati tayo. Hanggang dulo yan.
1: Kaya nga.
5: Kaya yung dahil, maganda yung editorial natin.
1: Nahati tayo dahil nga sa matinding simpatya, yes. No? Ang ating iniuukol sa mga politikong sinusuportahan natin. No? Sana kung pagkatapos ng eleksyon, no, di, dahil kung wala tayong...
5: Reach out. Oh, actually, ginawa yan ni ano.
1: Kahit na hindi mag-reach out sa mga politiko, kung tayong lahat na mga Pilipino ay magkaisa, di wala sanang problema, hindi ba?
5: One voice, one direction.
1: Yes, di ba? O lalo pat kung tayo ay maninindigan sa kung ano ang katotohanan, di ba?
5: At ang tama.
1: Di ba? Ngayon, kalimbawa, hindi naman ibig sabihin na susuportahan natin yung nanalo, kundi magkaisa tayo na iparating sa kung sino ang nanalo, kung ano ang totoo, at ang totoo dapat niyang ipairal. O diba?
5: Tsaka yung mga pinangako nila ng kampanya.
1: Yes, o diba?
5: Ito pa rin nila.
1: Sabihin, pagka ganon, malakas ang puwersa natin.
5: Yes.
1: At maisusulong nga po natin ng isang katotohanan na matagal na po nilang tinatago sa atin, ito nga pong OCT 01-4. At dahil sa simpatya po ng karamihan ng mamamayang Pilipino sa mga politiko na kanilang sinusuportahan, kung ano ang sinabi ng politiko na kanilang sinusuportan, hindi totoo yung OCT 01-4, pinaniniwalaan natin. Kaya talagang wala tayong, walang mangyayari talaga sa atin. Dahil mismong tayo na siyang dapat sanang makinabang sa mga benepisyo na maibibigay ng OCT 01-4 ay tayo mismo ang nagtatatwa sa dokumentong ito samantalang ito'y para sa atin. O diba? No. So yun, di ba, Kuya Teng? Kaya kailangan, ano? Sana po'y pag-isipan po natin, ano po, ang nilalaman ng ating editorial. Ngayon, Kuya Teng, ano? Yung nilalaman naman natin ng editorial, eh meron po tayong basihan niyan. No? Nag-research din naman tayo bago natin ilalagay naman. Sa
5: lagi natin inuulit-ulit dito yan.
1: Kasi meron hindi po tayo nagsasagawa ng mga pahayag na ito nang walang basihan. No? At actually, ano po, gaya sinasabi, may libro yan, yung Art of War.
5: Yes.
1: Pero meron pong mga paliwanag po yan, no? Maging sa internet. Ano? At ito po, ang karagdagang impormasyon bilang pagpapatunay na ang ating editorial ay hindi lamang simpleng gawa-gawa natin, kundi meron pong pinagbabasihan ayon sa mga pag-aaral. Ha?
5: At ng, pagsasaliksik mga, natin.
1: Pagsasaliksik. O, ito po, no? Pero nasa wikang English lang po ito, pero at least, ano? Maintindihan naman po natin yan, di ba? Yan, no? When people gain access to independent facts, transparent communication, and critical thinking tools, politicians lost their power to manipulate public perception. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, gumising at mag-isip, di ba? The shift occurs as digital connectivity and shared global information break traditional monopolies on news and narrative control.
5: Control.
1: Di ba? So, yan po ay resulta ng pag-aaral sa buong mundo. Ha? Na nakashare po yan sa internet. At yan po yung pinagbabasihan ng ating mga editorial. Ha? So, maging ang ating editorial po ay talagang may basihan. At,
5: actually, hindi lang sa editorial natin, lahat ng sinasabi natin ito.
1: Yeah.
5: Diyan naman po ang ating, dokumento.
1: Ang breakdown po ng pangkalatang statement na to, ano po, ay ito po. Ayan. How manipulation fails. Oh. Direct access to truth. People cross-reference official claims instantly, withdraw data, primarily video and independent investigations rather than relying on state or party broadcast. So, pag sinabi po nilang, hindi totoo ang OCT-01-4, di i-cross-examine po natin kagad. Yes. Patunayan mo na hindi totoo. Dahil kami, meron kaming dokumento, Supreme Court decision, na totoo ang OCT-01-4, ikaw na nagsasabi na hindi totoo ang OCT-01-4, asan ang iyong
5: patunay?
1: Yun po yung cross na sinasabi dyan, di ba? Na kung saan, kapag ganun po tayo, mawawala po ang kapangyarihan ng mga politiko para i-manipulate tayo dahil alam natin ang katotohanan. Di ba? Oh. Yes. Kasi napakasimple po ng kanilang, hindi totoo, huwag niyo na isipin yan. Naniniwala ka agad tayo, samantalang wala silang maipakitang dokumento. Samantalang tayo po ay kumpleto ng dokumento. Andyan po ang Supreme Court decision.
5: Kaya iniiwasan nilang talakayin yan.
1: Yes, na pumasok na po sa prinsipyo ng estoppel at res judicata. Oh, di po ba? Yun ang katotohanan, pero masakit, hindi natin pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan natin ang mga sinungaling na politiko.
5: Kailangan yung direct access to the truth, katulad nga pinapaliwanan mo, Kuya Saldi.
1: Diba? Okay. Sunod. Under pa rin ang how manipulation fails. Oh, decentralized network. Oh, communities organize, fact-check, and share counter-narratives across borders without waiting for gatekeepers to approve the message. Oh, gatekeepers, siyempre pag sinabi, mga government information agencies, hindi ba? Oh.
5: Mga klase information. Oh,
1: samantalang, hindi natin kailangang antayin ang kanilang approval. Ha? Dahil meron pong dokumento nagsasaad na ito ang totoo. At sa katunayan, masasabi pong yan ay kanilang negligence bilang mga information agency ng pamahalan dahil hindi nila ibinabahagi kung ano ang katotohanan.
5: Kinokontrol at itinatago.
1: Yes. Para ano pa sila yung naging information agency ng pamahalaan, ha? Kung ang kanilang ginagawa ay itinatago ang katotohanan. Kaya nga, decentralized network. So, paano po natin magagawa yan? Mag-rely po tayo sa mga dokumento na ibinabahagi natin. At bawat isa po sa atin ay may karapatang ibahagi ang mga dokumentong yan bilang karapatan po natin ng freedom of expression. Dahil ito ang katotohanan. Yung mga sinungaling nga di ba? Palaging sinasabi, it's my right, constitutional right, freedom of expression. Pero kasinungaling nga, no, di ba? Oh, sila nga nagagawa nila yan ba't hindi natin gawin samantalang totoo at may hawak tayong mga dokumento na totoo ang ating sinasabi?
5: Yes.
1: Oh, di ba?
5: Tsaka ang isa pa, may mga pagkakataon kasi sinasabi nila may mas mahalagang problema ang bansa. Pero yan, pag tatalakayin yan, ang mga problema ng bansa, ng mga mamamayan natin, yan ang solusyon. Isa sa mga solusyon.
1: Ano ba ang pinakamalalang problema? Kahirapan po. Number one po yan, di ba?
5: Kahirapan, kahirapan.
1: Kahirapan yan. Di ba? At lahat ng mga nangyayaring problema ay dulot yan ng kahirapan ng tao. Magnanakaw ang tao dahil mahirap siya. Papatay ang tao dahil mahirap siya. Di ba?
5: Yeah. Tama ba? Nangyayari. Kapit sa batalin kung tawagin.
1: Di ba? Oh, kaya kahirapan po yan. Paano susolusyonan ng kahirapan? Pondo. Asan ang pondo? Nasa OCT 01-4. Tapos ang problema. Hindi ba? Yung sasabihin na napakaraming problema na dapat ayusin. Lahat yan ang... ay naguugat sa kahirapan ng mamamayan.
5: Hindi lang problema ng mamamayan, pati ang ating bansa. Masusolusyonan lahat, ng utang, lahat ng problema.
1: Proyekto. Lahat ng proyekto.
5: Hindi na natin kailangan ng banyagang bansa para gawin lahat dito sa ating bansa.
1: At saka yung andiyan mga pondo. At saka yung mga public service, kuryente, tubig.
5: Oo.
1: Sa totoo lamang po, sa modelong pamamahala, hindi po yan dapat ibinibigay sa pribadong sektor. Dahil public service yan eh. Dapat yan pinamamahalaan yan ng pamahalaan. Dahil public service sa utilities yan eh. Oh, halimbawa lang, pagpalagay yung sinasabi po ni BBM, ano, tanggalin ang
5: loss.
1: Ano ba na? Power loss. Power. Ano? System loss.
5: System loss.
1: Oh, system loss. Sabi ng ano, ng mga nagpo-produce, hindi po maaari dahil technical po, pagtuloy lang po sa ano yan, pagtuloy lang po sa kuryente yung paghatid, eh meron na pong nawawala. Technical po yon. Di ba? Sabi niya, di ba?
5: Yes.
1: So, system po yan talagang hindi maiwasan yan. O, kita nyo, natutuo naman talaga. O, ang problema, ibinigay nyo sa private eh. Ngayon, kung nasa gobyerno yan, sasagutin ng gobyerno yan, wala tayong problema. Hindi ba ngayon, sabi, walang pondong gobyerno. Kasi nga, itinatago nyo ang OCT 01-4, kaya walang pondo ang mamamayan. Pero pag hindi nyo itinago ang OCT 01-4, kahit na iba isang ilang bilyong piso, ang system loss na yan, wala pong problema yan. Oh, nagkakaroon lang ng problema ngayon dahil una, ibinigay nyo sa pribadong sektor.
5: Dati lahat yan, nasa gobyerno dati, ha? Hanggang gasolinahan. Ha?
1: At gaya nga na sinasabi ko sa iyo, Kuya Teng, ha? Ang pinaka-dream, ang pinaka-modelo, ha? Pinaka-advisable na paraan ng pamamahala ay lahat ng basic utilities dapat pinamamahalaan ng gobyerno. Hindi dapat ipinaprivatize ang mga yan. Dahil
5: yan nakokontrol nila.
1: Dahil yung mga system loss na nga yan, pag ibinigay mo talaga sa private, may system loss, natural. Saan nila sisingilin yan?
5: Ngayon, lumabas tuloy. Tayo ang pinakamahal na singilin ng kuryente sa buong Asia. Sipin mo yan.
1: O, di po ba? So, yan po yan. Kaya yung sinasabi lang, ang daming problema na dapat ayusin, saka na natin pag-usapan yung OCT 01-4. Yan po isang matinding
5: yan po ang solusyon sa mga problema.
1: Dahil yan ang solusyon eh. Oh, tapos sasabihin nila, ay hindi, wag na natin pag-usapan yan kasi ano.
5: Mahabang
1: kasi
5: talaka yan.
1: Paano na, yun? Kaya nagiging mahabang talaka yan dahil sila mismo ang ayaw. Oh. Paano ba? Sino bang tatanggi sa kanila? Sino bang Pilipino ang kontra? Pag sinabi ng gobyerno na dapat nating isagawa, kilalanin ng OCT 01-4, meron man Pilipino sa ay hindi pwede.
5: Lahat naman sasangayon. Bakit? Kasi pabor sa kanila at pabor naman sa atin.
1: Pabor naman na sa
5: kasagutan sa lahat ng bagay, sa kahirapan, basic education, yung kuryente na yan, yung mga basic needs ng ating mamamayan. Andyan lahat ang kasagutan. Andyan po kasi ang pondo.
1: Di ba? Kaya, mga kababayan, mga kamande, mga kabandido, ano, sigapin po nating gumising ano, at mag-isip. Ha? Kung tama ba ang ating mga ginagawa na patuloy na halos makipagpatayan tayo sa pagsuporta sa mga politikong ating sinusuportahan. Alam mo, Kuya Teng, ako'y nalulungkot. Ano, pagka nakakabasa ko mga social media, mga taga-support, sila mismo ang nag-aaway, nagtatawagan ng masasamang salita, nag-iinsultuhan. Samantalang yung politikong pinagtatanggol nila, hindi naman sila kilala. Wala silang pakialam sa inyo. Bakit ko nasabi po yan? Dahil sa panahon ng kanilang pamumuno, nanatili po tayong mahihirap. Ha? Samantalang sila, yumayaman. Yan po ang basihan kung bakit sinasabi natin na sa tutulay wala naman talaga silang pakialam sa atin. Pero inaalay po natin ang ating mga oras, ha? Ang ating panahon, maging ang ating talino sa pagtatanggol sa kanila.
5: Bakit nga, oh?
1: Bakit po natin ginagawa yun, ha? Di ba? Hindi ba nakakalungkot
5: yun? Tama yung sinasabi mo, Kuya Saldi, kasi ayun na naman, lalapit na naman yung mga election natin.
1: Oo, di ba?
5: Barangay election, barm election.
1: Oo nga. Okay, ituloy natin. Sunod. Pattern recognition. Widespread exposure to spin, gaslighting, and false promises trains the public to spot common rhetorical tricks and emotional traps early. Kaya, ang kailangan gumising po tayo para makita po natin yung pattern recognition, para ma-recognize po natin yung kanilang pattern na ginagawa sa atin para manipulate tayo. Di ba? Ngayon, hindi pa po ba sapat? Ha? Ang karanasan natin simula nung payo, isilang hanggang ngayon na ganito yung ginagawa sa atin. Sana yung karanasan na yan, maging sapat sana, di ba?
5: Mabago na.
1: Para tayo mismo, ha? Ang magsabi na tama na, tumigil na kayo, ha? Sa pambubola sa amin. Ha? Bakit namin sinasabing nang bubola kayo? Eh, hindi naman nabago ang kalagayan ng mahihirap, lalong umihirap. Oh. So, ibig sabihin, nangako kayo, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong magagawa sa inyong pamumuno upang matulungan ang kapakanan ng mamamayan. Di ba? Lahat naman politiko niya na sinasabi ninyo eh. Nangyari ba? Oh, hindi. Kaya sinasabi ko yun na nambobola kayo. Di ba?
5: So, may
1: basahan ba lagi ang ating sinasabi? Di ba, Kuya Teng? Yes. Oh. Ngayon, akusahan niyo ako na ako'y nagsasalita ng hindi totoo na sinasabi kayong mambobola. Eh, ipakita ninyo na hindi kayo nambola. Para hindi ko sabihin na mambobola kayo. Ay, diba? Ang problema, maraming mga Pilipino hanggang sa ngayon, nabobola.
5: Yes. Dahil nga madali sila sungkitin. Kumbaga.
1: Ngayon, ano ang basihan natin na nabobola sila? Eh, pinagtatanggol nyo eh.
5: Tama.
1: Ah, diba? Yun ang basihan noon. Ah. Okay, tuloy natin. Okay, tuloy natin. Ah. Ah, ito po yung mga research po ito. Ah. At yan po yung pag-research na sinasabi, yan po yung bago inilagay yan dyan. E pinag-aralan po hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
5: Yes.
1: Di ba? Okay. Reclaiming public power. Demand accountability. Citizen judge leaders by verifiable results and track records instead of rehearsed speeches or charismatic display. Ayan, no? Verifiable result. Pag nangako kayo na pagagaanin ang kabuhayan ng mamamayan, ipakita ninyo ang resulta. May resulta bang nangyari? O, wala. Pag wala,
5: wala.
1: O di ba? Pambobola. Okay. Next. Support independent media, funding and reading non-partisan journalism, deprive centralized political machines of their megaphone. Ayan, no? Tulad po namin na maliliit na programa, maliit na istasyon. Ha? Eh, kung patuloy nyo pong susuportahan ang mga programang katulad po na narito sa DCRJ 810AM Radyo Bandido TV, eh mawawalan po na kahit na papano ng power, ha? Ang mga media outlet na ginagamit ng pamahalaan upang spread out, ha? Ang kanilang mga pambobola.
5: Imbis na proyekto.
1: Meron po bang istasyon, ha? Na tumatalakay sa OCT 01-4, di ba?
5: Wala.
1: Oh, bakit? Hindi nila pwedeng talakayin dahil mismong sila tatamaan din. Dahil kanilang mga sponsors ay bahagi, galamay, ng mga individual na bahagi ng in charge. Sinabi sa nila,
5: yes.
1: Who are in charge.
5: Who are, wow.
1: Sa kasalukuyang sitwasyon. Okay. Next, practice skepticism. Questioning emotional triggers and fear-based messaging neutralizes the primary tools politicians use to divide groups. Ha? So, matuto po tayong magtanong, di po ba? Maging curious, ha? Skepticism, ha? Sa mga sinasabi nila, ha? Upang ma-dissect po natin kung anong tunay na esensya ng kanilang mga sinasabi. At gaya nga po na sinasabi ng research na ito, ha? Eh, palagi po nating hanapin ang resulta ng kanilang mga pangako sa atin. Ngayon, kung ang mga pangakong yan ay walang makitang resulta, eh, magising na po tayo. Di ba, Kuya Deng?
5: Yes.
1: Yan po yung nilalaman ng paulit, research.
5: Paulit-ulit na lang kasi yung mga pangyayari. Kaya kung walang manggigising sa kanila, walang boses, walang mangyayari.
1: Yes.
5: Kaya paulit-ulit na lang. Pero kung bibigyan po ang ating OCT 01-4, at may sana may makagapay tayo sa mga bagay na to. Hindi lang tayo. At may bahagi din natin to para malaman ng mamamayan kung ano ang kailangan nating makamtan para sa ating talaga.
1: Di bali sana, Kuya Teng, ano po, kung wala pong pinagbabasiyang legitimate documents ang OCT 01-4, eh ang dami po, ha? Volumes.
5: Ilang taon na ba natin tinatalakay ito na pinasabi na binabahagi natin na yan yung ating mga dokumento na pwede lang silipin, humingi ng kopya.
1: Sa pati po, eh ano na yan, no? Siguro mga mag-aanim na taon na.
5: Isipin mo yan?
1: Mag-aanim na taon na, oh. Anyway, bati tayo ng mga pahabol na bati, Kuya Teng, ha?
5: Sige, mas maganda yan. At sabi ni, nakikinig ngayon.
1: Jaime Samoya Bernante, maulan na Sabado, mga kamati, ingat po tayo lahat. May LPA, yes. Anna Gray, watching. Okay, thank you. Job Lioro, good morning, Pres Aldi Lena at Kuya Teng. At sa lahat ng kamati, God bless ating lahat. Anna Gray, wala na po tayong matatakbuhan sa dahilan na lahat ng departamento ay hawak na ng executive. Iyan nga po, kaya nga po, gumising tayo, di ba? Gumising tayo at mag-isip. Ha? At magkaisa po tayong isigaw kung anong katotohanan para kung sino man na nakaupo sa poder ng kapangyarihan, ano po, eh magising naman. Di ba?
5: Baka at, magising natin pag at, marami po tayo, at sama-sama.
1: Ma-influensyan sila, mapuwersa sila, dahil nakikita nila na ang lahat ng tao ay nagkakaisa, hindi ba?
5: Yes.
1: Oh. Pero kung mananatili po tayong hati-hati dahil sa pagsuporta sa mga politikong iniuidolo natin, eh talagang mananatili tayong hati-hati. At sabi nga, divide and rule tactics yan. Ha?
5: The art of war.
1: Okay. Randy Santisas, listening. Thank you. Okay. Job Lioro, good morning. Pres Aldi, Kuya Teng, o inulit, no? At mga kamate, God bless ating lahat. Mon Mercado, bless morning po. Si Pastor to, di ba? Di ba si Pastor Mon Mercado,
5: yes.
1: No? Okay. So, meron yata siyang message.
5: Basahin naman.
1: Boyd Beltran, good AM po, Sir Saldi and Teng. Anna Gray, wala na po freedom of speech. Pag nasabi ng to ay kinukulong.
5: Tama.
1: Tingnan natin kung ikulong kami.
5: Kami hindi.
1: Pagka po nagsalita ka ng katotohanan, kailanman po hindi ka maikukulong. Ha? Basta tama. Kaya, eto po, no? Sinasabi namin, no? Ha? Ang OCT 01-4, pinapasinungalingan nila, sinasabi, kayo ang sinungaling. Oh. Sana, marinig nila at kasuhan kami, hindi ba?
5: Tapunan tayo ng, ano, ng, ng kanilang preba na ito ay walang katotohanan. Tayo, papakita naman natin yung ating katotohanan.
1: Kaya nga, ngayon, kayo hamunin namin ngayon, di ba? Okay, anyway, meron palang, bago niyan, no? Ubusin muna natin pagbabasa. Romeo Balagat, good morning, Sir Saldi at Sir Teng, at sa lahat ng kamate sa DCRJ 810 AM Radio Bandido, Romeo Balagat.
5: Good morning,
1: Anna Gray, promise are made to be broken, budol. Yan ang mga politiko. Ito, sabi ni Pastor Mon Mercado, tama po kayo, Kuya Saldi. Sabi ko dito, kapag madalas tayong nakakita ng panlilinlang, pambabago ng katotohanan, pangaliw sa magagandang salita at mga pangakong hindi natutupad, mas sanay na ang ating isipan na makita agad ang mga ito at hindi na madaling maloko. Ayun, ha? So, sa Pilipinas, sobrang sakto po nito. Araw-araw tayong nakakarinig ng magagandang salita, pangako, ha? Tuwing, tuwing eleksyon, paliwanag na puro ikot-ikot lang at mga salitang pilit na pinapaniwala tayo kahit hindi naman totoo. Dati, madali tayong makuha sa magagandang pananalita. Pero ngayon, dahil sa dami na ng ating naranasan at nakita, natututo na tayong kilatisin totoo ba ito o pang-aliw lang. Yes, ha? Hindi ito pagiging mapanghinala agad. Ito ay pagiging matalino at handa. ang pagiging pamilyar sa ganitong mga gawain ay protection natin para hindi na tayo mahulog sa parehong bitag, para alam natin kung ano ang totoo sa kung ano lang ang puro salita. Sa huli, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating pagiging mulat. Kapag alam na paano sila manloko,

0: Brother Saldi and Brother Tang, and to all Kamate, keep safe and healthy. God bless and protect you, your family, and wisdom. Thank you, Lord God Almighty.
1: Salamat po. Salamat. Good morning.
0: Okay. Mon Mercado, meron siyang isiner, no? Click nyo na lamang po, no? John 8:32. And you will know the truth regarding salvation, and the truth will set you free from the penalty of sin. Yan nga po, no? Mahalaga po ang katotohanan, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Salamat, ha? Pastor Mon Mercado. Anyway, dakuan po muna natin, no, isang report mula po sa ating kasamang Romel Madrigal na may kinalaman po sa Typhoon Dolphin. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, habagat patuloy ang epekto sa Luzon at Visayas. Narito po ang detalye.
2: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o parang bagyong dolphin habang patuloy namang nagdudulot ng pagulan ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, bandang alas 3 ng madaling araw, nasa 810 km northeast at ng extreme northern Luzon ng sentro ng bagyong dolphin. Dahil sa nasa labas nito ng par, wala nang direktang banta ang bagyong sa kalupa ng Pilipinas. Samantala, patuloy namang binabaybay ng dolphin ang southern Japan kung saan nakakaranas ng malakas na hangin, matinding pag-ulan at matataas na alon. Kaya't sa Pilipinas, nananatiling nakabang ang pag-asa sa epekto ng habagat na maaaring magdulot ng maulan at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Luzon at Visayas. Pinapaalalahanan ng DOST PAGASA ang publiko na manatiling nakabantay sa mga opisyal na weather update, lalo na sa mga lugar na posibleng makararanas ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasamang Romel Madrigal. Ayan pa, no? Maigi naman at nasa labas na ng area of responsibility, pero maulan pa rin dahil sa habagat.
1: Hinihila.
0: Yan, okay.
1: Kaya ingat po kayo sa biyay. Lalo-lalo na kayo, Kuya Mon, Kuya Rolly, Kuya Eric. Ingat po, medyo buti na yung daan-dahan. At madulas lahat, daan.
0: Okay. Ngayon, Kuya Teng, ano? May mga proyekto ang kasalukuyang administrasyon, ano, na sa kanilang pamamaraan ng pagbabalita, talagang napakaganda ng proyektong ito dahil ito daw ay maghahatid ng dekalidad na trabaho, at pag dekalidad na trabaho, natural mataas ang sahod. Pero ano ba ang mangyayari, ha, kung ito naman ay maitutuloy? So nabanggit ito ng Pangulong Bongbong, ano, yung pong ano, no, Pax Silica.
1: Yes. Ha?
0: At yung Pax Silica pong 'yan ay itatayo diyan sa New Clark City sa Capas, Tarlac. At ayon po sa mga data, ito po ay ilalagay sa 4,000 acre na
1: laki na 4,000 has.
0: Ano 'yon? 1,600 plus hectares. Kasi ang isang acre ay may parang
1: 10,000 square meter.
0: Hindi 2,000.
1: Hindi, ang isang
0: hektarya 'yon.
1: Hektarya.
0: Ang 4,000 acre,
1: ang acre lumalabas.
0: 2.4.
1: 1.6.
0: Pagka hektarya 1.6.
1: 1.6.
0: 1,600 plus pagka acre, 4,000.
1: No?
0: So, acre, 4,000 acre. Yun yung eksakto kasi na sukat, no? 4,000.
1: Kaya ating tinatanong yan.
0: 4,000 acre. Ngayon, pagka, dahil sa Pilipinas, hindi naman usong acre, kundi hektarya, kaya 1.6. US-based,
1: pero malaki pa rin
0: US,
1: yan.
0: US-funded project yan, kaya ang ginamit na sukatan is acre. Okay? At ang acre po ay 2.5, less than 2.5 hectares. Sabihin, dalawa at kalahating hektarya.
1: Siyempre.
0: Ang isang hektarya ay merong dalawa at kalahating acre. Ayan, ah. Kaya 4,000 acre.
1: Kaya natin tinatanong yan. Para at least alam nila kung gano'n na naman karaming mga punong kaya ang babaklasin
0: yan. Yes. Ngayon, gumawa tayo ng meme dyan, Kuya Teng. Ano? So, ipakita natin ang ating meme na sa Pax Silica. Hmm.

0: Ayan, no? Ayan, babasa niyo po siguro, no? Pero mamaya, yung pong nakapaloob dyan po, eh, nandyan po, no? So, ayan, babasahin po natin. Natin po. 4,000 acre of land is allotted. Huh? Okay? Anong ibig sabihin yan? Yan po, no? Displacement of IPs. Huh? Indigenous people. Particularly mga Aitas. Okay? At pangalawa, degradation of natural resources. Green po yan, mga hindi naman bundok, hindi mga bulubuni, hill-hill lang, no? Mga hill. Pero green talaga at maraming puno. Pag inilagay mo ang mga facilities, natural, kakayurin mo yan ngayon. Kaya degradation.
1: Papatagin.
0: Degradation of natural resources. At yan po ay pagka nawala po ang natural resources, pagka wala pong pagsisikap na yan ay ibalik, hindi yan maibabalik.
1: Lalabo na pag yan. Kasi alam ko, siguradong-sigurado na yung proyekto.
0: Approved na eh. Actually, pumirma na po ang Pilipinas. Pakikita po natin yan, April 17. Kasi ang PAC Silica po ano, ay samahan, na pinangunahan ng Estados Unidos upang ayan securing the silicon supply chain.
1: Silicon Valley.
0: Ayan, no? So narito po, no? PAC Silica is a United States-led international initiative focused on securing supply chains for advanced technologies such as semiconductors, artificial intelligence, and rare earth elements. The initiative implicitly targets reducing reliance on China and countering its dominance in this field. So, ang layunin, dahil nagiging mas advanced na ang China, so sa pin ng artificial intelligence, kaya gustong kontrahin yan ng Estados Unidos. At para matalo niya at ma-overtake niya, ma-overcome niya ang China, kailangan niya ng maraming takampi, lalo na po ang katulad ng Pilipinas, na maraming natural resources.
1: Dahil, we are rich in natural resources.
0: Yes, dahil ang PAC Silica po ay nangangailangan ng mga pangunahing materials, raw materials, mga minimina tulad ng silicon, ng nickel, ng bromide. Marami po yan. At yan ay sagana sa Pilipinas. At sa ibang bahagi po ng mundo na pangunahing miyembro po, na nagtatag ng PAC Silica, ano po? Parang may pito po ano na silang pangunahing nagtatag niyan, ha? So mamaya papakita po natin, ano po? Wala pong mga ganyang resources. Alimbawa tulad ng Israel. Ang Israel po ba ay merong mga mga minerals? Wala po.
1: Wala.
0: Kaya magre-rely sila sa Pilipinas. Kaya napasama ang Pilipinas upang suplayan ang ibang mga bansa na may kakulangan ng mga natural resources na kailangan para sa pag-facilitate, paggawa ng mga tinatawag nilang microchip, na semiconductor chip. Diba? So ano mangyayari niyan? Baka yung 4,000 acre na yan, pasimula lang yan. Uy, kulang pa yung supply.
1: Hanggang i-expand. Tatawid pa yan ang kabilang bundok pagdating ng oras.
0: May trabaho, pero papatayin mo ang natural resources. Tandaan po natin, at dapat po ito yung pakatandaan natin. Mabubuhay po ang tao, kahit na wala ang PAC Silica, basta't merong natural resources. Pero pag walang natural resources, ang tao po ay mamamatay. Ano ang silbi ng tinatawag nilang development kung mamamatay ang natural resources? Sila lang na may kakayahang mag-produce ng artificial oxygen, artificial na lamig, ang mabubuhay. Paano po yung katulad nating mahirap? Pag nawala po ang mga natural resources, gaano na kaya kainit ang mararamdaman natin? Gaano na kaya kakonti ang pagkain na makakain natin dahil wala na tayong matamdan? Diba, yes. Kuya Deng? Mabubuhay po ba tayo
1: dyan? Sa lugar na yun, marami pa nag-tree planting doon.
0: Marami rin mga eta eh.
1: Sisibakin na lahat yun.
0: Yan nga. Tapos, ipinagmamalaka nila na public land daw. Ha? Ang pinag-uusapan dito, pag-aari daw yan ng BCDA. Ha? Business Conversion Development Authority. Ha? Yan nga po ang sinasabi natin, mga kababayan, mga kamate, mga kabandido. Kung kikilalanin na natin ang OCT-01-4, malinaw po dyan. Walang pag-aaring lupa ang pamahalaan. Ha? At yan ay sinabi na ng Korte Suprema noong 1974 pa, na kung saan, ano po, ginilty, ano? Idiniklarang guilty ang Macapagal administration ng Korte Suprema na the greatest land grabber dahil ipinamigay niya ang lupa ng Pilipinas sa mga magsasaka sa kanyang tinatawag na land reform program noong 1962 hanggang 1963. Oh, napakaganda po noon, hindi ba na plano? Oh, pero nakasuhan pa rin siya. Bakit? Dahil hindi naman kanya ang lupa ipinamigay niya. Yeah. At sinasabi ng Korte Suprema, hindi ka man lang humingi ng permiso sa may-ari ng lupain ng Pilipinas bago ka sana namigay. Eh, hindi naman tututo lang may-ari dahil ang conditions po ng OCT-01-4 ay ang lupain ay para sa mga Pilipino. So, kung nakipag-ugnayan lang sana ang Macapagal administration sa kanyang land reform program, eh wala sana siyang kaso na the greatest land grabber in the history of the Philippines. Sino po nagsabi niyan? Korte Suprema. Maganda yung programa ngayon.
1: Napakaganda.
0: Eh ito, maganda pa ito sa mamamayang Pilipino? Ibinigay mo ang 4,000 hectares sa presyong 30 pesos per square meter ang presyo para paalisin ng mga ayetas sa kanilang mga lugar.
1: 30 pesos?
0: 30 pesos per hectare, per square meter ang presyo.
1: Hindi pa ako
0: nakabili. Bargain, ha? Tapos, sasabihin ninyo na yan ay public land. Ito po ang sinasabi natin na matagal na. Kung sana kinikilala natin ang OCT-01-4, hindi po magagawa ng BCDA, ng pamahalaan mismo, nasakupin ng 4,000 hectares dahil wala kayong pag-aaring lupa, wala kayong karapatang ipagkaloob sa Paksilika ang 4,000 acre of land dyan sa New Clark, sa New Clark City sa Tarlac.
1: Actually, marami ng mga establishment dyan na dyan ililipat. Ngayon pati NBA, alam po, nandiyan din. Nanililipat.
0: Kaya, base sa ating, sabi natin, stop Paksilika, stop one world government. Ha? Yan nga po yung sinasabi nating matagal na, no? Ito yung sinasabi kong matagal na, Kuya Teng, no? Sa ating programang mate, na ang ating pagiging atrasado sa usapin ng technology, lalo na sa internet connection sa buong Pilipinas. Marami pang lugar sa Pilipinas ang walang internet connectivity. Ha? Alam niyo po ba, matagal ko nang sinasabi na yan pong pagka-atras natin sa usapin ng internet connectivity ay blessing in disguise. Bakit, Kuya Teng?
1: Bakit naman?
0: Blessing in disguise po yan dahil hindi po magagawa ng mga nagko-control sa buong mundo, ha? Na ipairal sa atin ang tinatawag niyang smart city. Yung smart city, Kuya Teng, yung isang komunidad na kumpleto na, ha? Na akala nila napakaganda, pero yung pong smart city, sa totoo lang, modern prisons yan. Kasi hindi ka makakalabas dyan at lahat ng gagawin mo dyan ay monitored nila. Once na ikaw ay bumatiko sa pamahalaan, isang click lang, lahat ng asset mo mapipreeze sa banko. Dahil lahat ng proseso ng money ay lahat yan, digital.
1: Bawal pala umasenso dyan?
0: Hindi naman, maasenso ka. Pero hindi ka po pwedeng bumatikos. Dahil oras na ikaw ay bumatikos, na-detect nila, isang pindot lang, lahat ng bank mo, freeze na kasi digital lahat eh. Ngayon, sinasabi ko nga po, blessing in disguise. Yung pagka-atrasado po natin sa pag-unlad natin sa internet connectivity dahil hindi po nila maisagawa ang ganyang programa dahil maraming lugar sa bansa ang wala pang internet. So magfe-fail. Ang isang pag-control ng pamahalaan sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng tao. Ha? Dahil di mo sa di ba may mga paleng ito na hindi na cash ang pinapairal, ha, di ba? Digital lahat, hindi na po natumatanga.
1: Lahat na, nasa cellphone na.
0: At yan po yung kanilang gusto sa buong Pilipinas. Pero hindi nila magawa kasi maraming lugar na walang internet connectivity. Ah, di ba? Kaya pag ito pong Pax Silica ay naitatag dito sa ating bansa, yung internet connectivity ay masusolusyonan na nila ngayon. May sasagawa na nila ngayon.
1: Naka-centralize na.
0: Yan ang programa ng One World Government na kung saan isang modernong prisons para sa ating lahat na wala na po tayong privacy. Ang lahat ng po pwede nating gawin ay kanila nang mamomonitor. Ito ang sinasabi natin na basihan kung bakit sinasabi natin na hindi dapat nating suportahan ang Pax Silica bukod pa sa katotohanan na illegal ang pamimigay pagbenta ng pamahalaan sa lupain ng bansang Pilipinas dahil ang mismong gobyerno ay wala pong pag-aaring lupa sa Pilipinas.
1: Totoo
0: dahil yan po kahalaga ang paniniwala at paninindigan sa katotohanan ng OCT 01-4.
1: Totoo yan. Walang pag-aari ang...
0: Di ba? Ganun po kahalaga ang OCT 01-4. Kaya pag sinasabi ng walang natin pag-usapan yan, maraming problema. Yun po ang number one solusyon kung tutusin sa lahat ng problema natin sa bansang Pilipinas.
1: Kaso yan, Kuya Salty, paano yan? Itataguyod na yan.
0: Yeah, kaya nga, dapat...
1: Pagdating ng oras, yung sinasabi mong 4,000 acre, aba, madadagdagan pa yan.
0: Natural, lalawak ng lalawak
1: yan. At lalaki yan. Ng lalaki, hanggang tumawid na yan sa ibang
0: yes.
1: bayan.
0: Okay. So, tutuloy po natin ang ating paksa na umiinit. Ayan, no? At sana ay naunawaan niyo po ang aming pagpapaliwanag dito. So, babalik po kami, makalipas lamang po ang ilang paalala.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, ikabalo sa buwan ng Agosto 2026. Dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre, kami pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
7: Kuya Teng.
6: Okay, so diretso lamang po tayo. No? Anyway, dakuan po muna natin ang isang report na may kinalaman po sa Ombudsman Remulla Nginuso ang kampo ni Representative Romualdez umano ang nasa likod ng pag-urong ng salaysay ng apat na Maleta Boys. Ang detalye manggagaling kay kasamang Jong Manlapas.
8: Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang kampo ni Tacloban Representative Martin Romualdez ang umano'y nasa likod ng pag-urong ng salaysay ng apat na dinaguriang 18 Maleta Boys na sangkot sa investigasyon sa controversial na mga proyekto sa flood control. Ayon kay Remulla, si dating Speaker Romualdez ang umuri ang makikinabang sa pagbawi ng kanilang mga payag. Dahil dito sinabi niyang maaaring maisama bilang mga akusado ang apat bilang accessories. Ang apat ay kabilang sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards nang na-dismiss na kongresista si Sandy Ko at una umanong nagsabing nagatid sila ng mga maletang may lamang pera kay Romualdez. Sinabi rin ni Remulla na masusing sinusuri ng Office of the Ombudsman ang mga apidabit ng 18 testigo at nagsagawa pa ng inspeksyon sa mga lugar na sinasabing pinagdalhan ng mga maleta.
9: Lawyers, you're supposed to defend your client to the very end. Tama yan. Pero when you start obstructing justice, and start coming up with schemes to frustrate the ends of justice, then you become complicit in the crimes committed. Kaya, ano yan, mabigat yan. And we will make sure that Attorney Baligod will be there to answer questions even before the court.
8: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
6: Okay, maraming salamat sa iyo, kasamang Jong Manlapas. Ha? So, ayan, ombudsman mismo, nagsabi. Ha? Talagang, trabaho ba ng ombudsman? Ang gulo po ng ating mga politiko. Ano po? Hindi natin maintindihan ha, kung sila ba ay mga... sa bagay, ang ombudsman ay tagapagkalap ng ebidensya para masampahan ng kaso sa sandigang bayan.
7: Pero mabigat ang ano yan.
6: Yun ang trabaho
7: na presidente natin, nakapwesto pa rin yan. Ganyan ka-powerful ang posisyon niya ngayon.
6: kasi constitutional ano yan.
7: Yes.
6: Hindi yan pwedeng tanggalin. Matatanggal lang yan kung ma-impeach.
7: Yan. Ha? Tsaka ano, so far, maganda naman ginagawa siguro, sabi nila. Nila.
6: Okay.
7: Tsaka ang power ng ombudsman, ha, bukod tangi lang siya, nakakapagpabukas ng bank account mo.
6: Government officials.
7: Oo, lahat ng government officials siya. Pero siyempre, kahit buksan yan, alam mo, meron pa rin tayong batas, Kuya Saldi, na hindi mo pwede buksan ng dollar account ko. Peso lang.
6: Peso.
7: Kasi nga, to protect yung mga investor din natin. Yes.
6: Saan yung ginawa yun?
7: Talagang ano yan.
6: Kaya kita mo, yung mga malalaking politiko.
7: Tailored.
6: Ang mga malalaking politiko. Hindi, offshore natin. Ang ating account offshore para hindi mabulat lahat.
7: Yes, ilalabas lang yan. lalabas. Kaya yung mga peso natin, nako, nagiging dollars yan sa ibang bansa, sa pangalan nila.
6: Tapos offshore account yan, ligtas na sila.
7: Oh, lana.
6: Kahit na bulat-lat ninyo,
7: kaya nag-abroad, doon na lang mag-withdraw. Yeah.
6: Kahit na mabawi nyo lahat ng kanilang peso account ngayon, maliit lang yan, dahil lang malaki yung nasa offshore.
7: Naalala mo yung kay ano, General Garcia noon, na nahuli sila, yung asawa niya, daming dalang dollars, di ba? Eh yun, isipin mo yung mga ganun bagay, nakakalusot eh. Eh, lalo pa kaya ay nakatago.
6: Kaya yan po ang sinasabi namin, mga kamate, mga kababayan na po, sana'y tapusin na po natin ano po, ang paniniwala sa mga politikong ito. Ano?
7: Pag-iidolo.
6: At tayo po'y magkaisa sa pagtataguyod ng katotohanan ng OCT-01-4 dahil kung yan po ay nangyari noon pa, hindi po mangyayari na may pamimigay po ang 4,000 acre sa pasilidad po ng Pax Silica. Okay? So anyway, Jaime Samoya Bernante, ang mga politiko natin ngayon, Sir Saldi, Sir Teng, family, at negosyo ang inaatupag at ginagawa nila hindi na yung public service and public interest. Dapat para na lang tayong mga manok at hinahagisan na lang ng pagkain tulad ng ayuda, trabaho ang kailangan namin. No? Trabaho ang kailangan, hindi ayuda. No? At alam niyo po ba mga kamate, ano po? Kuya Teng, ano?
7: Yes,
6: sa aking paniniwala, yung pong ayuda, yan po ay tahas ang pag-amin. Ha? Ni sila ay bigo sa kanilang pamamahala. Dahil hindi namin ma-resolve yung kahirapan niyo. Ito, bigyan na lang namin kayo ng ayuda. One stone, two birds pa yun, Kuya Teng. Bakit? Ibig sabihin, natulungan mo na sila, nakaroon pa sila ng utang na loob sa'yo kahit na hindi na bago yung kanilang kalagayan dahil sa ayuda.
7: Parang dali yan.
6: Diba?
7: Nakita ko nga yung mga tupad-tupad na yan. Sa sabog ng basura, swawalisin, pipicturean sila. Ganun lang kasi.
6: Tapos na.
7: Diba? Tapos na. Paulit-ulit na lang po yan. Paulit-ulit na lang yung
6: ganyan. Ngayon, dahil nabigay sila ng ayuda, nakakaroon ng loyalty ngayon doon sa politikong nagbigay sa kanilang pagkakataon na maging tupad.
7: Nasagot yung panandali ang problema nila.
6: Diba? Yun po yung problema. Kaya nga po, ang pagbibigay po ng ayuda ay isang matibay na palatandaan na sila ay bigo sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ewan ko po kung kayo'y naniniwala dyan.
7: Maganda rin yung magbigay ka, okay yun. Pero tama yung sinasabi mo nga.
6: Palatandaan yan na kayo failed.
7: Baka singiling ka pa ng utang na loob na yan.
6: Yes.
7: Diba? Pinasok kita sa sa ganito, sa tupad.
6: Yes.
7: Diba?
6: Diba? Okay. Kapanalig, ang sabi niya, no? Hashtag no to political dynasty sa Olongapo City hanggang sa barangay. Hashtag no to illegal blue jeep terminal na limang dekada na sa residential area tabi mismo ng barangay hall ng West Bahak-Bahak, Olongapo City. Hashtag no to Pax Silica. Mm-hmm. Anna Gray, dito po sa Melbourne, Victoria, ang premier ay pinababa sa pwesto ng mismong kapartido niya dahil meron siyang illegal na ginawa. Dapat ganun. Kasi nga po, malakas po ang boses ng mamamayan sa Australia dahil hindi sila naniniwala sa kanilang mga politikong sinungaling. Di ba? Kaya talagang manginginig ang mga politiko pag ang mamamayan ay gising sa katotohanan. At hindi nagtatanggol sa mga politikong gumagawa ng mali. Pag magandang ginawa ng politiko, suportahan natin. Pero pag mali naman ang ginawa, tuligsahin natin. At bigyan natin, at hilingin natin na patawan sila ng kaparusahan. Di ba, Kuya Teng?
7: Dapat.
6: Hindi yung dahil sa idolo natin, huwag nyo nang pagtatanggol pa natin. Hindi, kaya lang naman nagawa yun kasi ganito. O, di ba?
7: Ito, sabi nga ni Kuya Andrew, tsaka ni Kuya Kel.
6: Oo.
7: Ni Engineer Roy Biray, kamusta na daw po yung ating flood control na problema nakaraan? Kasi po yung nangyari daw sa Cebu. Makita mo yung nangyari sa Cebu. Bahang-baha na naman. Alam ko, dinalaw yan ni Secretary para obserbahan at alamin yung mga bakit nagkaroon ng ganong kabaha. Sobra-sobra. Sana naman po lahat Ang nangyari dyan sa Cebu, eh, managot yung mga malalim na ano yun, na paglubog ng Cebu.
6: Okay, so Ena Gray, the worst administration ever. Okay? Sasabihin naman ng kabila, eh, hindi.
7: Meron din.
6: Yung kabila ang worst. So ito po yung sinasabi
7: tapos
6: natin.
7: Tapos na kayo, eh, kami muna. Kinukuha nyo kagad eh. Kayo ganito, ikaw ganito.
6: Ganito
7: wala na mangyayari, tapunan ng tapunan.
6: Ganito naman dati yung ginawa nyo rin ah.
7: Oh, mas malala pa nga eh. Mga ganun, no?
6: O, oh, diba? Ito po yung sinasabi natin. Ano po? Eh, okay. Anangela, yun lang. Sinadya iyang ilagay dyan ng mga namumuno sa bansa natin. Yun diin sila pa din iyang nagkakampi away-away. Kaya kanya-kanya tanggalilan sa mga idolo nilang politiko. Okay. Anangela, ginawa nila kaawawa ang mga mamamayan. Yes, ano po? So, kailangan po natin, ano po, ito nga po yung ating sinasabi, ano po? Ha? Tama na ba tikusin po ang mga kamalian ng mga politiko? Pero pagkamali naman, ano po, batikusin din natin.
7: Pag maganda naman ginagawa, praise naman din natin, di ba?
6: Tulad nitong paksilig, ano po, sa biglang tingin sa kanilang pagpapaliwanag, parang napakaganda, hindi ba Kuya Teng? Oh. Pero kung hihimayin natin, napakarami pala ang mga negatibong mangyayari. So ituloy po natin. Okay na, meron ka pa ba? Bago natin ituloy
7: po. Wala pa, mamaya. Ituloy na natin yan muna.
6: So paksilika, ituloy po natin. Po. So mula po dun sa slide, tapos ano po yung meaning. So sunod po yan, lunch and background. So basahin lang natin, no? Yung pong lunch and background. So hindi naman po natin na lahat babasahin niyan, no? Yan lunch and background, sabi lang po, during the 2020s, government increasingly treated supply chain resilience in semiconductors, critical minerals and AI, artificial related computing infrastructures as a national security priority. Amid export control, industrial policy measures, and geopolitical competition over the technologies underpinning advanced manufacturing and artificial intelligence, PAKSILIKA was presented by U.S. officials as an economic security framework aimed at aligning policies and investment among trusted partners that host major technology firms and key industrial capacity. Okay? So, on December, next page, on December 11, 2025, the U.S. Department of State announced the inaugural PAKSILIKA Summit and a planned signing of the PAKSILIKA Declaration describing PAKSILIKA as the department flagship effort on artificial intelligence and supply chain security. The initial summit was held in Washington, D.C. on December 12, 2025. The State Department fact sheet described cooperation areas including connectivity and data infrastructure, compute and semiconductors, advanced manufacturing, logistic mineral refining, and processing and energy. Okay, mula dyan, ano po, countries, ito po ang mga nag-sign. Okay, so next page. Yan, countries that have signed the PAKSILIKA Declaration.
7: Yeah,
6: okay.
7: Maganda pag...
6: Seven countries signed the declaration on December 12, 2025, summit in Washington, D.C. Australia, Israel, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, and United States. Okay? Some countries who attended the initial conversations did not immediately sign, while additional countries were invited to join after the discussion concluded. The following are the later signatory members on the declaration. Okay. Ito po. Netherlands joined December 17, 2025. Qatar joined January 13. United Arab Emirates, January 14, 2026. India joined February 20, 2026. Sweden signed March 17, 2026. Finland signed April 16, 2026. Philippines signed April 17, 2026. So, yun ang pag-sign ng Philippines, ha? Norway signed May 6, 2026. European Union, June 23. Germany, Greece, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Kazakhstan, Panama. Ayan po, no? Samantala, yung mga bansa na inimbita, ha, pero hindi pa nagsasign, ay Canada, Taiwan, Estonia, at saka Bangladesh. Ayan. Ha. So, ayan po yung mga miyembro, ha, ng Pax Silica. Ngayon, tingin mo ba, Kuya Ting, ano sa tingin mo? Ang daming bansa, bakit Pilipinas ang inimbitahan?
7: Tataka nga ako rito, nakita mo itong mga bansa na ito.
6: Kasi, makita mo yung mga bansa dyan, ha? Eh karamihan dyan talagang maunlad, di ba?
7: Oh. Yes, or napansin mo rin Kuya Saldi, ha?
6: Pilipinas lang ang parang ano dyan, no? Ang
7: nasa third
6: world country, di ba?
7: Nahuhuli.
6: Nahuhuli, pero
7: eh ang lalaking bansa na ito, lahat asinsado.
6: Bakit kaya inimbitahan?
7: Oo nga, no? Bakit kaya?
6: Dahil ang Pilipinas po ay mayaman sa mga raw materials na kailangan sa pag-produce ng semiconductor chips.
7: Nasa atin.
6: Ang materialis.
7: Yes. Marami tayo dyan. Virgin Forest natin, marami pa. Kahit sa Naga na napunta ko, malaki ng Virgin Forest natin. Dyan sa Olonga po, sa Subic. Sa Tarlac, Pangasinan, marami pa rin magagandang lugar diyan.
6: Kasi siyempre pang nagpaplano yan, ang China mayaman sa natural resources yan, sa lawak ng kanyang bulubundok, no. Talaga marami silang mineral.
7: Yes.
6: Kaya talagang nangunguna sila sa pagpo-produce ng semiconductor at na-develop nila ang high-tech artificial intelligence sa kanilang lugar.
7: Nakita mo.
6: Na nakikita ngayon ng Western na delikado tayo, ha. Malayo na ang China sa technology niyan.
7: Maghahabol.
6: Kailangan tayong maghabol. So, ang US mismo ay nangangalaga sa kanyang natural resources dahil ang kanyang mga mamamayan ay lumalaban.
7: Yeah.
6: At hindi nila basta-basta magawa yung gusto nilang gawin dahil meron silang konstitusyon na talagang maging ang mga gobyerno, pamahalan, ay madaling maparusahan pagka gumawa sila ng kamalian. Kaya ang anong remedyo, mag-invite tayo. Ano ba yung mga bansang...
7: Sa mga maluwag.
6: Mga bansa na pwedeng kumampi sa atin na mayaman. Ha?
7: Sa natural resources.
6: Yan ang kumbinsin.
7: Madaling hikayatin.
6: Madaling hikayatin. Ha? Sa konting, ewan ko kung ano, papayag.
7: Hindi malayo mangyaring mayroong ganun.
6: No, di ba? Hmm. Kaya, nung inimbitahan, April 17, pumirma ang Pilipinas. So, ngayon, ang kanilang ibinibida ngayon ay ang Pax Silica ay makapagpo-produce ng development,
7: employment,
6: ng ating economy at employment dahil quality. Natotoo namang quality ang magiging sahod dahil talagang malaki ang sahod ng mga nagtatrabaho sa ITs, di ba?
7: Yes.
6: Kahit na dito po sa Pilipinas sa IT, malaki ang sahod ng mga yan. What more in a Pax Silica na kung saan, dyan masesentro ang lahat ng artificial intelligence ipaprocess. Ha?
7: Database.
6: At yan ang magsusolusyon sa lahat ng mga problema ng internet connectivity. At kung yan ay magtagumpay
7: at
6: sa Luzon.
7: At ang privacy mo, nandito na rin sa amin.
6: At kung yan ay magtagumpay sa Luzon, dadalhin sa Visayas, sa Mindanao, hanggang sa buong Pilipinas. So, resolbado na po ngayon ang problema ng internet connectivity. Masaya po ba? Hindi po. Hindi po masaya yon. Yan po ang ibig sabihin po yan ay nanganganib na mawalan na po tayo ng privacy. Lahat ng mamamayan. Dahil i-introduce na nila ngayon ang digital currency sa buong Pilipinas. Tatanggalin nila ang physical money. Ang lahat ay through internet. Digital. Ha? Na kung saan, sabi maganda yan dahil wala nang hold up. Kapag ikaw ay naglakad, ang dala-dala mo lang yung
7: card mo,
6: memorize mo lang.
7: Kami lang, pwede hold up. Kasi alam namin kung magkano ang savings mo.
6: Sila.
7: Ano ang sikreto mo?
6: Di mo, ang ganda nga. No? Pero oras na ikaw ay magsalita laban sa pamahalaan, sino ba yan? Sige, i-freeze mo yung account niyan. Isang pindot lang sa iyong account, freeze, wala ka nang magagawa ngayon. Asan ang pera mo? Nandun eh, naka-digital eh. Patay ka ngayon. Di ba? Yeah, sinasabi po natin na po. Yan pong kawalan po natin ng pagunlad sa internet connectivity. Sa totoo lang po ay blessing in disguise yan. Dahil matagal na po nilang nais isagawa ang digitalization ng currency ng bansa. na pangungunahan ng Central Bank. Pero hindi po nila magawa-gawa dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa internet connectivity. Maraming lugar sa Pilipinas ang wala pang signal.
7: Satellite lang yan, kaya-kaya
6: ng internet. Pero sa pagdating ng Pax Silica, at mga pasilidad nito,
7: mapapadali daw.
6: Mapapadali na yan. Kaya lang ang problema, tubig. Marami pong pag-aaral sa buong mundo na sobra palang mag-init ang mga pasilidad ng isang Pax Silica. Kailangan ng napakaraming tubig para magkaroon ng cooler. Hindi kaya ng aircon, Kuya Teng.
7: Oo, hindi.
6: So, kailangan pa ng tubig. Parang sa motor ng sasakyan na kailangan ng radiator, di ba? Kung hindi tubig, kulad. Pero dahil yan ay malawak, so tubig ang kailangan ngayon. Di po ba? Sa panahon ng mga katulad ng panahon ngayon, kinakapos tayo sa tubig. Base sa pag-aaral po nila, parang billions of liters ang kailangan sa isang araw. Isang araw lang yun, Kuya Teng, ha? Liters naman pinag-usapan.
7: Parang kulant
6: yan. Litro lang, ha? Ang kailangan. Sa ang isang hirap. Araw. So, anong ibig sabihin yan, ha? Magiging priority po yan na susuplayan ng tubig. Dahil government na project yan, Paano na ang mga kabukiran? Paano na ang mga magsasakang mahihirap na walang kakayang magbayad ng irrigation? Patay kayo.
7: Although may mga project ang gobyerno, pero kulang pa rin tayo. Kulang pa rin. Lalo na yan, may kaagaw pa sila sa mapupunta ang tubig doon sa pangangailangan nila, syempre.
6: Tubig po yan. Yung kuryente pa pong gagamitin ng isang Pax Silica. So, batay po sa pag-aaral, yung gagamitin po niya na kuryente, pagsamahin ng itong makakabuan ng Makati Quezon City, ay mas malaki pa rin ang kuryente yung gagamitin sa Pax Silica. Gano'ng karami, ha? Mga basic utilities po yan, tubig at kuryente. Na nandun na ngayon sa pribadong sektor. So yan po ang idudulot ng Pax Silica. Kaya na sinasabi po natin, mabubuhay po tayo nang wala ang Pax Silica. Kasi matagal na tayong buhay, wala pa nga yan, di ba? Pero pag dumating yan, masisira ang kalikasan. At tandaan po natin, pag nasira ang kalikasan, mawawalan na rin po tayong kakayahang mabuhay.
7: Tsaka hindi yan.
6: Sa mundo. Dahil wala ng kalikasan.
7: Wala nang sasalo ng mga bagyo, mga ulan na yan, bababa na yan, papunta sa mga patag. Isa pa yan. Pangalawa.
6: Siyempre, yung init, di ba? Dahil wala nang mag-absorb ng carbon dioxide.
7: Actually, sila nga nagpapabawal magputol ng kahoy. Pero sila nga silang...
6: Pero mo, tanim mo na nga, di ba? Tanim mo na nga. Kailangan mo pang humingi ng permit sa kanila para putulin yung kahoy na tinanim mo.
7: Kahit alam nilang nakakasagabal na sa mga karsada at bahay, papaalam ka muna sa kanila. At pag hindi mo sinunod, hindi ka nagpaalam, abay, may kalakip na parusa.
6: Kaya nga, di ba? Kaya, gising mga kababayan, mga kamate, pagkaisahin po natin, ipanaganap kung ano ang katotohanan, ang katotohanan ng OCT 01-4 upang ang pamahalaan matakot sa kanilang walang pakundangang
7: walang pakundangang
6: pagsalaula, ha? Sa karapatan.
7: Yung binaybay na Tagalog.
6: Kaya di ko gaano mabay. Pagsalaula sa karapatan ng mamamayan.
7: Hindi papansinin niya ng mamamayan, pero pagdating ng panahon at yan, na problema sila doon sa mga sinasabi nating baha, tag-init, yung mga landslide, yan.
6: Pero sa ngayon ay kumikilos naman, yung ating mga kababayan dyan sa Central Luzon na direktang apektado ng Pax Silica at nagkakaroon sila ng signature campaign. At ayon sa latest na balita, ay mahigit na kalahating milyon na yung kanilang aktual na signature campaign para tutulan ang implementasyon ng Pax Silica.
7: Ako tingin ko wala na magagawa dyan. Maganda dyan, dialogo. Para malaman naman ng tao ano naman yung effect niya pagtapos ng Siyempre, ano kahit papano. Kumbaga,
6: go signal, ano na siya eh.
7: Wala na. Implementation na. Implementation na.
6: Diba?
7: So, kaya nga, na, actually, nabanggit siya ni Presidente sa kanyang SONA.
6: SONA, kaya nga.
7: Yung A1, diba?
6: At pinagmamalaki nga ng BCDA, ano, ayon sa kanila, eh, public land daw yung 4,000. Oh. Ito yung sinasabi natin.
7: Meron nga akong buong mapa niyan.
6: Pwede po nating questionin ang sinasabi ng BCDA na public land o pag-aari ng gobyerno ang lupain na yan. Ha? Kung kikilala nilang natin ang OCT 01-4.
7: Pwede natin chekin yan at i-reclaim. Diba? Oh, i-claim.
6: Anong sinasabi mong inyo yan? OCT 01-4 yan. At Supreme Court decided yan, 1974, 1976, 1977, and 1978, apat na desisyon ng Korte Suprema na pumasok na sa prinsipyo ng estoppel at res judicata na nagsasabi na ang OCT 01-4, ang lupain ng bansang Pilipinas, ay isang pribadong pag-aari para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya BCDA, isa kayong malaking manluloko.
7: 74, 76, 77, 78.
6: Apat. Supreme Court decision niya. No? At ipakita ninyo ang Supreme Court decision ninyo na sinasabi na null and void na ang OCT 01-4. Pero hanggat wala kayong naipapakitang dokumento, desisyon ng Korte Suprema na binabaliwala o ino-overseed nila ang kanilang mga unang desisyon, wala kayong karapatang ariin ng lupain ng bansang Pilipinas.
7: Illegal
6: ang inyong ginagawa at magkaroon lamang po ng tunay na pagkakaisa ang mamamayang Pilipino kaugnay sa OCT 01-4. Maaari po namin kayong dalhin sa sala ng hukuman at kayo ay paratangang the most greatest land grabber of all time. Diba?
7: Of all time. Man.
6: Dahil meron ng presidente, makapagal decision noong 1974. Ha? Pero hindi na po kayo magkakaroon ng lehitimong desisyon na manggagaling sa Korte Suprema na nagsasabing null and void ang OCT 01-4. Bakit? Dahil pumasok na po ito sa prinsipyo ng estoppel at res judicata, nang ibig sabihin ay wala nang maaaring makapagpabago pa nito maging ang Korte Suprema na nagdesisyon nito.
7: Kaya patunay yan, ha?
6: Kaya kung makakapagpalabas kayo ng dokumento na null and void ang OCT 01-4 na galing sa Korte Suprema, tinityak namin na yan ay peke, illegal, at gawa-gawa lang ninyo.
7: Maganda diba? Nga pagdebatehan yan eh. Di ba? Na sino ba ang tama? Ito. Supreme Siyempre, Court decision po yan.
6: At kaya, ang lahat ng Supreme Court decision, automatic ay nagiging bahagi ng lahat ng patakaran ng bansang Pilipinas. Tama ba?
7: Yes.
6: Kaya lang, ang nakakalungkot nga Kuya Teng, Pilipino, bakit hindi po natin pinapaniwalaan? Yun ang masakit din eh.
7: Tsaka hindi
6: samantalang
7: binibigyan
6: tayo ang makikinabang niyan.
7: Hindi binibigyan daan ang mababatas na talakay niyan.
6: Eh, siyempre, takot sila.
7: Ang kagandahan po niya kasi makialam po tayo, magtanong po tayo tungkol sa bagay na yan. Malaking bagay po yan. At yan para sa susunod na henerasyon. Itong ginagawa natin, Kuya Sally.
6: Yes.
7: Parang pinapamana na lang natin to.
6: Kaya nga. Anengela, sabi niya, wala kasi tayo pagkakaisa ng mga mamamayan, kanya-kanya ng mga iniidolo na mga politiko. Kunwari, yung iba kasi kunwari para sa mamamayan ang mga ginagawa nilang grupo, pero halata naman na may iniidolo sila. Ayan, no? Yun ang problema, no? Yun ang nga po sinasabi natin. Dahil sa ating pangiidolo sa mga politiko, natatakpan, madalas ang katotohan na dapat sanang lumutang.
7: No.
6: Dahil pinoprotektahan natin ang ating mga iniidolong politiko. Di ba, Kuya Ted? Kaya nakakalungkot po, ano?
7: Malay natin. Malay mo, Kuya Saldi.
6: Sa pamamagitan merong ng
7: program na. Merong sa dyan, mamulat.
6: Pangunahan ni Pastor, no? Tsaka yung si attorney na kasama ni Pastor Juan Mercado.
7: O nga pala,
6: diba?
7: Pastor, si
6: kamusta mo kay attorney? Bilang abogado, pang naniwala pong sa abogado sa OCT 01-4, malaking bagay po ang inyong magagawa dahil meron po kayong legal authority para questionin. Ha? At may kakayahin kayo para questionin sa korte. Di ba? ang ginagawa po ng pamahalaan dahil meron po kayong kakayahan. Kami po, lahat pong mga Pilipino ay meron pong otoridad, na questionin po yan. Kaya lang wala po kaming kakayahan dahil hindi po kami abogado. At pag lumapit po kami sa abogado para magpatulong dito, etong mga abogado po tinagsahin, hindi totoo yan, wala na yan, null and void na yan. Yun po ang masakit na sitwasyon. Kaya sana ano po, merong isang abogado, sana yung kaibigan ni Pastor Mon Mercado, ano po, na nakikinig yes. ngayon, sana po ay kayo po ay makatulong ha, sa usapin na ito ha, dahil magiging hulog po kayo ng langit para sa lahat kung kayo po bilang abogado ay maniniwala sa OCT 01-4.
7: Malay mo, isang araw Kuya Salty, kumatok sa atin yan sa isang, yes. isang Sabado.
6: Yes, oo. Anen Gela, ginagawa nila kaawa-awa mga mamaya. Milagros Parayo, morning po. Sai Leeyang Cleope, good morning. Anen Gela, ang pinuno natin ay puro pagkaperahan ng iniisip, hindi kapakanan ng taong bayan ng Pilipinas, ibinenta na ang bansang Pilipinas. Wala kang karapatang ibenta dahil hindi nyo pag-aari yan. Hmm. Okay, love you. Good morning, Sir Saldi. Sir Teng, Ma'am LB.
7: Good morning po.
6: DCRJ Radyo Bandido, Mate 8 to 10 a.m. Okay? Sagana sa biyaya, kawawa lang talaga. Pero meron po tayong magagawa dapat. Danilo Torbeles, ha? God bless, kawawa ang mga mamamayan ng buong Tarlac, lalo na ang mga minoryang mga katutubo sa lupa nilang nilinang sa panahon pa ng kanilang mga ninuno at kanilang pinapakinabangan sa lupang mga kanilang mga tanim, umaasa, inaasahan. Tapos palalayasin na lang sila ng ganon-ganon na lang at itatayo ang paksilika at kamkamin ang mga mineral. Ito ang gobyerno ngayon. Hindi tutol ang mga Pilipino sa mga proyektong kaigihan. Kaya lang ano na mangyayari sa atin. Yes, no? Kung talagang magandang proyekto, ano po, alam niyo po ang magandang proyekto, dapat ay unang makikinabang ay ang maliliit na mamamayan. Yes. Ha? At kahit na papano po ay wala pong magiging negatibong epekto sa kabuhayan ng maliliit na mamamayan. Ha? Dahil ang gobyerno po ay naitatag, naitayo, naitaguyod upang magsilbi sa taong bayan. Ha? Kaya kayo po nandyan para pagsilbihan ang mamamayan. Ha? Pero kung pinagsisilbihan ninyo ay hindi ang mamamayan, kundi ang mamamayan ng ibang bansa ha? at mga mamumuhunan, masasabi po namin hindi nyo ginagampanan ang inyong tungkulin. Ang pamahalan po ay nabuo para sa kapakanan ng maliliit, hindi para sa kapakanan ng dati ng malalaki. Diba?
7: Yes. At saka...
6: Dahil lang malalaki, hindi kailangan ng pamahalaan.
7: Hindi sila hindi papansinin, no?
6: Diba? Dahil ilag din kaya sila. Nila eh.
7: Ilag din sila.
6: At saka kaya nilang... Oh. Hindi namin kailangan ng tulong nyo. Kuryente, kaya namin magtayo ng sarili naming power generating factory, di ba?
7: Diba? Sa Bataan. Diba? Maaaring mabuksan ulit. Pinag-aaralan na rin yan.
6: Dapat lang ka. Naman talaga. Kasi ginasus at saka yung state of the art yan. Ha? At marami na pong pag-aaral na yung,
7: pagsasaliksik talaga.
6: Yung Bataan Nuclear Power Plant ay safe yan. At kaya nga isolated ang lugar niyan, di ba? Nasa bundok yan, sa likod ng mga bahay. Nasa
7: layo. Safe talaga.
6: Kung ano man ang
7: mangyari.
6: Ang ibang
7: bansa nga, marami nang ganyan, nag-exist yan.
6: Tagal na nga nilang pinakikinabang, kasabay lang ng sa atin.
7: Yes.
6: Isa kanila, matagal na nilang pinakikinabang, wala namang
7: nangyayari. Wala namang reklamo, wala namang tayo nakikinabang.
6: Wala namang disaster na nangyari. O, kung may meron man disaster, natural, aksidente nga, di ba?
7: Minsan kasi ganyan, pag may nagawa kang maganda sa bayan mo, naiingit ang isa, tinutulig sa akin.
6: Kaya nga, no?
7: Kaya ginagawa ng, inahanapan ng butas. Kaso ganito, peligro yan sa tao. Kaya mahirap. Malaking bagay talaga yung...
6: Okay, Sagana sa biyaya, yes, kontrolado na ang lahat. Okay. Sagana sa biyaya, nasa Tokyo, Japan to, no? Sabi niya, Siya ka nasa biyaya pero hindi papayagan ng Panginoong Diyos ang bansang Pilipinas na magwagi ang gawa ng mga demonyo o ng kadiliman na yan. Kaya meron pong paraan. Magkaisa lamang po tayo. Kaya gaya na sinasabi po natin, di ba, sa ating editor, hindi pa naman huli ang lahat, ha? Kung magagawa nating tayo magkaisa sa kung ano ang katotohanan.
7: At tamo.
6: Masasawata natin lahat ng mga advantages, ng mga advances na ginagawa ng pamahalaan na mali, eh masasawata po natin lahat yan. Actually, pag tayo po'y manindigan sa katotohanan.
7: Naisip ko lang kaya Saldi niya. Pag yung OCT 01-4, pag yan kinilala at ibinahagi at binaybay dito yan sa atin, halos lahat yata pwede nating ilagay sa bansa natin dahil may pondo tayo.
6: Yes. Walang pero problema.
7: Halos lahat ng mga state-of-the-art na hospital.
6: At lahat ng basic utilities, lahat. May babalik yan sa gobyerno. Di ba?
7: Kaya naman isipin mo. Oh. Kahit wag na lang yan, ibigay na lang nila yung tubo.
6: Kaya nga, tubo na lang.
7: Sige, 4% ang tubo, sa laki niyan, ilang taon na yan? Ilang dekada na?
6: 4 octillion.
7: Oh.
6: Every year.
7: Isipin mo yun. Hindi alam ng taong bayan niya, pero nakita mo.
6: Di ba, sabi na nga natin nung isang nakarang mga ano natin, editor, di ba? Lahat ng probinsya pwedeng pagtayuan ng state-of-the-art na hospital, ng mga eskwelahan.
7: School na di aircon pa.
6: Di ba?
7: Lahat.
6: Lahat ng public services.
7: Kahit lahat ng estudyante, bigyan mo ng computer, parang hindi yes. na mag- kaya. Lahat ng na magaganda pwedeng ilatag dito pag yan ang kinilala at pumasok sa ating bayan.
6: Danilo Torbeles, mabuhay ka kasamang Saldi at kasamang Teng. Ayan. Uy, ito, nag-reply si ano si Pastor Mon Compiado.
7: Oh,
6: sabi niya, Mon Mercado.
7: Mon Mercado. Pues kaya Pastor,
6: oh. Sabi niya, no? I-meet po natin Kuya Saldi at Kuya Teng. Pa-shoutout po kay Attorney Adolfo Pandalyan at Attorney Resty Mendoza.
7: Yes! Attorney, pupunta kami sa bahay mo. Balita ko, masarap ang kape dyan.
6: Yan ang magandang bahay. Kasi po, ang kailangan lang po talaga natin dito ay isang tunay na patriotikong abogado, no? Na handang ilaban po.
7: Taga saan kaya si, Pastor, taga saan kaya si, ano, si Attorney?
6: Dahil kompleto po ang ating mga documents. Ang kailangan lang po ay may magre-represent na may kakayanan talagang patriotiko. Yeah? So, makabayan yes. talaga na uunahin ang kapakanan. Ha? At ngayon pa lang, ano po, kung sino man po ang mga abogado, magtutulong-tulong ng mga profesional, ano po,
7: yes,
6: sa issue ng OCT 01-4, itaga po nyo sa bato. Magiging bayani po kayo.
7: Tama, para mapasya lang ko si Kuya Rolly at si Kuya Eric.
6: Magiging bayani kayo si ng bansang Pilipinas.
7: Legacy mo yan. Diba?
6: Bayani ka kasi.
7: Legacy mo sa susunod na henerasyon.
6: Instant yan. Mababago ang lahat. Diba? Oh. Ay, kahit na nung pagbalibalik na rin yan, ang bayani talaga kasi nabago ang kahirapan.
7: Salamat, Pastor.
6: Sana, Pastor, no? Matulungan mo kami.
7: Malay mo, isang araw, makadaupampalad natin si Attorney.
6: Yes.
7: At makakwento at may latag natin yan. Yes. Malay mo, pag-aralan niya at mahiligan niya. Baka tumanim sa puso.
6: Kahit unahin po natin ang mga dormant accounts muna para meron tayong pondo.
7: Iyan.
6: Pag meron ng pondo, labanan natin ngayon ang OCT 01-4 kasi mabigat ang labanan ng OCT 01. Buong Pilipinas to eh. Oo. Pag sinasabi, sige, bayaran yung tax declaration, trillion din yun. No? Kaya kailangan talaga ng pondo, di ba?
7: Dollar pa. Diba? Walang sinabi.

0: Juanita Estacio, good morning po. Dapat po inuuna po ng gobyerno ang sarili nating mga kababayan, bigyang bahay, lupa, tirahan at hanap buhay, di po tayo maghihirap sa lamang. Yes, ha? At may magagawa po tayo, no? Pagkaisahan po nating i-propagate, ha? Ipanaganap ang katotohanan ng OCT 01-4. At dalis, ano po, yan po yung magagawa natin sa ngayon, mga kababayan, ha? Ang ipanaganap po natin ang katotohanan ng OCT 01-4. Ha? Ito po ay isang paraan, ha? Ng pagkontra sa kasinungalingang ipinapalaganap ng mga politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan. Ha? Pag sinasabi natin politikong nakaupo sa poder ng kapangyarihan, kasama na lahat po yan. Ha? Maging yung mga dating nakaupong politiko sa palasyo ng Manila.
1: Dahil nagbulag-bulagan sila, nagpipipipihan.
0: Wala din naman silang ginawa eh. Kapag natapos yung termo nila, wala din naman silang ginawa. Itinago din nila OCT 01-4, o diba? So anong kaibahan nila ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Pare-parehas lang po sila. Diba, Kuya Teng?
1: Maybe. Okay. Yes, maybe, ah, no?
0: Dati, Dante Panlilio, Maya Paabak po. Ayan, naintindihan mo yan? Kapampangan kasi yan, Maya Paabak po.
1: Maya.
0: Ay, Kapampangan ko.
1: Maya Paabak. Maka rin Kapampanga.
0: Ay, tarla kami.
1: Biyasa mong salita. Kaya pala alam na alam mo kung saan nilagay yung ano, ha?
0: Oo, oh, malapit lang sa amin.
1: Malapit lang sa inyo. Maganda yan. O, kita mo naman yan, ha? Ang sinadya mo pa yun, malaman lahat yung kabuuan, ha?
0: Yan, o. No? Kaya, yun po ang aming panawagan, ano po, mga kamate, mga kababayan, ano po, magkaisa po tayo na ipalaganap kung ano ang katotohanan. Bueno, banot bago tayo, no, nais ko lamang pong imbitahan, ano po, yung pong ipanawagan, ano po, ipanawagan po, no, yung hindi po siguro masama pa rin ang pakalamdam ni Ate Elvia, no, hindi na i-broadcast yung ano, no, yung bloodletting ngayon diyan sa Commonwealth ng Guardians at ng UPADIA, no, yung kanyang grupo yung UPADIA, no, yung Bantay Pamilya, okay? Ngayon, tayo mismo, Kuya Teng, ano, ipakita natin sa screen, no, yung ating
1: bukas na
0: event bukas, ano? For seniors po ito, ayan, no? Ayan, no? So, sa amin po, sa lugar po namin yan, no? Samahan ng senior citizen sa Dormitory Inc. Sa, taga sa amin, yes. Nakarating si Kuya Teng dyan, no?
1: Dyan,
0: so, bukas po, ano, ay meron po kaming general meeting, first time.
1: Ang General Assembly.
0: General Assembly at inimbitahan po namin dyan ang senior citizen party list representative.
1: Congressman Ompong.
0: Si Congressman Ompong, ano po? Langis. Upang ibahagi, upang magbigay ng orientation kung ano ba yung mga benepisyo at mga...
1: Alam ko,
0: mga
1: sa dapat, final approval na rin yung kanyang universal.
0: Yes, so, yan po yung mangyayari, ano po? Sa bukas, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Okay? Sa amin po lugar sa Quezon City, Barangay Nagkaisang Nayon po yan, dormitory. Yeah, Barangay Nagkaisang.
1: Lahat po ng mga katanungan nyo tungkol sa bagay. Kasi alam ko maraming mga katanungan kaya Saldi. No?
0: Ilalive natin yan. Ilalive natin yan sa Mate Facebook Live. Oh. No?
1: Para alam mo, ang pagkakaalam ko yung katulad yan, yung mga kumukuha ng Sintinyal. Hindi na ibigay lahat kasi daw wala daw pondo ang local government.
0: Yes, sir.
1: So ang nangyari ngayon, namatayan na. Katulad ng mother ko, hindi niya nakuha, pero namatay na sa Venezuela. Hindi niya pa rin nakukuha yung Sentinel niya. Ang sabi, ibigay lang daw yung mga senior citizen number, ID card. So, at least bukas, yung mga taga dyan sa inyo, mga ready, sa mga tanong, para, siyempre, hindi naman si Chief of Staff daw. Sa kasakali, mali mo, biglang humabol si Congressman. Yung mga tanong nyo po, i-ready nyo po kasi malaking bagay po yan. At least, kumbaga, systematic po para mabilis lahat. Kasi maraming ano yan, question and answer.
0: Sabi ni Romeo Cortez, ano? Good morning, sir. Kanino magbabayad ang gobyerno at ano ang proseso? Okay? So, nandyan po yan sa mga desisyon ng Korte Suprema. At ang sinasabi nga po dyan ay bayaran ng gobyerno sa may-ari mismo, ha? Ng lupain ng bansang Pilipinas. At yan ang Tagayan Taliano clan, ha? So, ini-ignore po natin yan, tinatawanan natin yan, tagal lang kwento yan. Supreme Court decision po yan. Ano po? At sino man ang nagpapahayag na yan ay kalokohan, ha? Hindi totoo, patunayan yun na hindi totoo kasi Supreme Court decision yan.
1: Kasi kami naman,

0: Po, pinapatunayan namin kasi may mga dokumento kaming pinangahawakan.
1: Yes, no? So, yan po yan. No?
0: Pagtausin natin, kung sino yung tama.
1: Eh, siyempre kung ano yung document. Yes. Patunayan nyo na hindi totoo yung document. O, diba?
0: Kasi pinapatunayan po namin totoo. Kasi may mga hawak po kami mga dokumento. Nandito kasi, lang po lahat yan.
1: Kasi biruin mo, no? Kung hindi totoo yan, no? Nasa transcript of record kung paano nilitis ang OCT-01-4 sa Court of First Instance na nagdesisyon noong 1972. 74. Ang nilitis dyan, yung OCT-01-4. At ang mga tao, katulad ni Father Jose Antonio Diaz, eh nakalagay sa transcript of record na sila yung nag-testify dyan. O, tapos, ang CIDG, ha? Ang Criminal Investigation and Detection Group, eh nagkaroon po ng report, ha? Na totoo ang OCT-01-4 at ang OCT-01-4 ay isa sa dahilan kung bakit na-impeach si dating Chief Justice Renato Corona dahil hindi pumayag si Chief Justice Renato Corona na burahin ng Korte Suprema ang 1974 decision ng Korte Suprema na naghayag na ang Macapagal administration ay isang the greatest land grabber in history of the Philippines. Nais pabura po yan noong 2009 ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pumayag si Corona.
0: Justice
1: Kaya
0: Corona.
1: Isinulong ang impeachment sa kanya. Sino po ang nagsabi niyan? Report po yan ng Criminal Investigation CIDG. And Detection Group.
0: CIDG.
1: CIDG. Sa panahon po ni Mayor Romeo Benamin
0: Magalong. Ngayon, mayor siya ng Baguio City.
1: Yes. So, yan po, no? So, facts are facts. At ang dapat lang po natin gawin, paniwalaan natin ang facts. Dahil totoo. Yes.
0: Kasi Johnny nga, naniniwala sa mga katotohanan, eh.
1: Ah, di ba? Okay. Di makalimutan si Johnny, ha? Okay. Sabi, sagana sa biyaya, ang lahat ng kasamaan ay merong katapusan, pero ang kabutihan ay mananatili magpakailanpaman. Yes. Ano? Kaya huwag po tayong matakot na makipaglaban sa kung ano ang katotohanan. Di ba? Dahil ang paglaban po sa katotohanan, ang pagtatanggol sa katotohanan, ay pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil tayo naninindigan para sa katotohanan. Dahil ang pagiging paninindigan natin sa katotohanan ay pagpapahayag ng katotohanan. At ang katotohanan ay ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Di po ba? So ano ang dapat nating ikatakot? Kung ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat.
0: Amen.
1: Di ba? Okay. Juanita Estacio, kaso po yung matagal na po ang mga nakaupo, parang ayaw na nilang umalis sa pwesto. Walang sawa. Yun. Dahil nga po, hati-hati ang mamamayang Pilipino. No? Nandun pa rin po tayo sa isang sitwasyon na kung saan handa nating ipagtanggol ang ating iniidolong politiko kahit na mali ang kanyang ginagawa. Yun po ang problema. Kaya nananatili sila, kahit na matagal na sila, dyan sa posisyon na gumagawa ng kalokohan.
0: Kaya yung anti-dynasty doon, hindi na maaprobay niya. Kasi sila-sila lang eh.
1: Yung version ngayon na anti-dynasty, posible po masa yun. Kasi hindi naman tunay eh. Basta't maiba lang ng lugar, pwede ka pa rin kumandita. Eh, ganun pa rin yun.
0: Pagkatapos,
1: eh, kung ipasa nila, sa buong Pilipinas, dapat isa lang ang apelidong ganyan, ang mamuno. O yan, ang ganyan. O, di ba?
0: Pwede.
1: Oh, 'yan ang tunay na dynasty, 'yun ang hindi mahirap, 'yan ang hindi makapasa.
0: Mahirap talaga 'yan.
1: Pero yung kasalukuyang dynasty law na ipinasa ng Kongreso, eh pasad, papasa 'yon. Kasi
0: natin,
1: pag ikaw ay governor ng Isabela at ikaw ay kumandidato sa Cagayan, yung anak mo lusot 'yon kasi magkaibang lugar eh.
0: Lugar. Kaso hindi naman ganoon nangyayari. Si mayor, si congressman, si konsehal, si vice governor.
1: Hindi kasi nga wala pang dynasty. Pag pumasa yung ngayon, ganun ang mangyayari.
0: Tsaka si senador, kamag-anak si ganito.
1: Tapos ang katwiran nila, hindi. Okay lang to para may pagsimulan. I-amendahan na lang natin pag may nakita tayong hindi maganda, amendahan natin. Maganda din palusot nila, eh.
0: Oo. Kaya nagagalit si Johnny. Alam mo na.
1: Okay. Sagana sa biyaya. Okay. Tapos sabi ni Dante Torbeles, haha, ang inuuna kasalukuyang gobyerno ngayon ay ang pera nating mga taxpayers kanilang ilagay sa maleta. ang ating pera dito sa mga corrupt na mga kawatan sa gobyerno, kawawa naman tayong mga taxpayers at kasamang saldi mabuhay ang mga Supreme Court senior citizen, ang mabuhay ang mga senior citizen na mga taga-Pasakola dormitory. Okay.
0: See you po tomorrow. Andun pala si ano, no? Andun pala si Doc Papin, no?
1: Oo, oh, nandun. Pero mukhang hindi siya pupunta. Mukhang hindi siya nagpahayag ng pupunta siya.
0: Tatawagan kung pagdating doon.
1: Ah, sige, pwede. Ah, pwede, okay. Okay, anyway, 9:53 na. So, joke na tayo.
0: Yes. Ha?
1: Okay. Baka meron ka pang
0: nagagalit ito ni si Kuya Johnny. Araw-araw daw. Yan na lang ang mga binibigay na problema sa atin.
1: Okay, patawanan naman tayo ni Kuya Johnny ngayon, di ba? Pero anyway, may text. Anengela, kaso po, hati-hati ang mga mamamayan. Mga mamamayan din may kasalanan. Ha? Tama, no? Mga kanila-kanyang idolo na politiko. Ayun, no? May kanya-kanyang idolo. Okay? Juanita Estacio, nakikisa po kami sa inyo, sa mga panukala ninyo. Salamat po. At andyan kayo, mabuhay
0: salamat
1: po kayo.
0: Salamat din po.
1: ECRJ Mate. Yes, no? Sana po dumami tayo. Ha? Para pag nagpalaganap tayo ng katotohanan, marami ang magpapalaganap. Yeah. Diba? Total, documented po ito.
0: United we
1: may
0: stand.
1: Mga dokumento po tayong hawak-hawak. At magkaroon lang po ng mga tunay na abogado
0: na magmamalasakit
1: sa atin. Ano? Magtatagumpay po tayo. Okay, Johnny. Okay. So, minsan, si Johnny ay kumain ng lugaw, no? Champurado, okay? Pero matabang.
0: Okay, yun?
1: Matabang, ha? Kaya sabi sa asawa niya, honey, sabi niya, saan ba yung asukal? Matabang eh. Doon mo sa cabinet. Sabi, tinanong sa cabinet, wala eh. Walang asukal. Hindi, yung lalagyan na nakasulat ay salt, yun ang asukal. Eh, bakit naman ganun? Sabi, siyempre. Lalanggamin. Pag sinabi mo asukal yan, at nabasa na yung langgam, lalanggamin, sabi niya.
0: Kaya...
1: sabi ni Jack, meron bang ganun? Meron. Ginagawa mo nga eh. Anong ginagawa ko? Si Wilma, nilagay mo sa cellphone mo. William eh.
0: Pero okay rin yung ano, pag dinaanan nga naman ng langgam yung ano, nakalagay salt. Si Wilma, may bago na naman si Jerry, si Wilma.
1: Kaya lang ng manggita eh. Okay. So, muli hanggang dito na lamang po, mga kamate, mga kababayan, mga kabandido. Sana po, ano po, ay magsama-sama po tayo sa katotohanan. Ano po? Gaano man ang kanilang pagtatwa sa katotohanan, ipilit po natin kung ano ang totoo, lalo pat kumpleto po ang dokumento magpapatunay sa katotohanan ng OCT 01-4. Okay, thanks.
0: Salamat, Pastor Edmond. Salamat sa inyo. Ate Elby, magpalakas ka. Ayusin mo yan. Mahirap magpabasa. Mga bro, good luck. See you and hear you next Saturday.
1: Okay. So muli, ito po ang inyong Kuya Saldi at Kuya Teng. In behalf of Ate Elby, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Bye-bye.
0: Salamat po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Charlotte Gallagher. Colombia's new right-wing president, Abelardo de la Espriella, has been sworn in as the country's leader. In his maiden speech delivered to soldiers, he called for authority, order and freedom in Colombia. Donald Trump has responded furiously to a US appeals court ordering him to stop the construction of a $400 million ballroom at the White House. He called it politically biased and a national disgrace. Spain has brought in border controls for all travellers arriving in Italy amid a rare row between the two EU and NATO member states over immigration. Madrid's new measures apply not just to citizens of third countries arriving from Italy, but also to Italians themselves. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has arrived in Serbia, a close ally of Russia, for his first visit, with talks focused on cooperation and security. Serbia has supplied some non-military aid to Kyiv, but hasn't formally pledged support for Ukraine in the war. The International Criminal Court has expressed concern over the decision by Chad and Venezuela to withdraw from the body and called on them to reconsider. Both left after encouragement to do so from Donald Trump. The US doesn't recognise the court. Hunter Biden, the son of the former US President Joe Biden, has acknowledged that his father's decision to pardon him for gun and tax offences just before leaving the White House was controversial. Speaking to the BBC, he said Joe Biden had acted out of concern that he would become a target under Donald Trump's administration. A court in Senegal has jailed three social media influencers for insulting the president. Judges ruled a TikTok video in which the men prayed for the country's greatest traitor to suffer paralysis or death was aimed at the president.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Philippine Ballet Theatre would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theatre this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 810 AM.

0: Buhay.
1: Yes, magandang morning. At gising-gising, bangon-bangon, sa Sabado na naman. Kayo ay nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ-TV Worldwide. Paring Ricky.
2: Yan! Gising, gusto ko, gising na gising. Nakapagkape ng maayos dahil doon sa King's Coffee. Yan. Oy, good morning po. It's August 8, 2026. Alas 10:02 na po ng umaga. Kaya po yung nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ-TV, DZRJ 8:10 AM. Kami po ay napapanood nyo nga, gaya ng sinabi ni Kuya Ruel, worldwide sa lahat ng digital boxes, sa mga sa FB, sa YouTube, sa aming fanpage. So, nakashare na ang aming live episode ngayon. Ha? Sa Double R, sa Radyo Bandido. Tama ba? Tama ba?
1: Oh, dapat huwag nyo lang kalimutan, huwag i-share. Dapat yeah, i-share nyo para...
2: Pinakamahalago, i-share nyo. Kumbaga sabi nga ng anak ko sharing is caring.
1: Ganun ba yun?
2: Di ba, Binis? Yan. Okay, naku, marami tayong pag-uusapan. Ay! Nakita mo naman, Kuya Ruid. Basang-basa ang mga damit natin. Hindi natutuyo. Kumuha tayo mamaya ng update sa pag-asa sa bagyong... Si Maymay pa rin ba ang bagyo natin? Pero mo, ilang araw na walang pasok rin, ha? Unong Webes din, ha? Pati government, Kuya Ruid, ha? Tapos, pagdating ng Friday, talagang walang pasok ang gobyerno.
1: Oo.
2: Kaya talaga...
1: Hindi, meron na. Dati yung 4 times a week. Ngayon meron na.
2: Saan? Oh. Sa Maynila?
1: Sa government, oo.
2: Oh. Hindi, ha?
1: Sa Maynila, ganun pa rin.
2: Ganun pa rin. Apat na araw lang ang walang pasok. So, ewan ko sa ibang lugar, ha? Apat na araw lang, mula Monday and Thursday lang, Kuya Ruel. At mamaya rin. Baka makapanayam natin, ha? Yung mainit na issue ngayon about yung solar issue ni Libiste. Oh. Ba si yung mag...
1: Tsumigi na. Nagtsugi na. Akala ko ano
2: eh. Umalis lang na.
1: So, umalis na. Akala ko naman na kasi yung mga bagyo yung, umalis eh.
2: Siya umalis na rin. Si Congressman Leandro Libiste nagpunta lang ng Hong Kong daw. Pero si Senadora Legarda sa France.
1: Ah.
2: So, walang bagyo ron eh.
1: Akala ko bibilis sila ng mga solar panel eh.
2: Eh, hindi nga na-deliver, di ba? Mayro, Lito Chesa, kung Lito Chesa, mamaya, pag-usapan din natin yan, ha? Pero siguro mamaya, nakuha na ba? Sa about update tayo ng pag-asa sa weather update natin ngayon. Pero ngayon, ha, nakikita natin dito sa Makati, ha?
1: Oh.
2: Ha? Sa Makati Ab. Sa General Luna Street, dito sa studio,
1: Makati,
2: sa labas,
1: no?
2: Mainit na.
1: Mainit na, oo.
2: Oh. Yeah, tamang-tama yung mamaya doon sa inyong celebration, sa ika-60th birthday. mamaya. Oh. Pero hingan mo natin ng update tayo ng pag-asa. Mula kanino sa ating weather forecaster natin.
1: Kasi importante malaman ng ano eh, di ba? Mamaya, biglang para, wala kang dalampayong, biglang bumagsak ulan, di ba?
2: Para matuloy din yung mamaya yung celebration nyo dyan sa may MOA, di ba?
1: Oo, sa may Fixed Field Flex Center.
2: Mamaya. May pabati sa inyo si Kuya Ruel. Okay, kuha tayo ng update kung lumayas na ba to. Unang-unang lumayas si Senador Diviste, Pamela Diviste. O yung bagyo. Sino na una sa kanila kaya, ha?
1: Hindi, nauna sila.
2: Kasi kahapon pa sila umalis. Tama, kausapin natin si Dan. Tama ba, Kuya Carmel? Dan Villamil, weather specialist ng Pag-asa. Good morning, Dan. Kuha na kami ng update sa ating bagyong Maymay pa rin ba?
3: Magandang mga kapot sa ating mga taga-subaybay. Inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat na siyang makaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, pati na rin dito sa kanurang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, especially dito sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng Southwest Monsoon. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particularly dito sa bahagi ng Mindanao, maging maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warning sa seaboards na extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang padlagat, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula.
2: Hello, Dan.
3: Yes po.
2: Ano bang bagay natin? Yung may-may pa rin ba? At umalis na
3: wala
2: ba siya?
3: Po. Yung pag-ulan po nating nararanasan ngayon ay dulot po ng habagat.
2: Habagat lang?
1: Na, oh.
2: So yung bagyong may-may umalis na?
3: Nalusaw na po si may-may.
2: So may may darating pa ba? Sana wag naman. Meron ba bang nakikita tayo na EDPA?
3: Sa mga sunod na araw, wala po tayo inaasahang bagyong makaka-apekto sa ating bansa. Yung mga pag-ulan ng habagat posibleng magpatuloy hanggang early next week.
2: So maaraw na itong next week, no? Ay, good naman.
3: Makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan hanggang sa araw po ng Lunes?
2: Nako. Okay, maraming salamat ha, Dan Villamil, weather specialist ng PAGASA.
3: Thank you for that, Mark.
1: Siguro parang wala nang bagyong mapasok, pero yung pag-ulan, nandiyan pa rin.
2: Mm-hmm.
1: Oh, kasi rainy season na eh.
2: Tama. Oh. Teka muna, meron tayong tanong sa bayan para sa mga nakikinig sa amin.
1: Oo.
2: Oy, live din ho kami sa Sky Cable Channel 224 sa lahat ng digital boxes. Lalo na sa GMA for the box.
1: Ang tanong ng bayan.
2: Ang tanong ng bayan, Kuya Ruel.
1: Sa pagbaligtad ng 4 sa 18 ex-marines o cargador, naniwala pa rin ba kayo sa testimonya na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang mga opisyal ng gobyerno?
2: Okay.
1: Siyempre, ilahad nyo ang inyong komento, opinion, reaction.
2: Babasahin natin yan.
1: At babasahin natin lahat. At mananalo sila ng tigwa 100 peso load.
2: Gcash o load. Yan. Yan ho, yan ang aming tanong. Kayo ba naniniwala pa sa pagbalita ng 4 sa 18? So, 14 na lang sila. Yung 14, naniniwala pa rin ba kayo na nagde-deliver sila ng mali-maleta. Maleta boys ang tawag na ngayon dito para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iba pang mga opisyalis ng gobyerno siya sa kutila na bigyan daw ng pera. Kayo ba? Naniniwala pa rin sa kabila ng recantation ng 4 na to na sinabing talagang pinilit lang sila at binayaran sila. Oo.
1: Gano'n kaya kabigat yung maleta pare? Hindi natin na-try, no? Sana pinadaan sa atin.
2: Ay, nako. Okay, yan. Bigyan niyo kami ng mga inyong komento at reaction dyan. At saka, teka muna, nakalabas na ba itong 10 na to? Wala tayong update sa ating mga reporter siguro pa alam sa atin kung nakalabas na ba ng sa piyansa may higit 1 bilyon Kasi ang dami nila eh.
1: Marami naman. Meron naman na, di ba, susuporta daw sa kanila.
2: Okay. Tingnan natin. Okay,
1: Siyempre, ang ating poll question, hatid sa inyo ng King's Men's Coffee.
2: Yan.
1: Guwapong-guwapo. Diyan ka tatagal.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre, ito mabibili sa Shopee at Lazada.
2: Ayan. Pinakabati. Lahat to kayo. Gising kayo dyan. Pati yung ulo nyo sa baba, gising na gising.
1: Ganun ba?
2: Okay. Oy, happy birthday muna sa aking pamangkin, si Marjorie Sua Alcantara Carlos. Ayan, pabati mo na kay Lambigil at sa kay Yana. At siyempre sa kanyang pinakamamahal na asawa, si Ibes. Ayan. Okay, baka makapanayam na natin si dating mayor at dating congressman. Dating senior
1: deputy
2: speaker
1: ng
2: Kamara.
1: Kamara.
2: Si Joselito.
1: Lito
2: Atienza. Baka nasa linya na pala natin yan. At ito, pag-usapan natin ko yung solar.
1: Solar.
2: Ang kapital, 1 million. Pero ang kita, 1 billion.
1: 1 billion ba?
2: May higit pa. Oh. Okay, good morning po. Congressman, former Congressman Lito Atienza. Hello, good morning po, Congressman Lito Jens, si Ricky Sunga po ito. Kasama ko ang kanyang partner si Ruel So ng Double R sa Radyo Badito dito sa DZRJ 810 AM. Kong Lito, teka, may konti technicalities lang ha, sa ating sa linya. Nakausapin na nga natin si Mayor dito Baby mo.
1: 1 million lang, no?
2: Doon, oh.
1: Tapos ang return parang one day millionaire.
2: Paano ba nangyari ito, di ba? Paano ba?
1: Sa negosyo, malabo yun, walang ganun.
2: Oo.
1: Magic yan.
2: Tama, diba? Oo.
1: Biro mo, 1 million magiging 1 billion?
2: Yung 1 million niya, gusto niya maging ilang billion, no? Ay kikitain. Hindi pumayag dito si Congressman Lito Jensa. Tandingan nga natin. Kong Lito Jensa, good morning po.
0: Good morning.
2: Oy, Ricky. Opo. Kasama ko po si Roelso, ating taga Binondo. Opo. And belated happy birthday, advance happy birthday pala. Meron dito,
0: thank
2: ha.
0: Thank you.
2: Okay, eh kamusta po kayo?
0: Okay naman.
2: Ayun, okay na okay. Ayun ang mahalaga ho. Eh, taga nagkaka-ututang dila pa tayo rito. Eh, eto eh, mainit na issue. Eh, meron din pala kayong naging papel dito. Ditong usapin ng solar ni Libiste. Eh, pwede nyo bang pakwento sa amin? Alam namin na may naging issue dito.
0: Well, nangyari yan noong 2018 pa eh.
2: Opo.
0: Noong nag-apply siya for a national franchise sa Congress.
2: Kay Congressman noon?
0: Noong mga panahon yun, member ako ng Congress, and I was deputy minority leader. So, tumasa pag-uusap namin yung application niya for a national franchise.
2: Mm-hmm.
0: And ako naman, from the very start, I was not in agreement. I didn't like the idea. Sabi ko, hindi mo naman kailangan ng franchise. Why are you getting it? Why are you applying? Meron siyang dahilan niya.
2: Mm-hmm.
0: Tapos sabi ko, nag-a-apply ka ng national franchise in exchange of solarization of the nation.
2: Mm-hmm.
0: Ang puhunan mo, 1 million pesos lang. there is something wrong there. Right there.
2: Sabi niyo nga, it's a big joke.
0: It's a joke. Sabi ko, sinabi ko, this is a big joke. Dali-dali naman, pinalintan niya yung application niya, ginawa niya 1 billion.
2: Aha.
0: Sabi ko, eh, kulang pa rin yan, 1 billion to solarize the whole nation.
2: Aha.
0: Kulang yan. He worked on the franchise with the help of the mother.
2: Hmm.
0: Alam mo yun, tanay niya si Senator Lorenz Legarda.
2: Aha.
0: Marami ding mga followers sa lower house yan.
2: Mm-hmm.
0: Lumakas yung kanyang application.
2: Pumasa po.
0: Finally, pumasa. Pero pinilit ko, sabi ko, lalagay ko as a provision of the law.
2: Mm-hmm.
0: If you sell any part of this franchise, it becomes invalid.
2: Mm-hmm.
0: Walang visa. Okay, sabi ko, yung mga nagbilihan dyan, katulad ng mga pangilinan, bumili siya ng papel. Dahil walang laman yun.
2: Mm-hmm. So lumalabas, para in short eh, ako ah, ang assessment ko parang
1: scam.
2: Nang scam eh. Tama ba?
0: It is. My impression from the very beginning, scam.
2: Oho.
0: It is a scam. Medyo na bola niya, nayari niya ang Philippine government, no less than the Congress of the Philippines, and the Filipino people.
2: Mm-hmm. Kasi hindi ho niya na-deliver, di ho ba? Kaya tama ho bang
0: delegation? Hindi niya tayo deliver. Gumawa siya ng technicality,
2: mm-hmm,
0: upang kumita sila at may benta. Pero hindi yung franchise kundi yung kumpanya.
2: Iyon nga ho eh. Oho.
1: So ibig sabihin nyo kung wala siyang talagang tumulong, kundi dapat kumita siya. So ma-benefit lang sa sarili niya.
0: Anyway, I'm happy that the ombudsman took note of it finally after so many years. And ngayon, he's under investigation.
2: Yun nga po, kung eh, kayo ba eh, pagka pinatawag ng ombudsman, makikiparticipate ho ba kayo dito sa usapin na to?
0: Pag pinatawag ako ng Congress?
2: Nga po.
0: Oh, of course. Anything to help our nation and our people.
2: Okay, oh, tama naman. Oh. Kasi inanyayaan
0: ako ng ombudsman. Nagkwentuhan kami. Pumunta ako ron.
2: Kasi ang laki ho ng involved dito, na kaya pala sinasabing ito rin pinakabatang bilyonaryo sa solar.
0: Tama, correct.
2: Pero nagoyo pala ho tayo rito. At ngayon eh, nasa ibang bansa sila ngayon. Tapos may kinakaharap pa itong isa pang kaso ngayon sa NBI. Pero ito lumalabas ho na na-search natin. Eh, pinatawan ba pala sila ng DOE ho, eh, ng 24 billion penalty?
0: I don't have an idea. Mm-hmm. What I know is what I read in the papers. Sinabi, pinatawan sila ng fine. yun ang kaukulang value ng damages sa requirement ng bansa sa solarization na hindi nila na-deliver. Wala naman talaga operations sila na. They merely created a set of activities that projected them as a solar producer. Pero among the solar producers, genuine businessmen, kilala sila. Sabi, hindi naman totoo ang solar na yan.
4: Solar lang kaya, kanyari kung eh. Pero ang solar...
0: Congressman, mag-ingat ka. I was being advised by the solar industry.
4: Aha. Sabi nyo nga ho eh, kumonsulta kayo sa mga solar expert eh.
0: Ito, tama. Saka yung mga nasa negosyo na.
4: Oo, yung nauna kayo, na sa kanya.
0: Kayo ba may prangisa ka ako? Wala, hindi naman requirement dyan eh. There are laws which encourage the solarization. Kaya hindi kailangan na prangisa yan. Why is getting one? Why is just going to flip it later on, make money out of it.
4: Aha,
0: so, yun ang sabi na.
1: So gumawa lang sila ng sistema
0: mga,
1: para kumita.
0: Ng mga negosyante.
4: So, pagka sinabi mo bang na may prangkisa ka, parang ikaw may sole authority na mag-deliver niyan at may karapatan ng bumili at ikaw lang pwede
0: parang
4: mabahagi.
0: Parang yung national franchise, parang you are the favored one nationwide. Dahil mo lahat ng kalaban mo, wala namang prangkisa, ikaw meron. Di lamang ka.
4: Lamang ka?
1: Eh, pero naman yung mga paggawa naman yan, kung hindi naman kailangan ng mga franchise, di ba?
0: Hindi, hindi kailangan.
1: So gumawa sila ng system para kumita, pag kami bumili ng franchise, in one
4: dadaan
1: day,
4: sa kanila?
1: Oo, dadaan sa kanila. Kita na kaagad.
0: Kita na. Ganun nangyari dyan. Kumita sila. Eh, maswerte sila, nakalusot sila. Ngayon, nakabol sila ng ombudsman.
4: Oo nga.
0: Magkakaroon tayo ngayon ng satisfaction that justice will prevail.
1: Tama.
4: So, pero in perspective po na nawin natin, ang solar ho talaga, kailangan na lang talaga ho natin dito sa bansa. Tama ho ba akong dito?
0: The use of solar power is a very big requirement for the nation and a big help to our expensive electricity. Pinakamahal tayo sa Asia.
4: Oo nga po eh.
0: You know, ang presyo ng kuryente natin, 14 pesos per kilowatt hour.
4: Tama. Residential lang yun, residential po yan. Opo.
0: Japan, if I'm not mistaken, 8 pesos, Singapore, 11 pesos, Malaysia, 3 pesos and 50 centavos.
4: Mm-hmm.
0: The other nations, lower. Pero ang Pilipinas, 14. Para bang ang pinagsasamantala ng tao, no good.
4: So it's time to convert na talaga for solar at sana eh yung meral ko
1: makipag-participate sila kami. Kailangan daw ng mga ano kaya nga si Senador Gatchalian ata nag-file ng bill para tanggalin yung mga ano yung kailangan mo ng mga lisensya ng mga permits.
4: Permits, oh, sobrang mahal. Kasi kung ganyan nga, yung mga investor natin, hindi ho magpupunta rito, di ba, sa laki. Eh, yung sinasabi yung 14 pesos, pang residential pa lang yun, hindi ho pang commercial, di ba?
0: Kaya nag-aalisan ng mga investor. Foreign companies dito. Eh. Hindi nila kaya yung presyo ng kuryente. Hindi naman sila tulungan ng gobyerno. Kaya kulay na tayo sa mga preference ng mga investor.
1: Tama.
0: Pagka pumipili sila ng bansa where they will invest, the Philippines, the last to be chosen. Because there are many countries, lower priced electricity, ang mas konti gagamitin nila na puhunan para sa kanilang negosyo. Pag si Pilipinas, bukod sa maraming hihingi sa'yo, eh magbabayad ka pa ng kuryente pagkamahal-mahal. Eh, kaya, ayaw nila rito.
4: Ayun nga, oh. So panahon na talagang revisahin itong ano natin, ito, lalo na itong Epiral. Although, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, eh, tatanggalin niya system loss at iba pa. Eh, makakatulong din mo siguro kahit papano kung na bumaba ang...
0: Of course, makakatulong yan, pati sa tubig. Yung Maynila, yung Manila water, ayan, laki-laki na lang, hindi kita yan, taong bayan. Eh, meron din systems loss yan. pag ninakawan sila ng tubig, bayad si Ricky. So nga,
4: Kung naputulan kami, ako nga, ito para sana nanalo si Kong eh. Alam nyo ba yung binabayad na penalty dyan? Pag nagbayad ka, wala dun sa resibo ho. Iwiwalay ho. Alam nyo ba yung kanyari? Opo, kaya nga sabi ko, saan ang pupunta to? Eh, hindi raw, iba raw yung binayad namin penalty na 500. Biruin mo Kong, hindi ho kasama sa resibo nila.
0: Meron akong halagang meeting eh.
1: Sige.
4: Sige po.
0: Kung wala ka nang tatanungin,
4: I would like to
0: thank you for this opportunity to enlighten our people on what's going on.
4: Tama po.
0: And what is government doing. Ako naman, tumutulong lang based on what I know. And I'm not a prosecutor, neither am I personal, but I will tell the truth
4: as
0: I saw it during my time.
4: Okay.
1: Salamat. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, Ricky.
4: Maraming po salamat and advance happy birthday Kong Lito Atienza. Oh, yung sinasabi natin na kung nanalo siya, yung sa tubig, pababawasan.
1: Oo, nakakalungkot kasi kagaya nung ni Congressman Libiste, di ba? Keep on barking. Oh, si BBM, magnanakaw. Di ba, ganun eh. Oh, pero meron pala siya mas malaki.
4: Parang sinasabi, look who's talking.
1: Oo, oh, di ba?
4: Ay, nako!
1: Nasa bakuran mo lang.
4: Oo, nun pa lang pala. Alas 10:23 na po ng umaga. Okay, busan na nga tayo kayong Ruel ng mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo lamang. Ito na nga. Si Attorney Levy Baligod. At ang 10 tinagoreang Maleta Boys, lumikom ng 10 milyon. O, 1 milyon. Piyansa para sa kasong perjury sa at cyber libel sa Las Piñas Court. Update nga tayo kung nakalabas na sila, kung nakapagpiyansa.
1: Ombudsman, naniwala si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaligtad ng 4 sa 18 miyembro ng Maleta Boy. Dating Speaker, itinanggi ang paratang.
4: Oh, hindi naman daw siya na ano noon. Basta nang bumaligtad lang daw yung 4. ito samantalang ito sa issue ng Pax Silica, manufacturing hub sa paggawa ng semiconductor chip at iba pa. Hindi raw data center ng AIA ang itatayo ng US Pax Silica ayon niyan kay Business Conversion at Development Authority o BCA President and CEO Engineer Joshua Bingkang. Hindi raw Kuya Ravel, hindi raw ano data center kundi paggawa ng mga chip.
1: Samantalang sa 19 na araw na impeachment trial ng BP Sara Duterte, BCA nagsabing binabaluktot ng Senado ang batas. Tinuligsa ang sina Senate President Win Gatchalian at Presiding Judge Chis Escudero.
4: Bias daw eh. Ba't yung mga tagapagtanggol mo rin? Senator Judge, bias. Ako natataka, Senator diba, Judge, pag-judge eh. Wala ako nakitang judge na
1: nagsaside. Pumapanik
4: sa ano. Any... Pwede ka magtanong, Clara Petitori, kunyari. Paano ba naman nagawa yan na ganito? Pero yung sabi, ano na i-argue mo, wala yata ang ganun judge. Baka hindi nila naintindihan ang trabaho nila eh.
1: Hindi nga naintindihan. Hindi, tsaka yung ano, kunyari, it's auditor ka. So, pag auditor ka, ang trabaho mo? I-audit mo yung mga diba, sa mga accounting, di ba? Pero tinatanong yung ano yung
4: wala siyang bundok eh. Sa bundok ko.
1: So napakalayo, di ba? You are sayang oras. Kasi iba yung tinatanong mo sa ano eh.
4: Tapos, di ba? Ito lang tatanong ko, boss. Parang nasa kalsada lang. Kalyo lang ah.
1: Walang talagang parang professionalism. Parang nasa, mas maganda pa nga dito sa ano, konseho lang eh. Di ba?
4: Ba dyan? Kasi binoboto nyo eh. Hanggang may ganyan tayong politiko ha. Hindi po tayo asenso. Samantalang BP Sara Duterte, biniram pala ito si Palace Press Officer Attorney Claire Castro dahil sa pagiging unprofessional bilang tagapagsita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Castro nagsabing, ito na nga, look who's talking.
1: Tama, tama. Tama kasi since you are admin, you're the speaker of the of BBM, you have to support it too, di ba? To protect yung interest nung...
4: Pero hindi, usapin dito kung professionalism eh.
1: Professionalism ba? you are one of the admin, but you are always against admin.
4: At saka, meron bang nagmumura? At saka, nagpapatay? Oh. Professional ba yun?
1: Samantalang tinukoy ng Malacanang ang grupo ni dating Congressman Mike Defensor na pangunahin na personalidad sa destabilization plot laban sa Marcos government.
4: Nga, kaya sa tingin ko, kaya umurong yung apat eh. Wala nang Pilipinas eh, nakakulong na yung financier din. Ay naku, sayang to si Mike Defensor, no? Dating ano to, alam mo, ang ganda ng background nito ha, presidente ito ng University of Student Council. Sa UP, Student Council President, tapos naging kasama ko to sa NUSP, National Union Student of the Philippines. Pero ito ngayon, nakakulong. Parang kasama rin yan si Dennis Cunana ng Tesla, nasangkot sa Port Barrel. Ano rin yun, ha? Dating presidente rin ng NUSP. Ano ba nangyayari sa mga yan? Samantalang Magna Carta, ito, good news sa mga barangay. Magna Carta for Barangay! At yung anti-dynasty law, nako yan, kabilang sa mga prioridad na sa meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang. So yan yung mga tatalakay mamaya, basahin natin yung mga prioridad. Kumbaga yun yung unang mga batas na dapat i-implementa.
1: O yung priority, no?
4: No, priority ng Malacanang. Ba, maganda yan ha, pag may Magna Carta kasi, kunyari, ano na yan eh. Naka-fix na yun, lalo na yung mga sahod ng mga, may mga benefits yung mga barangay official. Yung mga masisipag ng Kuya Roel.
1: O dapat may nakaligay din to, pag masipag may tredo, pag wala. Samantalang limang kabaong bumulaga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila nitong Biyernes. Litrato ng Chinese leader, nakabalandra bilang greedy at salot. Pulisya inaalam pa kung sinong grupo ang may kagagawan nito.
4: Ito alam ko panlilinlang din to. Parang yung nangyaring ano, yung
1: parang yung, ano, yung, diversification
4: ng nahuli na raw si Bato. May mga litrato pa. Para yung sinels ko kayong Ruel ha. Yung mga kakampi nila pare-pareho yung script nila. So, pare-parehong pattern, no. May mga picture pa litrato.
1: Parang ano, pagkanta so, ng isang grupo,
4: talaga,
1: no.
4: Kumbaga meron silang pinanghawakan para panlito dahil yung issue na yun, nabuklat na nga yung pera binusa.
1: Oo.
4: Ni Sara. Sara G, ha? Kaya, diba, Sara G o Sara D?
1: Kaya lumalabas, ano pala eh, no?
4: No.
1: Yung mga, parang kumaga sa...
4: Ito, umaga-umaga to eh, pagising natin. Eh.
1: Oh, ano daw, madaling araw nilagay.
4: Oo, nakaputing ban. Nakaputing ban, oo.
1: Hindi, para ma-divert lang attention.
4: Oo, diversionary
1: tactic. Diba, pagka yung mga grupo na singer, kagaya ng ano, ng grupo ng banda, pare-pare yung tugtog, iba-iba lang kantay. Pero, di ba, ganun din to. Oo, yung mga diversification nila. Pare-pareho.
4: Bayad dyan, Kuya Roel eh.
1: Magkano ko?
4: Alamin natin yan, ha? Samantalang, sa balitang sport, Ateneo Blue Eagles, kinumpirmang lalahok sila sa UAP Season 89. Dating head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, pinatawan ng temporarily ban pala mula sa liga. So, bawal na.
1: Bawal na lahat.
4: Wala na. Hindi, oh. Hindi. Kahit kailan, hindi na siya makakabalik bilang coach sa UAP. Siguro sa ibang coach na lang siya. Sa, mag-coach siya sa, ano, sa barangay singa. Liga. Pwede yun.
1: Ganun ba? Barangay pwede, Liga, pwede.
4: Pwede yun. Ganun ba yun? Oy! Ang balitang hung yan ay hatid sa inyo ng Robas
1: Dietary Supplement for Men. Maganda ito. Astig to dahil may sangkap ito na ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pang mga sangkap na nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. Alam niyo ba, bukod sa Robas, may mga produkto si ang ATC na gaya ng Liver Marine, CoQ10, fish oil, garlic oil at siyempre ang omega-3. Maganda mga product pala ng ATC, no? Partner Ricky, kaya dapat supplyan tayo para lalong humaba ang ating kapugihan.
4: Robas. Okay, mamaya sa ating pagbabalik, marami pa tayong pag-usapan. Magpahinga muna tayo. Sandali. Magbabalik kayong alis ha. Magbabalik kami. Sandali lang.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
6: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
9: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
8: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
9: Si Kuya Ricky
8: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
9: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
8: Basta Radyo Bandido.
6: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
10: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
11: Ako po'y karaniwang tao lamang.
4: Oy, it's 10:34 na po ng umaga sa mga may lakad dyan. O kung gusto nyo magpakulay ng buhok o pupunta sa mga salon, eh ba, siyempre, wala kayong mga hanapin kundi Tobe for overall vanity for colored hair from Glamour Corporation. Lahat po ng klase ng pangkulay ng buhok, ha, meron ng Tobe. Kaya kapag nagpasalong ka, ha, sabihin mo sa salon staff, Tobe ang gamitin. Yan. Thank you, Tobe. Okay, Kuya Roel.
12: Yes, nga pala, bagong lahat, siyempre gusto ko lang mag-greet.
4: Oh.
12: No, siyempre, congratulations and happy 60th anniversary ba? Nang 60th birthday ng mga kabats ko sa Chiang Kai-shek College, batch 84. Naku, masaya. Ako ay umabot at tayo umabot sa 60 at nagkita-kita rin pa rin muli. Nagkakamustahan yung ang mahalaga. Present pari, present natin na mahalaga at siyempre physically at nagsaselebra pa rin ng mga kabatchmate. Sana nga ay pala umabot pa tayo ng mas maraming taon. 70th or 80th, nadyan pa tayo. Pero mas maganda kung umabot ka ng 69. At siyempre, dahil sa, siyempre, i-ano din natin, balitiin natin ang effort ng ating mga classmate at officer ng Batch 84, si Lily Chua, Roger Louis Uy, Wilson C, si Dorothy Tiongson at Jonathan So. Sana laging lalo pa tayong umabot ng maraming taon at lagi tayong nagse-celebrate, nagkikita at nagkakakwentuhan. Salamat Batch 84.
4: Yun ang mahalaga, yung kita-kita eh, o, diba?
12: Oo.
4: Oo, sa, ako eh, dami nyo ng benepisyo kayo, Ruel. Pag 60 na kayo, may 20% na kayo. Diba?
12: Hindi lang, plus 12 pa.
4: Plus, Ah, oh, less 12% eh. Alam mo ah. Oh. Tapos may ayuda pa kayo matatanggap.
12: No, oh, eh diba? Depende sa city. Meron na 500, may 1,000.
4: Nasa Maynila, malaki.
12: 500 ata. Oh.
4: So, tas ano pa ba? Marami kayong privilege pag sasakay kayo sa jeep. Una kayo. Ayun, priority kayo. Doon kayo.
12: pero meron ako masasabi sa iyo ha. Ano? Bumili ako sa ano, sa isang chain restaurant. Hindi ko sabihin ko ano. Ngayon, nilabas ko yung ano ko, yung senior citizen. Pero mo sabi sa akin ng ano, ng cashier at saka ng manager, kasi tatawagin yung manager eh para i-discount. Hinahanap sa akin yung senior. Sir, saan yung senior? Nasa sakyan ba o ano? Sabi ko, ako yun.
4: Tao.
12: Sorry, akala ko, hindi ka pa kayo senior eh. Kaya sabi ko, titit kita.
4: Hindi, pero kahit na para sa kalam, kahit no driver's license o any card, yung kapatuloy na 60 ka, may date. Oh, yun, oh.
12: Yun lang pagkawala
4: kang... Pwede na huyo, kahit na wala kayong senior citizen ID.
12: Oh, hindi ka lang makatanggap na talagang ayuda. Pero pag wala kang senior citizen ID, anything na magpapatuloy na 60 ka, ano ka na, entitled ka na.
4: Okay, good job. Good luck pala sa mga taga Chiang Kai-shek, batch 84. Yeah, 6th birthday celebration. Ha. Saan gaganapin niyan, Kuya Ren? Mamaya na pala yan. Ha?
12: No, sa PhilFlex Center.
4: Ah, okay. Diyan sa may, malapit pa sa SMO ba yan?
12: Oo, malapit.
4: Aha, okay. Nako. Ebe, good luck. Maaraw eh. Maro ba uli? Umuulan uli. Pero tuloy pa rin kahit anong mangyari, di ba? Oh. Ang celebration niya. No?
12: Rain or shine.
4: Ang mahalaga rito, nagkita-kita nga kayo. 60 na kayo. O, di ba? Hindi na umabot ng 60. Oh. Pero sabi mo nga, kahit na hindi ka na umabot ng 70, maka 69 ka lang.
12: Okay. Oo. Pero sarap daw ng pagkain eh. Simple lang, pero mga 15 to 16 daw yung patahe.
4: Ah, mga milyonaryo na yata, bilyonaryo yata yung mga kabasmit mo dyan.
12: Eh, siyempre, sa tagal ba na, ilang years, may iba nga, one day, billionaire eh.
4: One day. Ang punis, 1 million lang.
12: Oo, tama.
4: Pero nga, sabi, it's a scam, di ba?
12: Mas maganda pa itong mga parang tenfold ba? O 100 folds yung pagkakumita ka, binuma puna mo 1 million tapos billion yung kikitain mo.
4: Pero
12: diba?
4: Kung pinasok yan sa SEC tapos mamumuno ka, questionin ng SEC paano mo kakayanin niya na mag-invest magtayo niya ng pera mo 1 billion kasi titingnan na yung capital mo.
12: Titingnan niya.
4: Pero ito parang di na dumaan tapos franchise ka agad humingisin. Pag franchise solo mo eh.
12: Hindi kasi alam ko yan eh. Siyempre maski wala kang puhunan dyan laway lang eh. Di ba? Parang show money lang yung 1 million mo eh. Kasi marami na nakaabang eh na bibili ng franchise eh. So alam mo na pagka pinasok ko to habang inilalakad pa yung papeles ng mga 1 week eh baka wala pang 1 week makuha ko na yung franchise fee. So kaya ko na. Di ba? Wala naman yung pinag-iba sa Farmally.
4: Ano yun?
12: Di ba yung Farmally, di ba? Well, ang magkano lang yung puhunan nila.
4: Pero, ah, oo, okay, kine-question diba? Yun.
12: By the billion.
4: Malakas yun. Lang kaya ano, malapit sa kusina, kaya na nakuha yung ano, yung pagbili natin mga face mask.
12: Yung mga PPE, di ba?
4: Ayun, may kaso sila ngayon. Okay, basahin na natin. Ako, so umili ha, sa aming tanong, kayo ba'y naniniwala pa rin sa kabila ng rekantasyon ng apat ng... Maleta Boys o Cargador Boys. Naniniwala pa rin ba nag-deliver sila ng mali-maleta? Ha? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ito nga, basahin natin si Ako Ikaw. Sa ngayon, natiling bukas ang isipan, ngunit maging mapanuri. Ayun, ang katotohanan ay maaring malalim, malaman lamang kapag nagpakita na ang lahat ng ebidensya. Ayun, ang linaw ng sinabi niya, ano, ha? Si Lizalde, ang publiko ay dapat maging mapanuri. Magkabilang panik, huwag agad maniwala. Ah, okay. Si John Dylan, ito, parang yung kay Keso lang yan eh. Tingnan mo, yung mga binawi ang testimonya. Pero nililinaw ng may jurisprudence ng Korte Suprema rito. Kahit na may recantation ka, mananatili pa rin yung nauna mong testimony. Pero depende yun sa credibility.
12: Iwaway lang
4: kung,
12: din yan, di ba?
4: Kung piniwersa ka ba, may under threat ka nung ginawa mo yan. Ganun eh. So, pero may marina pa rin.
12: Paano kung ano, dahil may kapalit?
4: Ah? Ayun nga, yun nga ang tinitingnan din ng Court Suprema. Kung gano'n, eh, walang visa yung recantation mo. Si Cristy Largo, wag muna natin husgahan. Mabuting suriin muna. Ah, si Jopet, oh, mas lalong hindi ako maniniwala sa mga yan. Kasi bumaligtad eh. Mm. Kumbaga, kumabig ka na sa kabila, kumabig ka pa ngayon. Doble-doble, di kinangita ka ng ano.
12: Sana kung talagang tinorture ka, baka pwede pa, maniwala pa ako, di ba?
4: Okay, sa ating live ko yung Roy, ang dami, maraming
12: salamat sa mga... Thank you pala sa ating nanonood sa atin, si Judith C.
4: Oh.
12: Si Jomar Tulapot Carrasco.
4: Oy, Jomar.
12: Sabi ni Darwin Reguero, good morning mga DDS, salot talaga. At sabi, ito medyo galit eh, sabi ni Al J. De Santos, eh yung nagpakalat ng kabaong sa Metro Manila, sigurado mga pro-China at DDS yan para siraan ng Pilipinas at ang administrasyon. Basta DDS, digonyo, demonyo, satanista. Dalhin sa wahig ang 18 malet. Maleta.
4: Iwahig kagad ah. Hindi pa na hatulan mo yan. Piyansa lang mo yan.
12: Oo. At sabi naman ni Amor, araw na umaga sa lahat. At sa San Gabriel, good morning, paring Ruel at kasamang Ricky.
4: Si Mac Cabrera, sabi niya. Maria Katrina, hindi talaga sila convincing daw si Darwin, no? Hindi talaga sila kapanipaniwala. Si John Enriquez, hindi talaga sila kapanipaniwala, hindi talaga naniniwala. No, dirito lang nilang taong bayan.

0: para kang wanted. Kukunan ka sa loob ng barangay.
1: Ginawa ko din yun eh.
0: Ginawa ko din. Kinuha ko. Hindi ba na-degrade ka doon sa mga ganong klaseng yun? Parang tumanggap ka tapos kukunan ka.
1: Eh kasi dapat may proof
0: for documentation daw yun eh. Pero parang, ano ha, ewan ko ha, di ba, tumanggap ka. Eh, sa'yo naman yun. Ibigay naman sa'yo.
1: Hindi, siguro hindi naman nakaganon. Kasi gano'n.
0: Nakaganon ka lang, pakita
1: dapat
0: mo.
1: Dapat nakaganon lang, oh. Maki.
0: Hawak mo yung pere. Bisa yung mga ganun bagay na, tsaka, ako, ewan ko, parang malaking utang na loob mo pa eh, di ba? Pero, thank you pa rin dahil may ayuda.
1: Oo, kaysa wala. Eh, iba pa, paano ibang tambay na may ayuda?
0: Ah, hindi, sinusuri rin naman yan, Kuya Ruben. No?
1: Eh, malakas eh.
0: Yung mga 4-piece yung sabi. Yung mga 4-piece na yan. Yan, may documentation din yan, no?
1: Kasi di
0: ba sa basa,
1: merong isang provision sa ano sa reserve ng ano ng Meralco na yung 4-piece sa ating dumadaan. Mm. Sa diba, parang may contribution tayo doon eh. Kaya ano 'di ba may system loss, may something. Mm. Kasama daw yung 4-piece doon.
0: Ah, sa sinusuportahan. Mm. Oh. Actually, parang umiikot lang naman ng pera kasi kung walang panggastos ko ng review, walang mabibili eh, mga negosyante, 'di ba tama ba? Umiikot, pinaikot natin yung pera. Kaya nga kung may pera sila, may pambili sila at kumikita yung mga negosyo. Kasi may bumibili. Pag walang bumibili, hindi ka kikita. So wala kang pambili. Okay, di mo nga nabigyan. Eh, pero yung produkto mo, nandyan lang. Kaya yung ayuda ho, eh, para sa akin, eh, okay lang yan. Basta sa tamang ayuda na nabigyan. Yan. Okay. Ito pa, basahin pa natin sa aming tanong ay naniniwala ba sa pagbaligtad ng kuha kaya tayo Ariel ng report kung nakalabas na mayroon bang reporter sa atin sa labas na kung nakalabas na o nakapagpiyansa na tong mga Maleta Boys na nasa Las Piñas kasi sabi ni Attorney Levy Baligod bukas na bukas daw ng umaga magpipiyansa sila o, kung nakapagpiyansa ba kung nakahanap na sila ng court na magpipiyansa sa kanila. Any kahit saan ka pala, pagka may, eto ah, sabi ni Attorney Levy Baligod ah, na kahit na may warrant ka, nasa tawi-tawi ka, pero ang kaso mo nandito sa Maynila, kahit sa tawi-tawi court, pwede ka rin magpiyansa.
1: Pero siyempre papakita mo rin yung proof, di ba?
0: Papakita mo naman yun. Oh. Eh, ano naman yan eh, itatransmit naman nila yan eh. So, yun ho, ang ngayon eh hindi ko lang alam ha, hindi natin alam kung nakapagpiyasa niya. Binasahan sila ng Miranda rights ha. Mga 10 Marines na sinasabi, Marines ang Maleta Boy o Cargada Boys. Ito, tanong na, basahin natin kung naniniwala pa ba kayo doon sa kanila, may 4 na nagrekan. Sabi nga nung kasi yung 4 parang naguguluhan na rin eh dahil ano eh. Sila pa sila ng patong-patong na kaso eh si ato
1: eh, sila si Dr.
0: Trillanes meron din oh. Napay ng kaso laban sa kanila at iba pa ito sabi ni Paolo May lagi silang may script halatang may script kay Darwin din oh. Si Milagros oh. Hindi po ba ako naniniwala sa kanila noon pa man may mga galing silang gumawa ng story o kwento. Yan o, ang mga obserbasyon ng ating mga publiko, ha, binabasa lang ho namin yan, si Evelyn. Walang credibility, sabi ni Paolo. At si June Galion, hindi ho ako naniniwala. Dapat makarating pero sabi ni Tore Baligod na nakalikom sila mula sa mga tulong daw ng mga OFW, may 1,000. Binibigyan din 1,000. Oh, naniwala ba tayo ron? May pera daw, sabi 450 million.
1: Eh, pero 'di ba, may mga chismis nga, eh, 'di ba? Merong tigil 5 million, eh, 'di ba?
0: Bawat isa.
1: Oo. Oh. Oh. Eh, tapos ngayon eh 1 million na wala ka. Pare possible. Ah.
0: Okay. Aha, naku, makulim. Kuya Reb, bumalik uli. Makulimlim uli ang panahon ngayon. Ha? Talagang tamang sinabi ng ating weather specialist. Ha? Maulan pa rin daw hanggang Lunes. Mm-hmm. Eh, pero sana naman eh.
1: Kasi rainy season na, hindi mo maiwasan yan eh. Mm-hmm. Importante, huwag nang sana bumagyo

0: sobra kasi
1: bumaha.
0: Pero alam mo ba, medyo last time eh, nung hindi pa naayos yung flood control eh, sa tough bumaba eh. Pero ngayon parang hindi ko napansin.
1: Hindi na ba?
0: Oo.
1: Hindi maayos yung flood control, nabulsa. O eh, ito, balita ho ah, si ang inyong son of God na si Pastor Apollo kay Buloy ah, meron ng request ang US.
0: For
1: si
0: extradition.
1: Uncle Sam, oh, for extradition na. Ang tanong na lang dito, kung pwede kailan? Pala yung Kuya Ruel eh. O, kung kailan, tama ka. Mm. Kung, although may kaso siya, dito, tatapusin ba muna bago extradite? O, dadali muna siya, pagkatapos ng extradite, tapos ang kaso niya, ibabalik rito. Sa tingin ko, diba, dapat itapon muna siya. Kasi mabilis ang ustisya rin kaysa dito eh, di ba?
0: Eh, mabilis ang ustisya na eh, paano kung convicted, di na pabalik.
1: Oo, hindi. Convicted na pwede kasi may extradition. Pag makonvict na siya, ibabalik muna siya, dito naman yung kaso naman niya. Pagkataas doon, kitaas doon, tsaka siya ibabalik doon. Kaya, okay. Pero kasi ako sa tingin ko, dapat doon na siya dalhin. Kasi ano eh, mas mabilis ang ustisya ron, wala nang ano ron. Walang cheche boreche ron.
0: Hindi, tsaka siyempre para sa kanya rin yun. Kasi pag natapos doon, dito natapos din, di malaya na siya.
1: Malaya na siya. Ano, nakakulong. For life.
0: Hindi, kasi pag dito, tumagal, after 10 years. Tapos eh, yung pala, nakalaya na siya rito.
1: Ay, hindi.
0: Hindi, kung let's say, acquitted siya.
1: Acquitted siya. Dadali siya ron.
0: Tsaka pa lang siya dadalhin doon. Ang tagal eh, kung dapat, di ba?
1: Kung sa US.
0: Yung oras eh. Mas maganda kung sa US na muna para ma-dismiss ka agad.
1: Diba? Tsaka malamig doon na, Pastor. Ha? Ayaw mo ron? Ang daming magaganda ron. Diba? Okay, Kuya Robert. Ikaw ba? Sa tingin mo, ito ba? Panipanawala ba ito? Itong mga maleta boys na to sa, diba, na mga dating bodyguards ni Saldico?
0: Sa akin, na kung tatanungin mo ko, hindi na ako nagbibigay ng oras dyan kasi from day one pa lang, alam ko sinungaling. Wala credibility. Di ba? So, ayaw ko na
1: mabigyan. Pahibay ba sinasabi?
0: Ayaw ko na mabigyan. Kasi, una pa lang, di ba? Una, pwede. Biro mag-ano ka, magsasabi ka. Tapos mamaya may dagdag. Ang isang apidapin, hindi pwede dinadagdagan yan. Tapos, paiba-iba. So, hindi na ako nag-spend ng time. Mm. Sayang, not worth my time. Yan, English yan.
1: Yeah, kaya ba tama yung mga observation din nila si Dr. Pampilo Lacson, no? Tamang hindi niya limitin kasi kaduda-duda biri mo 14 sa mga yon eh ano dishonorably dismissed.
0: Mm.
1: Kumbaga sinipa ka dahil may ginawa kang kabalbalan.
0: Tapos you are going to spend millions a day para lang imbitahan sila. So it's not worth.
1: At sa nakita mo natin talagang ano eh, scripted, may mga drama-drama pa, may mga teaser-teaser pa.
0: Oo nga eh. Tapos pag tinanong mo, hindi alam kung sasagot, papasa sa ibang mic.
1: Ay nako, kaya sa tingin ko rin ho eh, ako kung naniniwala ba ba sa kabila ng rekantasyon, eh hindi na ho tayo naniniwala rito dahil alam naman natin kung nasa likod. Di mo, kaya sa tingin ko itong 14 na lang sila, o baka matira na lang, 10 na lang, gaya ng piyansa. At baka matira na lang dito, Kuya Ruel. Sa tingin ko, matitira na lang dito, 4 na lang sa susunod. Eh. Magre-recant na itong iba. Kasi wala na yung ano nila eh. Yung pasimuno nila, si Mike Defensor at si Isidora Marcoleta. Nakakulong na eh. Di ba? So, unless kung gusto nila samahan yung hanggang kulungan, sa tingin ko, itong 4 na ito, na unang lumitaw, eh, ayaw niya. Ayaw nila na makulong. Pero may lumalabas nga eh, ano, doble kara, meron dito, meron pa sa kabila, eh, swerte na
0: raman. Oo. Uy, batiin ko pala ang manugang ni June, ngayong na si Dr. Shane Arnedo, God bless daw, at siyempre, batiin din natin si John Perez ng Lord Pica Corporation, Vice President siya. Kanina pa lang sinasabi mo, alam mo sa economy natin mapaiba ko ha. Diba, sinasabi mo dapat gumagastos para umikot ang pera. Sa economy kasi apat na importante diyan. Number one, spending. Yung sinasabi mo.
1: Ginagastos.
0: Spending, yung production, yung employment at yung income. Sabay-sabay yan, hindi pwedeng puro spending lang.
1: Hindi pwede spending lang.
0: Kaya dapat siyempre yung spending mo, dapat may income ka. Di ba? Eh, paano kung magkaka-income? Dapat may employment ka. Di ba? Paano ka bibili naman kung wala kang production? So, simultaneously, apat na yung importante yan.
1: Eh, kaya nga binigyan sila ng pera ng gobyerno para gumastos.
0: Kaya nga. Kasi dapat gumagalaw.
1: Oo, gumagalaw ang economy natin.
0: Pero, ang problema
1: pag
0: lang...
1: Pag hindi yun na-stuck yun, walang mangyayari. Ang production, nandiyan lang, di ba?
0: Yung problema sa gobyerno natin, parang ano eh, parang pag pinanganak ka may gastos, pag namatay ka may gastos. Mm-hmm. Ganon din dito. Mm-hmm. Pag nagbukas ka ng isang negosyo, pahirapan, puro gastos.
1: Kaya nga sabi ni Mayor dito, Chesa, di ba? Tapos kaya lumalayo yung mga investors sa
0: atin. Kaya ngayon, kung di ka kumita, isasara mo na, lugi ka na, kailangan mo pa rin gumastos. Mm-hmm. Di ba? Kaya mabuhay ka, mamatay ka, may gastos. Sa negosyo, mabuhayin ko ng kosya mo at manalugi, may gastos, lalo na yung municipal tax. Mm. Alam mo, yung kada 1 million ang benta mo, isang buwan. Ito yung babayaran mo municipal tax. Pero, tandaan mo, mas kinalugi ka, magbabayad ka pa rin. So, hindi natutulungan mga negosyante niyan.
1: Mm-hmm. Mm. Counterproductive
0: pero,
1: lang counter, yan.
0: Pero, siyempre, kailangan din ng, ano, sa ibang bansa, basta magbayad ka na ng tax, isa lang ang tax. So, yung national government ang nagbibigay sa local government ng budget, di ba? Mm-hmm. Hindi yun ang local government, may sariling budget. So kaya diyan biro mo, meron ka nang ano, meron ka nang barangay clearance, magkano 1,000, di ba? Meron ka pang municipal tax,
1: Burhingi,
0: sanitary. Times 1,200.
1: Garbage fee pa.
0: Meron pang garbage fee, meron pang billboard fee, di ba? Puro fee na lang. Di ba?
1: Alam mo, sasakit talaga ang ulo mo. Kaya i-ano na lang nila, no? I-summarize na lang nila, Kuya Ruel. Mhm. Ako. Ayan. Kaya nga pati yung ano, kumulog.
0: Pati yung kumulog sa tama daw sinasabi ko eh. Puro fee. Di ba?
1: Nagagalit sa mga magnanakaw na binubusa lang. Kaya nga, di ba, nakita natin na babayad tayo ng ano, pero nakita man din natin na napupunta lang sa mga magnanakaw.
0: Oo.
1: Nagsisiyaman mga 'yan. Kaya tama 'yung sinasabi mo, Kuya Ruel. Gawing minimum na lang sahod ng mga senador, congressman. Sige, hindi natin alis yan. Maging minimum na lang sahod.
0: Minimum masweldo ng ano, congressman.
1: Lahat sila. Lahat sila.
0: Di ba?
1: So, tingnan natin.
0: Kasi ikaw nga gusto mo, problema yan, gusto mo maging ano, politiko, gusto mo maging mayor. Gusto mo
1: public servant.
0: Public servant. You have to serve the public.
1: Kaya yan ang gusto mo yan. Hindi, tanggapin mo yung sweldo.
0: Yes.
1: Pero may ibang makakilala natin na ano, hindi tinatanggap yung sweldo ng gobyerno, di ba? At pinamamahagi. Marami akong nabasa na ng gano'n. Mga hindi na tinatanggap na, pinamamahagi na lang niya. O, kasi may negosyo naman siya.
0: Yan na tinatawag na with integrity, di ba? And dignity.
1: Diba? Okay, tama. Sa oras na 10:56, may bababatingin ka pa ba dyan, Kuya Rez, sa ating live?
0: Hindi, ulitin ko. Happy birthday sa aking kabats. 84, Chiang Kai-shek batch 84. Siyempre, masaya tayo that umabot tayo ng 60 years old at nagkita-kita pa rin tayo. At siyempre, nagkukumustahan. At mahalaga ay siyempre yung physical appearance natin, hindi tayo nagkakalimutan. Di ba? At siyempre, pasalamatan ko ulit ang aming president na si Lily Chua C, si Roger Louis Uy, Wilson C, Dorothy Tiongson at Jonathan So na nag-effort para maging maganda itong aming celebration.
1: Mm. Saan gaganapin niyan, Kuya Ruel?
0: Siyempre sa Philflex Center sa MOA. At 7 p.m. Today.
1: Today pala yan. Makikita, mga batang-bata pa sila. Mga 60 na. Pero sabi nga, age is just a number.
0: Kaya nga, sabi sa akin, yung mukha ko daw, mukhang 20 years old lang.
1: Oo naman, Kuya
0: Ruel. O yung katawan ko daw, mukhang 20 years old. Pero yung hayita ko, 20 years old pa rin. Pero pag pinainad mo, 60 na.
1: 60 na. Okay, Kuya Roy, bumunod ka na dyan.
0: Ay,
1: bumunod ka dyan. Tatlong winners ng GCash Allload. Dalawa pa lang to, Kuya Roel. Okay, direct message nyo kami sa aming fanpage sa Double R at sa Radyo Bandito. Susunod ng programa, Max Servicio. Ito, ang nalo si Grace Mujeres Rujero ng 100 pesos GCash Allload. Si Myla Agote at ang pangatlo ay si John Paul Dilaw. Okay, muli, abating ko lang. Happy birthday kay Marjorie Sunga Alcantara Carlos. Ang haba yan. Pagbati mo lang sa kanyang asawa. Siyempre, ang pinakapogi, pinakamasibag si Ibes Carlos at kanyang mga magaganda at patataling anak si Miguel at si Yana Potpot. Happy birthday, Majo! Okay,
0: yes, ako po, sa lahat mga sumusuporta sa amin, at huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. po, ako si Ruelso at aking partner na si Ricky Sunga dito sa Double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito, balita'y totoo.
1: Ayan, balitan totoo. Kaya mali, paalala namin, piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Hanggang sa susunod na Sabado, gaytong oras pa rin. At happy weekend and good morning, Rico! Bye-bye! Happy weekend!
2: Programang ito ay tinsan nyo ng Robust Dietary Supplement for Men, Astig To, Tob, the Overall Vanity for Colored Hair, at ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo! Mac Serbisyo!

0: Good morning po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio, welcome po muli sa aming programang Maulan na Sabado, Darwin.
0: Yan, opo. Talaga. Kaya sana kayo mga tagapakinig namin ay nasa maayo. Sana hindi kayo magkasakit kung nauulanan man kayo. No? Ingat sa mga papasok sa trabaho at ingat sa pag-uwi. Last week po, meron po kaming utang sa inyo. No? Yung July 25 winners po natin. So, ito po ang pangalan niya. Siya ay si Joanna Maika at si Arthur Capellian. Silang dalawa po ang winners natin. Patuloy po kayong tumutok. No? Bali, second week na po ngayong August 8. So, meron pa po tayong 3 weeks for the month of August para new set of winners. Yung mga iba po, mga winners natin, kasama po yung dalawang nabanggit ngayon, ay hindi pa po nagme-message sa akin. Paki-message na lang po ako para mabigay natin ang inyong mga premyo.
1: At parang mga bagong pangalan to, Darwin. O hindi lang ako, hindi ko lang alam na itong si Joanna Maika at Arthur Capellian. Parang ngayon ko lang, I mean, hindi sila yung lagi natin, oh, di ba? Mga bagong listeners
0: yung Arthur,
1: ito.
0: Based sa file, si Arthur, pangalawang winner.
1: Pangalawa.
0: Pangalawang beses niya na naging winner. Yung isa, yung Joanna, first time.
1: Nakakatuwa kapag may mga nakikita tayong mga bagong pangalan. Diba? May mga ibig sabihin, meron tayong mga bagong tagapakinig dito sa ating programa.
0: Meron pa nga dyan na kaya lang wala siyang sharer badge.
1: Oh.
0: Kaya hindi siya mapili. No? Kung mag-isa ka lang nag-comment, pwede naman eh. Ikaw lang winner.
1: Ayan, Darwin, nabanggit ko maulan. Kanina medyo sumilip na yung araw, pero biglang buhos, no? Alamin nga natin. Kasi parang nakikita ko, no? Parang sabi, marami. And saka tag-ulan talaga yung August, no? August, September. Yan. So alamin natin, marami pa nga ba tayong aasahang bagyo o mga low pressure area? Masusundan ba ito? Makakausap natin live sa linya ng telepono si Ginoong John Manalo mula po sa Pag-asa Weather Bureau. Sir John, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Ma'am Jessica at Sir Darwin. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po, no? Sa ating huling nilabas na heavy rainfall warning at umabot na po sa red heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan. Ganun din dito sa ilang bahagi ng Cavite at Batangas. Ibig po sabihin nito, ay yung mga pag-ulan ay malalakas na po doon sa mga binanggit natin na pula. At gusto rin po namin na banggitin na yung mga kababayan po natin na nakatira sa mga bundok-bundoking lugar sa mga probinsya na binanggit natin, pag sinabi po ng ating SU na lumigas na po tayo agad dahil ng mga nakaraang araw ay makakaranas na rin tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya mas mataas po talaga yung chance sa mga alawakang pagbaha sa ganito pag-ulan. And kung may magtutuloy-tuloy po ba ito? Yes po. Actually, dito sa Metro Manila, naka-orange heavy rainfall warning na rin tayo.
1: Orange.
2: At ibig sabihin nito ay kalat-kalat na mga pagbaha na talaga yung hindi nating maranasan at posible na rin yung may mga ilang lugar na maaantala yung biyahe o may mga imposible na hindi possible for a...
1: Pero Sir John, hindi na ito yung bagyong Maymay. Nakalabas na ba ang bagyong Maymay?
2: Nalusaw na po si bagyong Maymay. Ang main na nakaka-influence po dito ay yung bagyong Dolphin. Si Dolphin po yung international name po ito na nasa labas ng park. Yes po.
1: At may chance sa ba, Sir John, na pumasok itong low pressure area na ito?
2: Itong si, actually hindi po low pressure area, itong si bagyong Dolphin at typhoon category.
1: Ah, typhoon
2: ito.
1: Na,
2: at,
1: okay.
2: Opo. At papunta na po ito ng China, pero ngayong araw po kasi, yung time na pinakamalapit ito sa Pilipinas. So eventually ay mapupunta na tayo sa China, pero magpapatuloy pa rin itong hangin habagat. Kaya makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa western section ng Visayas at Luzon. Yes po.
1: At ngayong linggo ba, Sir John, na asahan pa rin natin? At for the rest of the month ng August, meron pa bang tuloy-tuloy ito? May bagyo pa ba? Ano po bang pagtataya ng pag-asa dito?
2: 2 hanggang 4 na bagyo po yung ating naka-forecast sa buwan ng Agosto. Nakakadalawa na po tayo. At yung susunod po kung sakali na pangatlo, ay tatawagin natin Neneng.
1: Tatawagin ano, Sir John? Bagyong?
2: Neneng po.
1: Ah, Neneng. Kasi may MN. Okay, sige. Sir John, maraming salamat po sa inyong oras at ingat po kayo dyan.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Ayun, so dalawang bagyo pa para sa buwang ito, Darwin.
0: Na malakas.
1: Wag naman sana. Pero kasi yung habagat, yung nagpapalakas ano, sa ulan. Grabe talaga ngayon, parang hindi na lang bagyo, laging bagyong pinalakas ng habagat.
0: Mm. Ano mas gusto mo, maulan o maaraw?
1: Ang hirap niyang tanong na yan.
0: Dalawa lang naman kasi meron sa atin eh.
1: Walang snow, no? Okay sana yung... Eto na. Ito ang magandang sagot dyan, Darwin. Sige. Okay ang ulan kasi malamig, di ba? Kapag jacket tayo, mahilig tayo. Mga Pinoy, maporma, ganyan eh. Oh. Maporma tayo kasi unlike sa Amerika na, di ba, nakaporma sila pag winter. Mm. Ito lang yung chance natin na makaporma. Eh, ang kaso, Darwin, ano? Napakaganda ng ating mga flood control project. Mm. Kaya naman, tanggal ang porma mo kapag binaha ka.
0: Mm. Sira yung sapatos, ayan, sira yung porma, no, magmumukha kang basang sisiu.
1: Correct. Oh. Ikaw ba? Tag-ulan, tag-init?
0: Ako kasi mahilig ako magmotor. So gusto ko yung, ayoko ng ulan. Mm. Oh. Pero nasa bahay lang ako, ulan yung gusto ko kasi tipid sa kuryente.
1: Correct. Oh. Yeah.
0: Lalo napakamahal ng kuryente ngayon, no? So, mas gusto ko yung ulan pag nasa bahay. Pero pag lumabas ako, kahit may araw, okay lang sa akin.
1: Alam mo, siguro kung maganda yung flood control nga natin, di ba? Hindi tayo babahin. Di ba? May mga joke na konting parang, ano yun, umihi lang yung palaka, nagbabaha, di ba? Eh, kasi nga, wala eh.
0: Tsaka pag umulan sa atin, maputik.
1: Ayun.
0: Doon mo may isip, alam mo sa ibang bansa, yung sinasabi nga ni Tol, kahit umulan sa ibang bansa, hindi ganun kaputik.
1: Hindi maputik.
0: Wala lang, na-share ko lang na nakaka, ano, parang ang dami pang kailangan i-improve ng Pilipinas, no?
1: Ayan, sabi ni Sir Jopet Buntiago Ruiz, ayan na naman si flood control. Oo, kasi talagang baka nakakalimot na tayo, di ba, Darwin? Oo. Hindi dapat natin makalimutan
0: baka yan. Kasi tulad ng lagi nating sinasabi, nakatuon tayo sa pag-bash, sa kalaban ng mga idol nating politiko, no? Alam mo, sana wala namang problema ron eh. At nung nakaraan, nag-usap kami nung best friend ko. Mm. Ano, magkaiba kami ng sinusuportahan. Mm-hmm. So very vocal siya sa kanyang sinusuportahan. Pero ano lang, nagkwento lang kami bilang mag-best friend, mm-hmm, talaga. Nasabi ko na nakikita mo yung mali nung kabila. Nakikita mo ba yung mali nung inyo? Mm-hmm. Kasi ang problema, dahil masyado na tayong nakatuon pansinin yung mali nung kabilang grupo na yan, yung opposition natin, hindi na natin nakikita, ay, mali na rin pala yung ginagawa namin. Mm-hmm. Oo, mali na pala, abuso pala to, ganyan, ganyan. So, yun. Pero ang maganda kasi, dahil mag-best friend na mga, pagkatapos nun, nagpalitan, yun yung nagpalitan kami ng mga ideas, mga thoughts sa politika, no?
1: Eh, ang tanong, Dari, ikaw din ba? Nakikita mo rin?
0: Oo naman. Kaya kung makikita, talagang hindi ako, kahit na nagugusto, kaya may bias, siyempre, tao tayo. Pero hindi ko magawang kampihan.
1: Mm-hmm. Kasi, pagbali talaga. Oo,
0: kasi alam mong may mali, ganun din naman sa kabila. So, balik tayo dito sa flood control, no? Pag tayo yung may mali, tayo. Ang nangyayari kasi, maninisi, wala. Natutuwa yung mga idol natin kasi, hindi tayo yung may mali rito. Mm-hmm. Yung mga tao natin ang iniisip, ang mali yung kabila. Lalo natin wag pagbutihan. Kasi, hindi naman tayo nasisisi. Sila naman eh. Yung ganon. Ayun lang naman yung thoughts, no? So, pag ang problema ngayon, itong baha, kung sino yung nakaupo, doon na lang yung focus natin, di ba? Mm-hmm. Kasi kung ang babalikan natin, admin, nakaraang admin, di sasabihin din ng nakaraang admin, nakaraang admin din yan. Wala yung accountability. Kung ikaw yung nakaupo ngayon, ikaw dapat yung accountable sa nangyayari ngayon. Yun lang naman yung thought ko.
1: Mm-hmm. Sabi ni Sir Jeff Calino, oo nga, bigla akong naalala, we need rain showers para malagyan ang mga dams, but hindi dapat araw-araw at o buwan na may bagyo. Oo nga, kasi diba, may tendency na, yun nga, nasasaid yung mga dam natin. Mm-hmm. Kaya tama naman, kailangan din natin ng ulan.
0: Oh, pero pag ganitong buwan, September, ito na yung panahon na pataas na yung dam. Napupuno na yan, di ba? August, September, October, na napupuno na yung mga dam.
1: Oo, at yan, siguro, isegue na natin, Darwin, kasi napag-usapan na rin lang natin itong flood control. No? Ang pinaka malapit dito, closest sa ating topic, itong binansagang Maleta Boys, di ba? Mm-hmm. Kasi isa sila sa mga, di ba, tumestigo na against kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang development dito, Darwin, ilan doon sa mga binansagang Maleta Boys? Parang hindi ako nagkakamali, tatlo o apat. Ano? O yun, apat. Ang bumaliktad. Mm-hmm. At magre-recant, ano? Babawiin nila ang kanilang testimonya. A day or two days after, aba, tahas ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na naniniwala siya na ang nasa likod daw ng pagbaliktad nitong ilan sa mga Maleta Boys ay ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Mm-hmm. Hindi ba? So yun yung ano daw, yan lang naman yung development kasi napag-usapan natin.
0: Ayan, i-coconnect ko dyan ha. Yung topic na yan, yung kaninang sinasabi ko, yung Maleta Boys na, yung dati, yung lumabas yung 18 Maleta Boys, it's either kakampi ka or kalaban. Ay, sinungaling yan. Sinungaling yan, 18 na yan. Nag-iimbento lang yan. Bayaran niyang 18 na yan. Nung bumaliktad yung apat, yung itong tao rin na to, ang salita niya, diba? Bayaran? Diba? Tingnan nyo, ngayon nagsasabi na ng totoo yung mga apat na yan. Ba't ganun? Diba? Hindi ko, yun lang yung sa akin. Parang, talaga, ang nagiging problema kasi, ang nagiging problema po, pag ganito yung paningin natin, nabubulag po talaga tayo ng maling ginagawa ng mga idol natin. Yun lang, hindi na natin sila nasisitan.
1: Or nagja-judgment kaagad tayo eh.
0: Oo. Masakit nun, dinidiin mo talaga sa kalaban mo lang. Diba? Nawawala na yung accountability sa mga idol natin. Yun lang naman. Sana...
1: Tsaka, in connection to Darwin, so paano mo ma-explain na suportado ni Ombudsman Remulla itong Maleta Boys, 'di ba? Kasi sabi niya, naniniwala siya dahil kumbaga meron din silang proof na talagang confident siya. Kumbaga confident siya na tatayo yung testimonya nila, 'di ba? So ibig sabihin ba ng mga against sa Maleta Boys against din sila kay secretary kay ombudsman, 'di ba? So yun nga yan, ang hirap kasing mag-lay na kagad ng judgment nang hindi pa naiimbestigahan talaga ng maigi. Diba? Yun lang naman yung akin.
0: Oh, tama naman. Alam mo, sa napag-usapan lang din naman natin yung recant. Ano lang, konting ano lang, kwento lang tungkol sa recant. Hindi masyadong binibigyan ng pansin talaga.
1: Nabanggit din yan ni Ombudsman.
0: Hindi talaga masyado binibigyan ng pansin niya na ang recant. Mas binibigyan pa rin ng weight yung una mong salaysay.
1: So, ganun pala talaga siya.
0: Yun nga lang medyo sasabaw na yung evidences mo gamit itong apat, pero it doesn't mean na mababali, wala na. Kasi may salaysay ka nung una eh. Meron ka naman talaga nun. So, yun lang naman. Sa batas po natin, mas hindi pwede kasi na, palit ako. So, mabubura na yung una mong sinabi. Hindi po. Nandoon pa rin yun.
1: Actually, Darwin, nasabi yan ni Ombudsman Remulla nung tinanong nga siya ng mga reporter sa kanyang presko na yun nga, hindi naman daw automatikong mababaliwala yung una nilang sinabi. No? Ang posibleng mangyari is yung mga bumaliktad nga daw ay posibleng maharap ngayon sa reklamo. Diba? Sigurado.
0: Sigurado kasing may kaso sila.
1: Diba? Yun ang mangyayari. Titignan natin, ano? Titignan natin kung anong nangyari kasi masalimuot yung nangyari sa 18 na AKA Maleta Boys kasi ang daming isinampa sa kanila, di ba?
0: Oo.
1: Na kaso, perjury.
0: Nakakulong pa tayo ibang ngayon.
1: Oo, di ba? Kaya...
0: Hindi nakapagpiyansa.
1: Oo, titignan natin kung anong mangyayari dito. Kasi yung sila yung, kumbaga, bala talaga ng ombudsman eh. Di ba? Yung inilulutong kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez na, by the way, sumagot si Congressman Romualdez na yun nga, wala. Hindi totoo. Pinabulaanan niya yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Siyempre, di ba? So, ganun. Tignan natin kung ano magiging development dito.
0: Oh, no. Ang kinaganda lang, may nangyayari. Yun lang naman. Yun, di ba? Kahit anong mangyari sa atin, dito natin makikita na yung administrasyon, may progress, no? Ganun naman eh. Yun ang importante. Dapat talaga may kung may managot. At ayun lang, at the end of the day, kahit sino pa po yan, kahit pa presidente yan, kahit pa vice-presidente yan, pag nagkasala ka, dapat kang managot, no? Kahit pa idol kita, pag nagkamali ka, talagang, ano ko, in favor ako na makulong ka.
1: Totoo.
0: Tanong ko lang, Jessica, sa mga nag-recant ba, marami na kasing beses nangyari ito sa Pilipinas.
1: Aha, aha.
0: May talagang nakulong na ba dahil sa perjury? Ayan, tahasang perjury yun.
1: Oo.
0: Diba?
1: May at ilan ba? Sila? Apat sila.
0: Oo,
1: no?
0: Hindi, kahit yung mga nakaraang mga kaso, ang dami na natin, lalo na sa politics, ang dami na natin na ano.
1: Yung mga nagsa-star witness kadalasan ba yan? Oo, yung mga whistleblower.
0: Tapos biglang bumabaligtad.
1: Oo.
0: Diba? Whistleblower ka ngayon.
1: May nakukulong nga ba?
0: Oo. Hindi ko alam.
1: Oo.
0: Diba? Kasi, yun ang iniiwasan eh dito, yung sa recant na to, yung pabago-bago ng statement. Mm-hmm. Panindigan mo yung una mong sinabi dahil yan ang iniisip na totoo. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng gumawa ng salaysay na hindi totoo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung gagawa ka pala, bukas babaguhin mo, huwag mo na pong gawin kasi makakasuhan ka. So, ang tanong, may nakasuhan na ba sa ganitong mga pangyayari?
1: Alamin nga natin yan. Yan ang alamin na. Meron, i-research diba? Natin.
0: Dapat talaga may mapatunayang may makulong. Kasi kung ganun, niloloko nyo yung ano, mm-hmm. Niloloko niyo yung justice system natin.
1: So, kasi sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi daw totoo yung sinabi nila. Kasi apparently sabi nila, parang pinipilit daw sila ng Ombudsman na pirmahan na to, ganyan. Sabi ni Ombudsman na Remulla, parang meron silang ebidensya, siguro video or something na magpapatunay na walang pumilit sa kanila sa Ombudsman.
0: Makatawa diba? Pa nga eh.
1: Oo, yan yung sabi niya, di ba? Na parang very willing talaga sila at matapang nga daw sila, in fact eh, di ba? Na hindi nila kailangan ng security dahil kaya nila yung sarili nila. Kaya daw pantunayan ng Ombudsman yun. So, yun yung plot twist ngayon, ano? Kung anong mangyayari dun sa apat na, kung ano ba, magtutuloy-tuloy ba ito, titindig ba itong pinaprepare ng Ombudsman and all, yan ang aabangan natin.
0: Oo, no, kahit anong, sana lang, ano, mangyayari to soon, mm-hmm. Diba? Kasi alam mo, pag tumagal, parang walang say-say. Sana, ano, nag-uusap kami one time nung ewan ko, ikaw ba kausap ko, Des?
1: Ano yun?
0: Sabi ko parang gusto ko, ano, bawat admin na papalit.
1: Ah, oo.
0: Oo, no? Parang bawat admin, sana may isang sangay ng gobyerno, ang trabaho lang nila magpakulong ng mga nakaraang admin.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang magiging trabaho. Kung wala kang ginawang kasalanan, edi hindi ka makukulong. Tama. Yun lang ang trabaho. Alam ko po may COA na, mm-hmm. na gumagawa nito. Kaya lang kasi, iba yung COA eh, nag-o-audit yan. Pag may nakitang mali, magpapakulong, magpa-file sila ng ganyan. Pero pag gusto ko sana, yung itong mismong grupo na to, ang trabaho is magpakulong na lang. Ang trabaho, hanapan ng mali. Hindi lang mag-audit, hanapan ng mali. No? Lalo na, pupunta sila sa isang lugar na malakas yung issue ng flood control, pupunta ron, pakulong. Sana ganun. For 6 years, tatrabahuhin nila yon.
1: Mm-hmm.
0: Siguro malilesin, no?
1: Mm-hmm. Oo nga, no? Si Bicoy, di ba? Naalala nyo ba si Bicoy, di ba? Na, nakulong nga ba siya?
0: Oo.
1: Nakulong siya? Nakakulong pa rin siya?
0: Nakakulong ngayon.
1: No? Double check natin yung info na yan, ano? Kasi si Bicoy din ay parang alias Bicoy, ano? Na whistleblower din, hindi ba? So, sige, i-double check natin kung nakulong ba ng tuluyan dahil nga sa perjury, hindi ba? Kaya yan ang challenges ng mga nag-whistleblower, eh, no? Kaya kailangan, hindi pwedeng basta-basta kang mag, alam mo yun, sabi na, oh, alam ko to, tapos later on, babawiin mo rin pala, di ba?
0: Depende sa presyo. Ay, depende sa ano sa lagay ng panahon. Kung maulan, maulan, edi dito tayo sa may payong.
1: Ayan, diba? At dahil nabanggit mo rin na rin lang, Darwin, huling 5 minuto natin, nabanggit mo na kasi yung COA, no? COA ang naging, kumbaga, sentro ng atensyon dito sa day, ano na ba ang nga, teka ha?
0: 12 and 13,
1: no? Day 12 and 13 ng impeachment, eh, nagsumentro na po sa COA ang witness dahil pinag-uusapan na po ang Article 1 o yung di umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential fund. Alam mo, kala ko nga, Darwin, huli pa yung confidential fund din. Susunod na pala, pangalawa na pala
0: parang
1: siya.
0: Parang ito sa lahat ang pinaka-juicy.
1: Oo, 'di ba? Kala ko 'yun yung huling bala huling alas nila, no? Pero apparently second na siya, no? At ayun na, diyan na lumabas yung issue kung dapat nga ba na sila Mary Grace Piatos, 'di ba? Pero lumalabas, Darwin, na hindi naman concern ng COA yung names, eh. 'Di ba? Talagang dun sila purely sa pag-audit ng pera. Mm. 'Di ba? Kaya siguro napayagan na yung mga acknowledgement receipts ay yung mga nakasulat, Mary Grace Piatos, sino yung iba at kung ano-ano pa, di ba?
0: Hindi na kasi ako talaga nakakanood. Aha. Yan. Kung medyo nakulangan ako ng interest po dito sa nangyayaring impeachment, parang masyadong mahaba, tapos hindi naman, alam mo yun, hindi kulang yung sustansyang nakukuha natin. Mm-hmm. Kaya umaasa na lang ako sa mga clips-clips na nakikita yon. So kaya yung mga info na nakukuha ko, hindi kompleto.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero may tanong lang ako, no, kung ako yung both sides, no, sa prosecution, kasi sabi, malaki yung nadispalko.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tanong, yung nadispalko ba? Nadispalko in a sense na kinamal, ano,
1: yeah,
0: for para sa pang sariling gamit.
1: Aha, oo.
0: Kasi iba yung dinispal ko na para sa, kunyari lang po, ah, para sa tulay, eh, binigay ko para sa ospital.
1: Mm-hmm.
0: So, ganun ba yung nangyari? Kasi hindi ko talaga naiintindihan, eh.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tanong ko naman dito po sa depensa naman po, ang sa akin is yung, kasi kulang sila ng mga, kumbaga, hindi 100% yung mga documents nilang sinubmit.
1: Oh.
0: Ang tanong ko, yung pagkukulang ba na yon ay enough na para ma-impeach ang isang tao?
1: Mm-hmm.
0: So kasi alam nyo po, sa batas, medyo kailangan matibay yung dahilan mo.
1: Mm-hmm.
0: So yung responsibilidad, naniniwala pa rin po ako, yung responsibilidad ng impeachment ngayon, as we speak,
1: mm-hmm,
0: nasa side pa rin ng prosecution.
1: Nasa kanila naman talaga yung burden kasi, of ano, di ba?
0: Oo, pero kasi sinasabi na, oh, ngayon, ang burden of proof na, kaya ano na, kasi nagpatunay na nag-dispalko siya. Parang nung sa mga clip po na napanood ko, wala akong nakita pa na talagang dinispalko for the sake na pang sarili.
1: Iyon na nga, eh. Dapat, tingin ko din naman, kailangan ma-prove talaga na ano, na binulsa or kung ano man, di ba? Kailangan ma-prove pa rin yung kasi ang pinakita ng prosecution is yun nga, yung spending, di ba? Mm. Yung mga yan, yung acknowledgement receipts. Pero nasan doon yung patunay na naibulsa, di ba? Kasi isa pang mahalagang takeaway doon, Darwin, is that hindi ibig sabihin na may notice of disallowance, automatiko na i-assume mo na nagamit na sa mali, diba? So, yun yung mga dapat, hindi pa naman ito yung huling witness, eh. Hindi pa naman ito yung huling, ano, meron pa, no? Hindi pa ito yung huling araw na tatalakayan yung confidential fund. So, marami pa tayong matututunan kasi, diba, admittedly, sa ating mga hindi naman legal experts, talagang natututo din tayo, 'di ba, habang pinapanood natin itong impeachment.
0: Ay, may alam mo ba yung huling witness na 'yan? Yung lalaki, si Attorney Wamil. Classmate ko siya.
1: Oh, talaga? Di mo nabanggit sa akin niya ngayon lang?
0: Nawala na rin sa isip ko. Classmate ko siya nung nakita ko siya na magsasalita. Sabi ko,
1: pamilyar?
0: Oh, ito yung classmate ko, eh.
1: Talaga? O baka pwede mo namang i-text. Talaga?
0: Talagang matalino yun si Attorney Wamil.
1: Talaga?
0: Sa room namin. Isa sa pinakamatalino.
1: Oo nga, eh. Medyo nagkainitan nga sila ni Senator
0: Nangaaway,
1: Amy Marcos. So, nagkasagutan sila, no?
0: Pagtapos yan, nakita ko yung mga, dahil friends kami sa Facebook, kanya. Nakita ko yung mga posts na, anong sinasabi sa kanya na, oh, ito yung nangaaway ng Senator Judge.
1: Talaga, o yung magandang ano yan, ha? Parang on the side na na info. Ooh. So talagang magaling siya.
0: Magaling siya. Babalik tayo dito sa impeachment.
1: Naaliw lang ako dun sa trivia mong yan.
0: Naisip ko lang na yung kanina sinasabi ko, yung pag naging issue kasi yung sa gamot. Di ba? Pinambili ng gamot. Kung ginawa ba yun, ay impeachable offense ba yon? Hindi ko kasi, di ba, na yung pera, yung confidential fund, ibabayad ko sa tao, pero ito po ay ano lang bilang layman. Wala po akong pinagtatanggol dito. Classmate ko po si Atty. Mabil. Ano, imbis na ibayad ko pera, eh, ang nangangailangan ng grupo nyo para bigyan nyo ako ng info, ano lang, eh, kailangan nyo gamot, yung tulong, di ba? Hindi, di ba mas okay yun kesa sa pera? Yun lang naman yung tingin ko. Walang pinagkaiba kung ibibigay ko pera or yung gamot. So, tingin ko okay. And then, doon naman sa issue ng paggamit ng aliases, ano yun, secret yun eh.
1: Ano yun? Confidential niya.
0: No? Oo, pag sinabi ko, mapapahamak yung tao. Yun lang yung may tingin ko bilang ordinaryong tao. Ah, walang pinapanigan. So sana, yung mga tanong ko po na yan, masagot din sa mga susunod na impeachment. No? Uh-huh. Hindi po para ipagtanggol si VP Sara. Opo, tulad ng binanggit namin dito kanina ni Jessica, managot po yung dapat managot.
1: Tsaka yun naman talaga yung pinakamalaking tanong dyan, Darwin, kung impeachable offense nga ba o hindi.
0: Oo.
1: Diba? Na ang nakasalalay ang sagot dyan sa mga senator judges. Yes. Diba? Sila yung magde-determine yan. Mm.
0: Kung nakikita mo yung pera, pinambili ng gamot, tapos yung gamot napunta sa butika na pag-aari ni Vice President Sara, eh, may presumption of irregularity na roon. Medyo talaga may kulay. Pero kung yun ang ipinangbayad mo, parang sa ngayon bilang ordinaryo pong tao talaga, wala akong nakikitang mali doon.
1: Aha, ayun. Sige, ituloy natin ang ating diskusyon, Darwin, dahil maganda ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Ano? Kung naaalala nyo po, no? Nito lang nakaraang taon, Darwin, kung maaalala mo, nakausap natin ang National Barangay Health Workers Confederation of the Philippines. So, ito po yung grupo, organisasyon ng mga barangay health workers sa bansa. At isinusulong po nila na magkaroon ng Magna Carta for barangay health workers. Magandang balita po dahil lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado yung kanilang isinusulong na panukalang batas. Makibalita tayo sa kanila, makibalita tayo sa development na yan, Darwin, sa ating pagbabalik.
0: Yan, no? 11:32 po, magbabalik ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate
2: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
7: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
6: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
7: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 AM to 12 PM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayan, tayo po yung nagbabalik dito sa Max Servicio. Ako po si Darwin Chornak.
1: At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po niya, Consi Tolmac Ignacio. Pag-usapan na po natin, ano, balikan natin itong issue na to dahil nung nakaraang taon, pinag-usapan po natin itong napakahalagang issue tungkol po sa kapakanan, honorarium ng mga barangay health workers. No? Ang development dito, Darwin, pasado na, lusot na sa Senado. Ano na ang susunod? Tingnan natin, ano ba yung nilalaman nitong Magna, itong isinusulong na Magna Carta for Barangay Health Workers. Makakasama po natin muli live via Zoom, ano, ang Pangulo po ng National Barangay Health Workers Confederation of the Philippines na si Ginoong Conan Serial. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Sir Darwin, Ma'am Jessica, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig po. Magandang umaga po sa
0: ating. Sir, mauna na po ako, no? Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, gaano po ba kahalaga na maipasa na ang, sa ating Kongreso ang panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers? Ano po ba ito at para saan?
2: Yes po, no? Tayo po ay masaya, ang kabuuan po ng 277,000 barangay health workers po ng buong Pilipinas ay naging masaya po noong Lunes at naipasa na sa pangatlo at pinal na pagbasa ng Senado yung ating pong pinaglalabang Magna Carta of BHW.
1: Bilang konteksto lang, sir, no, ano ba yung nilalaman nitong Magna, at least yung mga pinakamahalagang nilalaman nitong Magna Carta for Barangay Health Workers?
2: Opo, yung sinusulong po nating Magna Carta of BHW, ay ang nilalaman nito po ay magkakaroon po ng pagsa-standardize ng ating honorario na matatanggap ng ating mga BHW na hindi bababa sa 3,000 piso bawat buwan. Sa Magna Carta din po ay magkakaroon sila ng seguridad sa trabaho, meaning to say po na hindi po sila agad-agad, no, or basta-basta na lang matatanggal.
1: Ooh.
2: Especially po kung magkakaroon po ng mga eleksyon, lalong-lalo na sa mga eleksyon sa barangay. So yun po yung dalawang pinaka-importanting kahalagahan po ng Magna Carta na isinusulong po natin sa Senado at sa Kongreso na sana po ay maging isang ganap na po na batas.
0: Sir, gaano katagal na po ba natin sinusulong itong Magna Carta na ito?
2: Actually po, apat na dekada na po natin isinusulong natin ng itong Magna Carta. So matagal-tagal na rin po, no? In fact, marami sa ating mga kasamahan ay tumigil na at saka or demand pumanaw na sa kakaantay ng ating Magna Carta of BHW.
1: Mas matanda pa sa amin pala ang pagsusulong nito, Sir Conan. Curious ako, Sir Conan, anong nangyayari? Bakit hindi makalusot-lusot?
2: Yung maalala po natin yung 19th Congress, in fact, pirma nga lang po ng presidente ang kulang, no? Bagamat hindi ito isabatas noong 19th Congress, ni-refile naman ito ng mga karamihan sa ating mga mababatas, yung mga senador at mga congressman, ni-refile ito ulit, no? Pagkakaalam natin siguro may siguro sa pondo, no? Sa saan kukunan yung pondo para sa pagkakaroon ng yung minimum standard natin na 3,000 per month para sa mga BHW.
0: Sir, ilan ba yung mga BHW po natin?
2: Nasa 277,000 po tayo ngayon.
1: Marami.
2: No? Na mga registered at accredited BHW sa buong Pilipinas. Ito naman pong datos na to ay galing po sa Department of Health.
1: At curious ako, sir, no? Itong BHW natin, ibig sabihin, kasi ang isinusulong sa Magna Carta, regular, gawing regular yung honorarium. Ibig sabihin, sir, wala silang natatanggap na regular na honorarium ngayon?
2: Actually, meron naman po, no? But itong karamihan sa ating mga BHW ay tumatanggap ng mababa talaga sa 3,000. In fact, meron pang tumatanggap ng 100 or 50 kada buwan, no? So mababang mababa at malayo-malayo po sa yung sa pang-araw-araw man lang na pangangailangan ng ating mga BHW.
0: Opo. Actually, yung 3,000 nga eh.
1: Mababa, no?
0: Mababa yung 100 per day. Eh, lalo na po yung 150
2: Opo.
0: Per day. Ay, per month.
1: Dapat nga more pa yung sinulong nyo, sir.
2: Opo,
1: grabe yung 3,000.
2: At sinusulong natin lang at least man lang 3,000 per month yung matatanggap ng ating mga BHW. Ano po, kaliitan din po yung 3,000 po sa pangangailangan pa lang ng mga BHW natin pa sa pang-araw-araw.
1: Oo. At ang nangyayari ba, sir, yung kasalukuyang nangyayari ngayon, parang voluntary basis ba itong pagiging BH worker natin?
2: Opo.
1: Ah, voluntary.
0: Sir, yung...
2: Voluntary, pero maraming trabaho po ang BHW. So, yan po. In fact, ang hindi lang walang oras nagtatrabaho ang BHW. 24/7 po ang trabaho ng isang pagiging BHW. Opo. May tuturing man na isang volunteer, no? Pero sa trabaho po ay talaga pong sinusulit po yung oras ng pagsaservisyo ng ating mga barangay health workers sa community.
0: Opo, para na rin silang mga bayani.
1: Oo, kasi volunteer na, pero yung trabaho nila, sir, talagang parang akala mo posisyon doon.
2: Opo.
0: Sir, kung sakali po maaprubahan ito at maging maisa batas, itong 3,000 po ba na ibibigay kada buwan across the Philippines po, kahit saan kang lugar, 3,000?
2: Opo, oo. Sa lahat po ng registered BHW, magiging applicable po pag naisa'y batas yung Magna Carta natin. Yun po sa minimum na 3,000.
1: Mm-hmm. So talagang ibig sabihin yan, sir, walang excuse dapat ang mga LGU na halimbawa sabihin nila, ay wala kaming budget para dyan eh. Kumbaga, magiging liable sila, accountable sila, sir, kapag halimbawa hindi nila binayaran ng 3,000 yung mga BHW natin.
2: Well, actually naman po, of course, iniisip din natin yung capacity ng LGU no po na magbigay ng honorarium. But yung layunin po ng batas, yung Magna Carta natin, ay talagang magkakaroon ng standard. No?
1: Mm-hmm.
2: So, siguro po, depende sa kakayahan ng LGU, kung kaya naman po, marami din sa ating mga LGU, especially yung mga highly urbanized, ay kaya naman po punuan yung 3,000.
1: Oo, sir.
2: So, ang objective lang naman po, ang layunin po ng Magna Carta ay yung sa hindi aabot ng 3,000, yung national government po ang magpupuno nung sa kakulangan ng 3,000.
1: Tsaka sir, kung hindi ako nagkakamali, no, talagang personally sir, no, parang naging aware ako sa mga barangay health worker noong panahon ng pandemya. Tama ba ako, sir? Sila kasi yung talagang frontline noon eh. Doon talaga bumida yung mga barangay health worker natin, sir, di ba?
2: Tama po, no? So, malaki ding papel ng mga BHW nung panahon ng COVID.
1: Oo. Kaya kumbaga frontliner na talaga natin sila pagdating sa halimbawa, sir, pagdating sa kalusugan ng mga nasa barangay. Kaya dapat talagang ituring na sila na parte talaga ng health system sa isang barangay.
2: Yeah, tama po. So, talaga pong hinahangad po ng mga BHW yung pagpasa natin ng Magna Carta of BHW po.
0: Opo, mga kailan po kaya natin inaasahan na maisabatas na to, formal lang maisabatas?
1: Ano na bang susunod, sir, after dito sa Senate?
2: Yes po, yung after nung panalo natin sa Senate, isusunod naman natin yung paglalabi, no, at pagkikipag-House of Representatives.

0: aabutin ba ito ng isang taon? Aabot pa ba ng next Congress? Ano po ang estimate ninyo?
1: Sana rin po, no? Hindi aabot ng matagal sa lalong madaling panahon ay may isa batas na to. So, talagang nakikiusap tayo sa House of Representatives, sa Committee on Local Government na paspasan na itong pagulong ng Magna Carta of BHW.
0: Mm-hmm.
1: Para naman po maging masaya na ang lahat ng mga BHW natin sa buong bansa.
0: Correct, sir. Ako, last on my end, sir. Bukod po ba sa nabanggit ninyong standardized na honorarium, tapos ano pa nga yung isa niya nabanggit, sir? Honorarium at
1: yung security
0: of tenure po. Bukod ba dun, sir, ano pa? Magkakaroon ba sila ng parang, ang naisip ko lang, ano, parang yung bang parang professional development, mga training ba, sir? May ganito rin,
1: yes,
0: bang
1: po.
0: Aside
1: sa dalawang nabanggit po, magkakaroon po sila ng subsistence allowance, transportation allowance, career enhancement program po natin through TESDA. Magkakaroon din po sila ng legal services, no, libre ng legal services. Tapos magkakaroon din po sila ng, ma-entitled din po sila ng hazard allowances po.
2: Ako po, last na rin sa part ko. Paano po yung mga, sabi po kasi nyo, 3,000 across the board po siya. Paano po yung mga nasa may hirap na lugar po na hindi naman kakayanin ba nila na makapaglabas ng 3,000, yung mga barangay o mga lugar na hindi ganun kalaki ang mga pondo?
0: Mm-hmm.
1: Opo. Yung sa pinapropose po natin na Magna Carta, in fact, yung pinaprioritize lang niya muna yung 4th, 5th, 6th class municipalities.
0: Mm.
1: Kasi based po sa datos po, sila po yung pinakamababang naibigay na honoraria sa ating mga BHW.
0: Sir Conan, mensahe nyo na lang po sa Congress, sa Kamara, no, sa House, kasi sila na ang next. Mensahe nyo po, at syempre pati na rin po sa ating mga barangay health workers na talaga naman, sabi nga ni Darwin, bagong bayani talaga, no, bagong frontline natin.
1: Syempre po, ang lahat po, kasama po ang National BHW Confederation of the Philippines, na umabot po na po tayo ng 277,000. Kasama din po, no, ang Uni Global Union ay nakikiusap po, no, sa House of Representatives na sana po ay gumulong na itong isinusulong na nating Magna Carta of BHW at magkaroon naman po ng kasiyahan ang ating mga barangay health workers na nag-aantay ng 4 na dekada.
0: Grabe.
1: 40 years po na nag-aantay para sa pagsasabatas nitong Magna Carta of BHW.
0: Ayun. Maraming salamat, Sir Conan. Nalula ako sa 40 years, no? 4 na dekada in the making. Maraming salamat, Sir Conan. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, Ma'am Jessica, Sir Darwin.
2: Thank you.
0: Nakausap po natin ang Pangulo po ng National Barangay Health Workers Confederation of the Philippines na si Ginoong Conan Serial, Hari Nawa Darwin. Nakakalula yung 4 na dekada, hindi ba? Bago, kasi deserve na deserve nila yun. Kasi naalala ko talaga sila, Darwin, nung COVID-19 pandemic. Sila yung nagbabahay-bahay, sila yun talaga yun eh.
2: Kumbaga sila yung sumusugal ng kanilang mga buhay.
0: Totoo.
2: Na talagang masasabi nating bayani. Pero nung narinig ko yung salitang Magna Carta, naiisip na naman kita, Jess.
0: Bakit?
2: Kasi yung Magna Carta for
0: teachers. Yun na nga, ayan na tayo.
2: Diba? Na may batas naman eh. Ang problema, hindi naman nakukuha yung benepisyo eh. Yun din, nakakalungkot lang na 40 years in the making itong para sa barangay health workers po natin. Tapos, baka maging ganun lang rin.
0: Kasi, huwag naman sana, pero...
2: Huwag naman. Napakaganda nung nakita ko, nung binabanggit ni Sir Conan yung mga... yung produkto, yung plataforma para po dito, ay napakaganda. Pero nung kitinignan ko po sa calculator, sinubukan ko lang, na 810 million per month. No? Maliit po yung 3,000 talaga.
0: Sobra, totoo.
2: Maliit yun. Lalo na sa ginagawang sakripisyo nila, lalo na nung panahon ng COVID, na itinataya po yung buhay. Sobrang liit po nun, no? Kaya alam po, nung nakita ko yung 800, almost 1 billion per month, no? Kung yung sa mga teachers natin, na bayani din natin,

0: walang nangyayari sa...
1: Walang nangyayari. Ilang taon na rin yun, Jess.
0: Oo, di ba? Lagi natin kausap yung teacher's dignity dito. Di ba? Ilang taon na yung Magna Carta, pero wala.
1: Oo. Ngayon, ganun, baka ganun din, no? May mga magpapapogi sa papel na sila yung gumawa, ganito. Tapos ang ending,
0: wala implementation, walay.
1: Ay, hindi ako yan. Sila yan. Basta nagawa ko na yung part ko. Di ba?
0: Kaya, ang sakit nun, ano? Ang sakit lang, Darwin, kasi tayo, ganyan eh, volunteer, di ba? Siguro, nasasamantala. Di ba? Ay, volunteer ka nga, eh, volunteer naman to eh. Pero, yun na nga, volunteer, pero ang dami pinapagaw.
1: Alam mo, kung makikita lang natin talaga yung taxes natin na napupunta sa tama, siguro, hayahay din yung buhay ng mga volunteers natin, no? Eh, nakakalungkot lang, no, na may mga tao pa rin na nananamantala. No, hindi nila nakikita na may teachers na hindi nabibigay yung batas na para sa kanila. Meron ng ito na ngayon, ito yung naman, bagong barangay health workers, na posible. Hindi malayo. Bakit? Eh, nangyari na kasi.
0: Sa mga teachers.
1: Sa mga teachers na talagang tinuturing natin talagang bayani. Hindi, no contest na po doon. Bagong bayani, barangay health workers. Diba? Pero pag tinignan natin, ang daming pera, may flood control.
0: Ayun na nga eh. Ang dami ng flood control projects, Darwin, nationwide.
1: Pansinin
0: Barya mo, yan.
1: Pansinin mo yung mga suot nila, yung mga suot ng mga anak nila. No? Wala lang, nakakalungkot.
0: Ano kayang mangyayari, Darwin, kung yung mga nakaupo sa pwesta ang sumusweldo ng 3,000? Ano? Siguro ubos ang mga congressman natin, ang mga senador natin.
1: Hindi pa rin.
0: Bakit?
1: Hindi naman sila sa sweldo kumukuha ng pera.
0: Nga pala.
1: Walang kwenta ang sweldo. Yung sweldo nilang 100,000, 200,000,
0: wala yun.
1: Oo. Hindi ka naman tatawaging crooks kung ano ka lang.
0: Doon ka lang
1: 100,000 ka lang, pero baka lakos ka lang, yung logo lang.
0: Diba? Pero kidding aside, ano, na masakit isipin na, alam mo, ikokonek ko dito, Darwin, kasi yung isang topic natin, ang DepEd, aminado si Secretary natin, DepEd Secretary, na kulang daw talaga sa medical staff at guidance counselor ang mga paaralan, pampublikong paaralan dito sa bansa. So parang, so ano, so what's next? Diba? So ano, diba? Na now na in-acknowledge ng DepEd yun, ano nang next? Diba? So alam mo, ang daming, diba, ang daming kakulangan talaga. Yun, that's what I'm trying to say, no? Barangay, bigla akong kinonek yung sa school kasi nga yung nangyari nung nakaraang linggo, Darwin, di ba? Yung sa Las Piñas na pananaksak. Eh, apparently, dun sana sa clinic, di ba? Eh, wala.
1: Buhay pa ba yun? Nung ano?
0: Hindi. Yeah, siguro, first aid. Siguro dun nila yun, okay. Yun ang kanilang ginawa na itakbo siya sa school clinic, di ba? So, ayun na, diba, barangay, wala, kulang ano sa barangay health workers. Kasi naisip ko rin bigla, Darwin, diba, pwede rin magbigay ng mga first aid yung barangay health care workers, diba? So, alam mo yun, ang dami-daming butas, kulang sa atin dito sa Pilipinas. Tapos, ayan.
1: Pero pansinin natin, ha? Pansinin niyo po, lahat ng sal-in ng mga politiko, pataas. Diba? Nakakalungkot eh. Ba't nagagawa niyong mag-boom yung negosyo niyo? Kung ano man po yung legal niyong negosyo, bakit po niyo nagagawa? Paano? Ituro niyo naman po sa amin, di ba? Isipin niyo lahat kayo dyan, nasa may 200 din kayong nakaupo, lahat kayo yumaman. Sana po, maramdaman natin, no? Maabutan natin, Jessica.
0: Oo nga.
1: Yung ginhawa.
0: Na yung sa lifetime natin, ano, na makita nating hindi na tayo binaba. Kaya siguro, Darwin, alam ko ang stand mo sa PAC Silica. Gusto mo yan eh, diba? Development. Siguro, maybe isa yun sa mga dahilan, Darwin, kung bakit hati yung ano ko sa PAC Silica. Kasi para sa akin, parang, hala, parang, okay, gusto ko sana yun kung level up na tayo. Parang feeling ko kasi ang dami pang problema. Diba? Okay. Ako sa akin yun.
1: Parang, hindi pa tayo prepared.
0: Oo, parang ganun sa akin na parang parang ang sakit lang sa loob na uunahin natin yan, e tignan mo nga to, hindi nga mabigay-bigay 3,000. Mm-hmm. Diba? Yun lang yung sa akin. Wala ako, gusto ko rin mapunta tayo sa mapa na pag sinabi mong technology, AI, go-to na ng Asia ang Philippines, of course gusto ko yan. Pero parang feeling ko lang, ang dami pang dapat unahin.
1: Mas unahin. Tama.
0: Oo, yun lang naman valid. Yung sa akin. Oo. Oo.
1: Alam mo, Jess, kanina binanggit mo yung sinabi sa DepEd na kulang tayo ng...
0: Yeah.
1: Kulang tayo ng... guidance counselor, kulang tayo sa medical staff, no? Tapos kung narinig niyo yung pinag-uusapan natin kanina ni Sir Conan regarding sa barangay health workers, nung nag-calculator po ako, nasa 810 million
0: kada buwan,
1: no? Yun ay kung walang ghost employee. yun lang naman, ha? Kidding aside po ulit, pero hindi malabong mangyari, diba? Alam naman natin. Pero ang next na dito naisip ko, kawawa na naman po ang middle income earners.
0: Ay, ayun.
1: Kasi saan, narinig nyo kung saan kukunin? Isa sa concern ng barangay health workers, yung Magna Carta, is bakit napakatagal nito, is saan kukunin ang fund? Anong sagot? Siyempre, sa middle income na naman, di ba? Na hindi po pwedeng magkasakit. Nakakalungkot lang na hindi ako nagre-reklamo po na nagbabayad ako ng buwis.
0: Mm-hmm.
1: O, na, gusto po natin yan na kahit pa paano yung nasishare mo sa mga underprivileged yung taxes natin. Walang problema po doon, 100%. Ang nakakalungkot lang, no? I-share mo yung tax mo, hindi sa underprivileged eh. Sa totoo lang, may mga ibang nakikinabang ng tax natin na sobrang yaman na. Pag samasamahin ko lahat ng kakilala ko, mas mayaman pa rin yung kumukuha ng tax natin. Mm. Diba? Yun lang. Yun, parang deserve ba natin to?
0: Totoo, no? Tsaka, ang sakit kaya nun, Darwin, kung mambabatas ka, diba? I-budget season, malapit na naman budget season. Parang ang hirap i-judge na ano yung sabi kanina, hindi alam kung saan kukunin yung budget, 'di ba, para dito sa barangay healthcare worker. So parang meaning to say least priority sila, 'di ba? Para ako ganun yung naiisip ko, 'di ba? Parang ang sakit no na for apat na dekada hindi pinalusot itong Magna Carta for barangay health workers kasi nga hindi alam kung saan kukunin yung pondo, pero yung ibang pinaglalaanan ng pondo meron kagad sagot yung gobyerno, 'di ba? So para sa akin yun lang, 'di ba? Dapat walang no one or nothing is left behind, 'di ba? Dapat ganun. So parang yun lang yung sa akin, 'di ba? Ang hirap sabihin na ay sorry na lang mga barangay health worker, ha? Wala kaming makuhaan ng budget para sa inyo. Four decades, mas matanda pa sa atin, Darwin, ano? Apat na taon nilang sinasabi sa kanila yun, 'di ba?
1: Pero may pera tayo, may pondo tayo. 'Di ba? O sabi nga overtax, underserved tayo. Diba? Talagang kailangan po ng, sana, yun, no, yung kanina sinabi ko, sana may ganun.
0: Mm.
1: Ang trabaho mo lang is magpakulong.
0: Oo.
1: Ngayon, next season, ay next administration, may ganun ulit. Ang trabaho lang nila, ipakulong.
0: Last admin.
1: Oh, yung within 6 years lang, wag nang lumayo. Basta dito ka lang sa loob ng 6 years.
0: Mm-hmm.
1: Kung congressman ka, senador ka, kung saan ka man connected, basta sa loob ng 6 years ng administrasyon, ang trabaho mo lang magpakulong. Hanapan yan. Dapat meron. Mm-hmm. Diba? Dapat may accomplishment. Siguro tingin ko pag may laging nakukulong, kahit papaano, merong ano eh, may matatakot.
0: May point ka doon, Darwin. Kasi diba, parang wala tayong nakikita eh.
1: Meron isang mayor.
0: Paisa-isa, diba?
1: Isang mayor. May makukulong na isang mayor dahil nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ganito, ganyan. Pero sa big picture, hindi lang million ang nawawala eh. Hindi lang din billion, trillion. Diba? Alam natin, kahit na wala tayong ebidensya bilang ano lang, tao, alam nating may corruption sa Pilipinas. Pero ang tanong, bakit walang nakukulong talaga yung talagang every year kinakasuhan to, pinakukulong to, ganyan. Siguro kung meron, tingin ko kahit papaano, may chance tayo eh. Kasi napaka yaman natin sa ano, kalikasan.
2: Mm-hmm.
1: May masisipag tayong mga Pilipino. Talagang naging may kulang lang talaga sa pwede na natin this time sisihin din yung gobyerno.
0: Mm-hmm. Ayun. Kalain mo, Darwin, 11:59 na agad-agad. Kaya yun naman.
1: Yun, no? Natapos na po yung oras natin, no? Naway, nasa maayos pa rin kayong kalagayan, no? Hindi na masyadong muulan. Mm-hmm. Pero panatilihin magdala ng payong. Kung kayang wag lumabas ng bahay, wag na po tayong lumabas ng bahay. Maraming salamat sa pakikinig nyo po dito sa Max Servicio. Ako po si Darwin Chornak.
0: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio, ingat po kayong lahat. Happy weekend!
1: Bye-bye!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan dulot po ng mga ilang digmaan ng ilang mga bansa ano na nagdudulot na rin po ng epekto sa iba't iba pong mga bansa gaya po natin particular na sa antas po ng mga sa antas na ekonomiya pati na po sa mga produktong petrolyo at na po pati na po ang ating inflation ano po ay nako sama po yan sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin o pangunahing bilihin at yung kawalan ng oportunidad naman sa paggawa o sa trabaho. Ay, naku, sinabi niyan, sa dami ng mga problema, ay patong-patong ang ating mga problema. Ay, naku, talaga naman, sa totoo lamang, sadyang wala sila mga patawad. At ang titindi talaga nila dahil launa ang kanilang mga politika. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, no? Na ang laman daw po ay basura, pero ang totoo ay puro pera ang mga laman niyan, pati na po ang mga expandable envelope at envelope, maging na po mga paper bag na sinasabi din na mga basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera mga laman. Kaya ilan po ba kayang mga ganyan?

0: ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Tigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, ikapito, sa buwan po ng Agosto, sa taong 2026, bali TGIRF po tayo at TGIRJ, opo, TGIF, di po ba? Thank God it's Friday, thank God it's RJ, ano po? Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakadami din po nating tatalakay ngayong gabi, ano? Kasama na po dyan yung para namang magkasunod-sunod, ano? Mula po nung sinabi ng Korte Suprema na tila sila'y nagbibigay konsiderasyon sa mababang kapulungan at hindi na hudi desisyonan o pag-aaralan yung pong mga nahihain ng ating pangulo o pangalawang pangulong Inday Sara, pati po ang ilang mga abogadong kagaya po ni Atty. Torrion, ano, Israelito Torrion at ng ibang mga kasamahan niya ay kumbaga moot and academic na daw, kaya hinahayaan na nga i-resolve ito sa Senado dahil nagsimula naman na daw ang pagdinig dyan po sa Senado bilang impeachment court. Ano? Ang kasunod po niyan, aba, eh, kung makikita niyo naman, ano, eh, yung pong sinasabi naman daw po na ang extradition treaty na gustong ipatupad naman daw ng bansang Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano po, di po ba may mga kaso si Pastor Apollo Quiboloy diyan po sa Pasig, di ba? Kasalukuyan po ito nililitis, pero formal na daw po na ika ngay naghain, ano? Ng request for extradition, ito pong bansang Amerika, at ito po ay hinain nila sa Department of Foreign Affairs. Ayon daw po yan kay Ambassador Babes Romualdez, no, ng ating ambassador dyan sa Amerika. At matapos noon ang DFA naman, o Department of Foreign Affairs, ay binigay naman po ito, no? Itinurn over po ito sa Department of Justice, no? Kaya ang Department of Justice po ay pinag-aaralan, ano, kung papaano po ang kanilang mga susunod na mga hakbang. Pero kung meron nga po siyang dinidinig na kaso dito, eh malamang yan pa ang maging dahilan para hindi po siya ipayagan, no, mapadala sa Amerika. Dahil nga may kaso siyang kinakaharap dito. Ganun naman po yan. Kaya pag nakita po natin na nag-iba na naman, o pirang parang nag-bendalo at bigla siyang pinayagang pumunta ron, ay nako, sa totoong buhay, ito'y lantara na po, no, ng pagbabali ng ating mga batas pag nagkataon. Ano po? At hindi lang po yan, ano? So, ikatatlong dagok po, no? Yung sinasabing it comes in threes. Di ba ba? Lagi do tatlo yan kung sakasakali. Ang ikatatlo po ay yung pong mga ulat na tila meron daw pong apat na sa mga dating 18 Marines na member daw po ng mga empleyado ni Saldico ang bumaliktad ng kanilang mga testimonya, ha, saan ka nakakita. Kaya nga, no, nagkasunod-sunod. Ano? Pero mas mahihilo siguro kayo kung kayo po ay nakapanood ng press con ni Ombudsman Boying Remulla para klaruhin niya ito nung siya po'y tanungin ano po ng mga mamamahayag. Talaga pong nakahihilo ang kanyang mga sagot. Kasi sa ka ba naman nakakita dahil may nagtanong po doon ano po, na papaano nga naman na itong mga bumaligtad na ito, eh kung yan din po ang ginamit ninyong mga testimonya para po i-demanda ang dating Speaker Martin Romualdez, eh papaano, di parang napahina tuloy yung kaso na isinampa sa kanya dito kay dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Ang sagot po niya ay neither, ha, di ba? Neither, ang ibig sabihin, hindi daw po ito mapapahina, hindi din daw mapapalakas, di ba? Pero saan ka nakakita, eh kung yun nga mismo mga testimonya, kung totoo man ito ha, na yung mga member o dating member ng 18 Marines na noon ay naglabas ng kanya-kanyang testimonya, bukod doon sa unang kanya-kanyang testimonya nila, eh, yung unay consolidated testimony, tapos nagkaroon ng kanya-kanya noon sila po'y nasa NBI, pagkatapos eh, may mga ginamit pala roon na halos parang walong testimonya po ata yan na ginamit, walo o anim na testimonya para ho gamitin ng ombudsman para sampahan ng kaso ang dating speaker Martin Romualdez, no? So kung nagkalabo-labo na po yan tapos may nagerekant, di ba? Sinasabi nagerekant. Naturalmente makakaapekto po 'yon ano doon sa kaso ni na isinampa mismo ng ombudsman dito nga kay dating speaker Martin Romualdez. Saan ka po naman nakakita, no? Eh parang kaya nga nadagdagan na tayo ng isang salita sa ating intro, hindi lamang po tayo distraction, meron ng kasamang disruption, di ba? No? Ang distraction ay para kayo'y lituhin. Ano po? Pag sinabing disruption, eh yun ay para sadyang guluhin, di ba? Magkaiba po yung distraction sa disruption eh. Kaya isinama na po natin yan sa ating intro. Style nila yan eh, di ba? Ang kanila po'y lituhin ang taong bayan at pagkatapos, paano kayo malilito kung di kayo guguluhin? Ano po? So, eto na siya. Saan ka ba naman nakakakitang hindi nagkakatugma-tugmang aksyon ng iisang gobyerno? Sa isang banda, kagaya nun, bago pa man po sabihin ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA, no? Na parang isang nakaraang Lunes lang, ano? Ang nakalilipas, aba eh, masakit man daw sa kanyang kalooban, pero kailangan managot yun daw po kanyang pinsan na dating speaker, ano? Na tinugon na naman ang kanyang pinsan na Speaker Martin na masakit man din daw sa kalooban nila, ay ito'y kanilang tatanggapin. Diba? Ano po? Kaya nga sabi ko, ito na, nakikita nyo na po, ano? Sabi ko pa lang noon nga, paano naman po uusad ang kaso o titibay ang kaso laban po dito sa dating speaker samantala ang ginamit nga po, no, ng mga testimonya ng mga ilan sa mga dating Marines, so 18 Marines, no, ang ginamit para husampahan ng kaso itong si dating Speaker Martin Romualdez, pero ng ano, ng ombudsman, ano, pero sa kabilang banda ang DOJ naman ay sinampahan ng kaso yung 18 Marines kasama na po yung apat o anim na ginamit ang mga testimonya para kasuhan ang dating speaker, ano, eh sinampahan naman ang kaso ng DOJ ng perjury at cyber libel. Saan ka ba naman nakakita noon? Ano po? So, parang sa isang banda, ito ang ginamit para makapagsampa ng kaso, ang ombudsman. Tapos sa isang banda naman, ang DOJ, sinampahan ng kaso yung mga pinaggamitan para magkaroon ng ebidensya at yun nga po yung 18 Marines ng cyber libel at yun nga, tinatawag na perjury o pagsisinungaling. Edi parang sila na rin ang sumira, no? Sa tibay ng ebidensya nitong 18 Marines. Tapos ito na, nasundan na, na apat doon sa kanila na 18 ay nagrekant. O, saan ka nakakita? Bumaligtad, ano po? At ang sinasabi po ay issue sila po ay napilitan lamang. At itinuturo nila ngayon baligtad ay si Atty. Baligod na, no, na namilit daw sa kanila. Kasama daw po ang dating congressman Mike Defensor at senador, no, Marcoleta, no, Rodante Marcoleta. So binaligtad, no, nung apat na 'yan. Eh, pero maliwanag naman nung sa panayam sa kanila, gusto na lang nilang bumalik sa dati ang buhay nila dahil napakadami na daw kaso na isinampa sa kanila. In short, no? Tapos nung sa kaninang press con ni Ombudsman Boying Remulla, kaya ako nasabing napakagulo dahil siya na rin po ang nagsabi na hindi daw ito makaka-apekto kahit nag-recant. Ano po? Di ba? Yun ang kanyang banggit, no? Pero sa isang banda, eh sinasabi niya na kumbaga maaring ang nag-pressure daw sa mga ito ay si yung kampo daw po ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero sa isang banda sinasabi din niya na ito daw po si Attorney Baligod ay may kasaysayan daw po mula pa daw po nung DAP at PDAP scam, no? Binibigyan nga niya ng assignment yung pong mga journalist na nandoon eh. Siya sa atin nyo kanya, ito pong background kanya ni Attorney Baligod. At sabi eh, kayo na po magsabi, parang ganyan ang pagkakabanggit niya, no? So ano ba talaga, kuya? Di ba? Kasi sa isang banda, ginamit nyo't lahat yung pong testimonya nung 8 or 6, no? Sa mga out of 18, ano? Ng mga dating Marines para sampahan ng kaso si Martin Romualdez, ang dating speaker. Pero hindi nyo naman pala pinaniniwalaan, lalo na ang abogado na nagdala sa kanila sa ombudsman. Di po ba? So doon pa lang, parang, paano mo paniniwalaan? Eh samantalang sinasabi mo na nga na parang wala nang ginawang tama itong si Attorney Baligod mula noon. Di po ba? So parang hindi ko maintindihan na ikaw na nag-uusig, gagamitin mo ang mga testimonya na sinasabi mo na ang kanilang abogado ay hindi mapagkatiwalaan at dahil may makulay na kasaysayan, colorful pass daw eh, di ba? Pagkatapos, hindi man dinimanda naman ng Department of Justice sa salang cyber libel at saka perjury at apat na ngayon sa kanila, direktamente pong mga ginamit yung testimonya para kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez ay bumaligtad na. O, paano ngayon yan? Kundi pa kayo naguluhan doon, ewan ko na. Kaya kumbaga, kung yung master of disruption po, yung, di ba, disruption and distraction, ay wala nang mananalo sa pamahalaan na ito, di ba? Sa isang banda, ito ang sasabihin. Tapos sa isang banda, ito ang sasabihin. Ay, pareho lang po ang pinag-uusapan eh. Paano natin maipagtutugma ngayon yun? Paano natin maipagre-reconcile, di ba? Kasi isa lang naman po ang punot dulo. Makahanap tayo ng mananagot o yung babigyan ano, ng pananagutan ang dapat managot. Eh so, saan ka makakita na yung mismong kaso na isinampa, ano po, eh humina na nung ang Department of Justice ay sinampahan ng kaso yung mga testigo na pinagbatayan na ebidensya ng ombudsman para kasuhan ang Speaker Martin. Di ba? Doon pa lang, nagkagulo na eh. Tapos ngayon, umatras ngayon yung apat. Hindi pa malaman ang dahilan. Tapos sa press con, andun sinasabi niya, ay, sigurado yan. Yung siyempre, yung kampo ni dating Speaker. Di ba? Eh, siyempre, sila ang makikinabang pag umatras ng mga to eh. Di ba? Pero sa isang banda, sinisisi rin naman niya itong si Attorney Levy Baligod na malamang nag-file ng mga kaso, nag-file po, naglapas ng mga affidavit na kasinungalingan. Eh kung kasinungalingan yun, ba't yung ginamit? Para isampa po ang kaso dito kay dating Speaker Martin. Di ba? Ano po? Huwag naman sana na sila din mismo ay maguluhan sa sarili nilang sinasabi. Abangan natin kung kailan may madudulas. Kasi kung ito'y nilatag ko na nga po sa inyo ng malinaw-linaw, ano po, napapaano nga naman mangyayari yon? Eh siyempre, ang layunin ng gobyerno, dalang pangulo na nga sa SONE sinabi eh, kahit kamag-anak niya, kahit pinsan niya, masakit man sa loob niya eh. Pero kailangan managot eh, di po ba? O eh, pero bakit ganyan? Di ba, no? Imbis na pagtibayin ng gobyerno, opo, ng administrasyon, yung pong mga ebidensya at testimonya, eh mukhang para bagang papunta sa pagpapahina, no? Na talagang walang kapupuntahan ito. At ang mabigat pa ay ito, dadagdagan pa pala. Kasi naglabas po ng pahayag itong si Senator Eric Sylvester Tulfo na bendalo na sinasabi po niya na ipauubaya na lang daw ang mga susunod na pagdinig patungkol sa flood control sa ombudsman. Dahil nagkausap daw sila ng ombudsman, kasama po ang Senate President nila na si Sherwin Gatchalian, at napagkasunduan nila na i-turn over na lang daw lahat ng usapin patungkol sa flood control para naman daw ang Blue Ribbon ay makapag-imbestiga ng iba. At alam niyo po ba kung ano ang balak nilang imbestigahan? Eh di yun daw po yata ang prime mover, di ba, ng mga bilyar. Di ba? Saan ka? Dahil yun daw po eh, makaka-apekto daw sa ating lahat eh. Ano pa yan? Hindi tubig, di ba? Napakahalaga daw po niya na nakaka-apekto sa buhay ng bawat isang tao o pamilya. Eh di tubig nga yan, ano? So more or less, papunta doon sa prime water. So kung titingnan natin, hindi pa nga tapos, no? Dito sa flood control anomalies, ang Blue Ribbon Committee, ebe hindi ma anong klaseng chairman ito si Erwin Tulfo kung sakasakali, no? Hindi ba dapat lalo niyang pag-ibayuhin para imbestigahan kung bakit aatras yung 4 sa 18 Marines, no, sa kanilang mga naunang testimonya, di ba? Di ba dapat lalo siyang maging masigasig, alamin ngayon ito. At saka yung mga hindi pa po napapatawag, kagaya po ni dating Budget Secretary Ame na Pangandaman, na pinromote pa nga ng ating Pangulong Marcos bilang presidente ng Bangko ng Mga Muslim. Diba? O ang dating niyang Executive Secretary, Lucas Bersamin, pati yung kanyang pamangkin o apo na si Adrian Bersamin. At pati pa yung isang USEC, Trigib Olivar, ano po? Diyan din po sa Malacanang, sa opisina mismo ng Office of the President at under mismo pala sa office ng Executive Secretary. Hindi pa rin po yan napatawag. Ano po? O, pati po yung USEC Jojo Cadiz na nasa DOJ, na di umano daw po. Ha? Di umano, ha? Ay yan daw po ang go-between. No? Yan daw pumapagitna sa pagitan ng ating Pangulong Marcos at ng dating congressman na si Saldico. O, kita nyo na. Kaya yung mga bagay na hindi pa unaliwanagan. Natapos at lahat yung ICI, pinaniwala tayo lahat na mapapalabas ang katotohanan, mapapanagot kahit daw sa Pasko. Yung nakalipas sa Pasko, ha, ay may makukulong na daw bago magpasko. Eh, hindi nga nangyari yun. Diba? Nung lumagpas at lahat, aba, ang sabi nga ng ombudsman, ayaw ko na magbigay ng deadline. Ayaw na daw niya magbigay ng deadline. Eh, ang Pangulong Marcos niya, nagbigay ng deadline eh. Bago mag-Christmas, may makukulong. Hindi nga natupad eh. Tapos, mantakin yung mga February pa lang, binuwag na po ang ICI. Ano po? Yun pong sinasabing Independent Commission on Infrastructure. Na wala naman pong kinahinatnan dahil hindi naman po isinapubliko yung kanilang report. Di ba? Hindi naman isinapubliko eh. So, in fact, yun ngang pagdinig sa ICI, lahat po yan eh, hindi nga live stream eh. Kahulihan na lang po ni live stream kung kailan malapit na silang buwagin, di po ba? At nung ni-live stream nun, aba, eh, nakita natin na marami pa ang mga tinatawag na executive session. Saan ka nakakita? Tapos hindi din ilalabas sa publiko. Eh, public interest po ang pinag-uusapan dahil corruption issue po ito eh, di ba? Kung ang pangalawang pangulo, pilit nilang hinuhubaran, ano, diyan po sa Senado, nung una sa Kongreso, di ba? Bago nila masampahan ng impeachment complaint aba, ipinanguna na po nila yung sandamakmak na propaganda na pinalalabas sa mata ng ating mga kababayan na siya ay corrupt, na siya po ay gumawa ng mga anomalya, di ba? Tapos ngayon na nandito na po sa Senado, ganyan din po ang ginagawa, no? Na nasa prosecution, kahit na yung mga private prosecutor, no? Andun tawagin pong scam, bongga kaday, at kung ano-ano mga salita, pero wala pong laman dahil hindi ho nila naipreba, di ba? At ngayon, para bagang sa media, nababanggit po ni Atty. Ligutan, ano? Isa sa mga private counsel na matapos daw po mag-testimonya o maglabas ng testimonya yung dalawang manager ng banko na na-establish na po doon, na nagkaroon talaga ng mga withdrawal, ano? Yung mga authorized person to withdraw, ha? Hindi ho ibang tao, ha? Authorized, ano po? Tapos, nandun nang tumistigo daw po yung naunang COA auditor ng mga confidential funds, ano, na si Attorney Roderick Wamil, di po ba? Sa palagay na itong si Attorney Ligutan, sabi niya, nasa panig na daw ng depensa na ipreba na wala daw po siyang naikulimbat dito o wala siyang binulsa sa mga pondo. Aba teka, hindi pa po nagbabago sa litigasyon. Ang burden of proof po ay nandun pa rin po sa panig ng taga-usig. Diba? Kasi kayo umuusig, kayo po ang nag-aakusa. Ang burden of proof lies with the prosecution. Wala po sa depensa yan para patunayan. Ano po? Kaya kung wala kayo mailalabas, eh may laki problema niyo yun. Ano po? Hindi yan problema ng depensa. Kaya nga, ang depensa, nag-aantay. Nakita nyo nga, hindi nga tinanong yung dalawang executive ng banko eh. Kasi sa narinig nila, mukhang tama naman lahat yung mga nasalaysay doon na ito mga authorized na mga tao, kagaya ni Fajarda, di po ba? Tsaka yung isa pa, ha, ng, nasa Office of the Vice President, at yung isa naman nasa DepEd, di ba? So, kumbaga, tama naman, wala naman pong mali, no? Dahil ang mga kumuha ng pera ay mga authorized person, ano po. Tapos, yung pong pinagkagastahan na sinabi naman po ng auditor ng COA na si Wamil, ano po, itong si Roderick Wamil, na mayroong mga itemized naman daw po doon na kung siyang pinaggamitan at meron daw mga na-flag, ano po. At yung mga na-flag ay ongoing naman daw po ang apila at yung iba po ay nabigyan na ng disallowance pero hindi yan final. Pero pinipilit niya, final na. Dapat restitution, ibabalik na. Isang ka ba naman nakakita sa kasaysayan natin na pagdating sa audit, ano po, umaakit nga yan hanggang Korte Suprema. Kung hindi nangangahulugang binigyan ka ng disallowance at pinababalik sa iyo, eh hanggang doon na lang at pwede mo na talagang ibalik. Di ba ba? Ang nangyayari po, ikaw po'y mag-aapila sa iyong palagay at merong kang batayan para sabihin na ito ay tama ang iyong paggamit, kaya aakit ka't aakit hanggang Korte Suprema. Di ba? O kaya, di ba, napakadami na nga nating halimbawa ng Tetik Gordon, eh, no? Sa tinagal-tagal na panahon, naging senador na siya bago na desisyonan ng Korte Suprema at kinatigan ng COA. Di ba? O nung kinatigan ako, pinasosole, doon pa lang po magkakaroon ng finality, no? At executory. Na, pwede na. Pero yun doon pa lang sa COA per se, hindi pa po pwede, hindi ba tatawag na final? Kasi nga yan ay appealable, di ba? At rectifiable yan. Lalo na, ito po ay parte ng pag-audit, kung siya nga mismo na tumitistigo na si Wamil, nagkamali siya ng typographical error lang ang sabi niya, pero 10 million mahigit, di po ba? Ang mga naidagdag ba niya o nawala doon sa listahan niya? Kaya nga sabi sa kanya ni Presiding Officer Chief Escudero, yan ka pa naman dapat particular, no? Bilang isang certified public accountant. Kaya nga siya abogado dahil CPA siya, no? Sa numero, hindi ka pwedeng magkamali. Magkakamali ka sa ibang bagay, pero sa pagkikwenta, no, ng numero, mukhang dyan ka hindi dapat nagkakamali, di ba? Kasi nga, CPA ka, di ba? At ikaw yung accountant eh, di po ba? Dahil yan eh, kahit paulit-ulit mong binabalik, halimbawa lang, no, bilang isang accountant, may standard po ng pag-audit, di ba? So, tuloy-tuloy yan na sheet o broadsheet, ano, na kinakalculate mo kung ano yung lumabas, ano yung pumasok, di ba? O eh, pagkadating sa dulo, pag hindi nagtali yan, uulitin mo ngayon lahat yon, tama? O eh, bilang accountant, alam na alam nyo paano binabantayan yung inyong mga ginagawa na may kasiguraduhan na hindi magkakamali. Dahil pag nagkamali sa isang numero lamang, eh iba na po magiging resulta ng lahat. Magkakagulo-gulo na po ang lahat, di po ba? Kaya nga sinisiguro yan, dumadaan pa yan sa counter-checking. Di ba? Baka hindi lang isang beses o dalawang beses. O, tapos yung pinipresenta, eh, hindi ka pala sigurado o wala palang kasiguraduhan. At ang pinakamasaklap, siya mismo ang gumawa nun. Wala siya maituro. Kasi siya talaga gumawa nun eh. O kaya dun lang niya din nakita na, ay, baka ho nagkamali lang. Pwede ba yun? Di ba? Pwede ba yun? Baka ho nagkamali lang. Samantalang determinado na siya na may maling ginawa ang ating pangalawang pangulo. Sino siya para maghusga nun? Eh, umaabot nga ito hanggang Korte Suprema. So, papaano ba naman sino? Ano ang karapatan niya? Wala nga siyang clearance eh. Di ba? Yung sinasabi ni Senator Lacson. Di ba? Dahil ito ay classified no? Information dahil ang pinag-uusapan po, lalo nang yung ino-audit ay confidential na funds. Ano po? At confidential mission and activities ang involved dyan. So hanggang saan ang level ng authority mo? Nung tinatanong po, di ba, ni Senator Lacson, parang nagtaka pa siya eh. Para bagang, kailangan ba yun? Diba? Parang nagtaka pa siya, ano po yung authority? Hindi niya alam, ano po? So ibig lamang sabihin, pinaliwanag pa ng Senator Lacson, ano? Nako mo, yan ang iyong ino-audit, naturalmente, meron ka pong clearance o pass, no? Na may mga bagay na, alimbawa, kagaya nun, ano, yung totoong pagkakakilanlan dun sa Mary Grace Piatos at iba pang mga alias, no? Eh, darating ang pagkakataon na maaaring ma-declassified yan, ano? At matukoy kung sino sila. Pero hindi yan sigurado, ha? Kasi nga, ito ay, yung pagpapatuloy po ng problema ng ating bansa patungkol sa insurhensiya, eh, may irag nga ito, 50 taon mahigit na eh. Di ba? So, paano mo i-declassify yan? Humirit pa nga dyan ang dati nilang Senate President na si Tito Soto. Huwag na daw tawagin confidential. Ha? Ano kaya gawin na lang pong classified? Di ba? Ano yan, ha? Sa totoong buhay lang. Pambirang buhay. Ano ang diferensya ng pangalan? Ano? Kung ito po ay classified at ito po ay confidential, iisa lang po ang ibig sabihin. Di ba? Ano po? Parehas po eh. Ang punto lamang po, may batas pa nga tayong umiiral na isang krimen. Pagka ito ay ibubunyag mo, itong mga classified or confidential information. At yung batas na yan ay umiiral sa panahon ngayon at alam malamang yan ano, na mga mambabatas dahil sila po nagpapasa ng batas eh, di ba? O saan ka ba naman nakakita, pinipilit mo magsalita yung COA, pinipilit mo magsalita ang iyong mga resource person para lang masabi kung ano yung mga confidential information. Samantalang alam mo sa sarili mo bilang mambabatas na may kasalukuyang batas na umiiral para hindi ito mabunyag. Di ba? So kung ang batas nga, pinoprotektahan itong mga confidentiality ng mga taong ito o ng mga personalidad na ito. Tapos sila na mga mambabatas, eh gustong ano, i-violate o labagin yung batas na yun. Saan ka nakakita? O paano ba? Sino ang lalabag? Ang pangalawang pangulo? I-chu-chu-chu niya kung sino si Mary Grace Piatos? Sasabihin na niya kung sino yung iba pang mga aliases niya? Kung sino-sino itong mga taong nito? Ay, makakaasa po kayo hindi gagawin ng pangalawang pangulo. Yan. Kasi siya po yung sumusunod sa batas. Noon pa man, sinasabi na niya, dahil mapupunta sa graft and corruption, ang lalabag na opisyal, no? Sino man ang lalabag sa sikreto, opo, ng confidentiality. Pag ito ibinunyag mo, kahit pa po yan operation, ano po, classified operation ng gobyerno, kahit sabihin mo pang, di ba, tapos na naman yan eh. Ah, hindi. Kahit tapos na yan, hindi mo pwedeng ibunyag yan. Hindi mo pwedeng isiwalat hanggat hindi siya declassified. Ang siste, ang magde-declassified po niyan ay ang mismo pong mga member din po ng Security Council ng ating bansa. Di ba? Eh, paano mo i-declassified yung mga ganitong information? Eh, ongoing ang laban mo sa insurgency, di ba? O yung pwede pa sa drugs, no? Kung halimbawa, kalaban yung sindikato, ginagamitan din ng confidential, di ba? At intelligence fund yan, o ongoing ang ating laban patungkol sa mga bagay na yan, paano mo yan i-declassified? Kaya nga, may batas tayong umiiral na hindi pinahihintulutan na isabunyag ito, ibunyag itong mga bagay na ito na kinoconsider na bilang state secrets. Yan lang po, di ba? Hindi ko naman maintindihan na bakit ba kung ayaw talaga nila sa confidential fund, eh bakit yung sa pangalawang pangulo lamang, bukod tangi, ang pinag-iinitan nila, di ba? O ba't di sila ngayon maglunsad ng kaparehas na investigasyon, ha? Patungkol po sa, lalo na sa Pangulo, na billion po, 4.5 billion eh, ang kanyang confidential at intelligence fund, taon-taon eh. Di ba? O bakit yun, hindi ho nila man lang masilip o matanong, saan mo kaya ginastos yan? Di ba? Ano po? Eh kasi nung na, kumbaga, naalala nyo, no, sa press con kahapon ni Jose Claire Castro, may nagtanong patungkol po dito sa impeachment proceeding, no? At ang sabi nga nung isang mamamahayag, ano daw masasabi ng palasyo patungkol dito sa naging pagdinig at mga ibinunyag daw ni Attorney Roderick Wamil, di ba? Marami daw naibunyag. Sus Marianong Garapo naman. Ano naibunyag niya? Wala ho siya nabunyag. Lahat nga nagsibalik sa kanya. Hindi po ba? Oh, eto po. Yun lang pagtatanong. Kita niyo yan. Ha? Nako, kung yung pagtatanong na yan, narinig po ni Boying Remulla, ni Ombudsman Remulla, baka sabihin niya, parang targado yan. Kasi sa press con niya kanina, may nagtatanong eh, banatan ba naman niya ng, ha? Ano yan? Paano makaka-apekto? Ha? Parang kargado yung tanong mo.

Ang tanong ni Lilina, balikan mo ba naman ng parang kargado? Kargado ng alin? Diba, no? Nililinaw na, eh. Magkabirang buhay. So, eto na. So, lumalabas po, no? Nung nagtanong nga doon sa palasyo na kung ano daw masasabi ng Malacanang patungkol doon, ano? Sabi niya, hindi daw sila makikialam, no? Sila bahala daw dyan ng Senado. Pero nung tinanong lang kung ano ba sa mga sinabi ni doon sa nangyari sa pagdinig, ang sa palagay ninyong nagmarka sa inyo na hindi nyo nagustuhan. Ang sinabi po ni Kwan, ni Jose Claire Castro, yun daw pong pananagutan ng Kwan, ng head of office. Kasi para ba daw dinadala sa aspeto na ang pananagutan ay nandoon daw po sa mga Kwan, nandoon sa mga napagkatiwalaan lamang ng pondo. Diba, yung pong mga dapat mag-withdraw, yung mga chief operations officer, mga ganon, kung paano nila ginamit, parang ganyan, ano? So dapat huwag daw kalimutan yung head of office, malaki daw ang pananagutan at responsibilidad na yan. Well, kung maaalala nyo, doon po sa mini trial ng Kongreso, natanong po yan doon sa panahon na ang tinatalakay po ay ang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Diba? Budget ang pinag-uusapan. Diba ang budget pinipirma ng Pangulo? O di, naandun ang pananagutan niya. Di po ba? Alam niyo ba pinalabas lang nila dun sa mini-trial ng Kongreso na ministerial job lang yan ng Pangulo? So kung may nagdawa ng kamalian dyan, pinirmahan lang niya yan. So yung mga gumawa ng kamalian ang dapat niyong sisihin. Parang ganon. Parang lumalabas, pinaikutan siya dyan. Hindi niya alam yan, pero nilagdaan niya. Diba na? Pero kailangan niya lagdaan kasi trabaho niya yan bilang Pangulo. Kung hindi niya lalagdaan, wala tayong budget. Aba, teka lang. Hindi ba dapat ang paglagda ay may responsibilidad? Kasi may obligasyon po yun na kasunod. Di po ba? Kaya nga meron siyang veto power ang Pangulo. Di ba? Ano po? So ang ibig lamang sabihin, kung yung sinasabi po ni Jose Claire Castro sa press con niya kahapon, na yung mga officers lang hindi dapat ang masisirito, dapat yung head of office. Eh kung ganun pala, di applicable po pala doon sa pagdinig, sa mini trial, no? Sa Kongreso nung ini-impeach nila ang Pangulong Marcos. E doon ay sinabi nga nila na hindi masisisi ang Pangulo sa pagpirma niya doon sa budget kasi yan ay trabaho talaga ng Pangulo at yan ay pahagi ng ministerial job niya. Wow! Ministerial na lang pala ang pagpipirma ng budget. Hindi na pinag-aaralan. Samantalang noon, sinasabi ng Pangulo, di ba, naalala niyo noon? Napuyat daw sila ilang gabi. Lalong-lalo na po nung panahon na kine-question yung pinakakurap na budget na 2025 budget, naalala nyo, yung may mga blanco, di ba sinasabi? Tapos yun yung panahon na siniro ang budget ng PhilHealth, di ba? Hindi ho nagbigay ng subsidiya ang gobyerno at mas mataas ang budget ng DPWH kumpara sa Department of Education o sa edukasyon. Di ba't pinagpuyatan nila yan na kunyari nagkaroon ng bituhan? Pero ang ginawa, lahat kanya ng mga training o kung ano man maiuugnay sa pagte-training o pag-aaral, pinasok bilang budget ng Department of Education. Saan ka ba naman nakakita? Para lang tumaas. Para lang magmukhang mataas, no? Ang budget ng DepEd kesa sa DPWH. Di ba? Tapos nagbito sa unprogrammed appropriations na wala naman talagang pondo ron. Nagbito ron ng iilang daan na milyon o kung ano man. Eh wala naman pondo yun eh. Di ba? Ano? Binito. Di ba? Walang pondo, di walang binito. Di po ba? Yung mga actual na dapat binito, hindi ho yun ang mga binito. Tapos, zero budget ang PhilHealth nun, hindi man lang pinaglaban. Samantalang nag-a-allocate siya nun ng 75 million, opo, para po bilang subsidy. Bilang subsidy po para sa PhilHealth. Ano po?
Kaya dito tayo mapapaisip, no? Na teka lang,

0: paano magiging ministerial job lamang ng isang pangulo ang paglagda sa isang budget, eh, kalaki ng kanyang poder, no? Meron po siyang mga abogado, meron nga presidential legal advisor, meron pa siyang mga abogado sa loob mismo ng kanyang opisina. So lahat yan ay may mga pagkakataon para pag-aralan itong mga bagay na to para siguraduhin po na ang Pangulo hindi magkamali. Diba? Kay Tatay Digong nga, ganyan. Kaya nga siya nagbito noong 2018. Ano po? Nagbito siya noon eh, no? Noong 2017 na budget. Kaya noong 2018, parang Abril na po ata yan. Abril ng 2018 na tayo nagsimula magkaroon. Parang hanggang April nga ng 2018, no? Nung May, yun na po yung budget ng 2018, no? Pero yung January to April, budget pa ng 2017 yun, no? Ng January to April. Kasi nga, binito ni Tatay Digong, eh, hindi niya pinayagan eh. Kasi kahit na nire-review po yan ng kanyang mga abogado na nasa opisina niya, matyagang binabasa ng Pangulong Duterte dahil ayaw nga niya magkamali. Ayaw niyang siya'y malusutan. Lalo na isa siyang abogado, alam niya, kaya nga siya'y puyat, no, sa gabi, doon siya nagbabasa, doon siya nagtitingin kung ano yung mga pipirmahan niya. Kaya nga doon, dyan natin masasabi na hindi yan ministerial, napakahalaga po. Diba? Dahil may pananagutan eh. Tulad ng sinasabi ni Claire Castro na may pananagutan yung head of office. Oh, eh bakit pagdating doon sa impeachment ng Pangulong Marcos eh, ministerial job na lang yun. At hindi niya nakasalanan. Na? Yung taong mga gumawa nun ang may kasalanan. Ang galing ha. Diba? Ano po? Hindi napansin. Kasi nga kung titignan natin, sabi ko nga po, naturalmente, bilang Pangulo, kaya nga lahat ng poder ng kapangyarihan ay nasa sa iyo at ang pinakamalakas doon ay ang veto power. Kung di ka sigurado doon sa gusto mong lagdaan, hindi ka pwedeng mapilitan lagdaan. Mapilitan na lang ako with reservation, kagaya ng ginawa ng dating Senate President, Tito Soto. Pero nung nakita ni Pangulong Duterte yon, asya ay walang kagatol-gatol na hindi ako pipirma riyan. Ibalik niyan sa kanila. Pinabalik. Tapos, ang pasok natin ng 2018, January, re-enacted budget. Diba? Kasi yun nga po ang remedyo. Diba? Hindi ko pwede i-blackmail ang eksekutibo. Ang executive. Hindi mo po siya pwedeng i-blackmail. Wala ka ng oras. Matatapos na. Ha? December 31 na. Pag di mo nilagdaan yan, by January 1, re-enacted budget ka. Mahirapan nga kanya magpatupad ng mga programa mo dahil yung budget mo nung isang taon na January pa eh. Diba? Paano kung may mga bago kayong budget na kailangan yung pagkagastahan ng mga programa, no, ng gobyerno, eh di hindi mo magsasakatuparan ng Enero ng taon na darating, di ba? O eh, ang Tatay Digong, di mo siya matatakot sa ganyan, di ba? Dahil yun nga, may remedyo naman po ang ating proseso ng gobyerno, no? Na pag nag-veto ang Pangulo dahil nakita niya na parang hindi yata ito magiging maganda, lalo na sa taong bayan. Eh, obligasyon niya yun, responsibilidad niya, pangalagaan, ano? Ang kalagayan at ng nakararami. At sino yan? Eh, di tayo na bumoto sa kanya. Yan po yan eh. Yan ang primary na kanyang trabaho ng isang pangulo. Ipaglaban niya ang karapatan nating lahat, karapatan na nakararami sa atin, yung interest natin, interest ng nakararami sa atin. Di ba? Yan po, yun, ano. Siya mangungunang ipaglaban tayo. Ganyan yun, ano. Kaya Tatay Digong, naramdaman natin yun, nakita natin yun. Di ba? Dito sa isa, di ba? Dito sa kasalukuyang administrasyon, eh parang nasanay na tayo, hindi na natin hinanap. Hindi na. Kahit pasabihin na noon na ikaw continue o magkakaroon ng continuity, kabaligtaran naman po lahat ang ginawa. Di po ba? O kagaya ngayon, no, yung chismis, di po ba? Na si Senator Bato de la Rosa daw di umano, ay maaaring dinala na rin daw sa Dahil. No? E teka lang, Tapos ngayon binabalik nila na tinatanggi ng buong gobyerno, di ba? Kasi nga tinanong pa kahapon ng isang mamamahayag dito kay Jose Cler Castro eh. So as of now, may standing order ang Pangulo para arestuhin si Senator Bato. Ang sabi niya, yes, di ba? Ni Jose Cler Castro. Teka, yung yes na yan is a glaring evidence of this government conniving, cooperating with the ICC. Malinaw na ebidensya po yan. Bakit? Eh kung noon, dahil ang pinag-uusapang warrant of arrest, say one eh, warrant of arrest ng ICC. Di ba? So kung tayo ay hindi na member niyan at di tayo obligadong sumunod sa kanila, saan man gagaling yung order ng Pangulo para ipahuli si Senador Bato de la Rosa? Eh wala naman siyang kaso dito sa Philippine Court. Di ba? O, at isa pa, ang Amerika ngayon, naturalmente, ayaw nila na ang mga bansang kaalyado nila ay nakikipag-cooperate sa ICC, maliwanag, no? At kung tayo ay lilihis, no? Sa kagustuhan ng bansang Amerika, ay maaari tayong mapatawan ng sanction. Diba? Yan ang sabi ng Amerika, eh, diba? Dahil, kumbaga, bilang kaalyadong bansa, inaasahan nila na kung ano ang kanilang posisyon at polisiya ay susundin ng kanilang kaalyado, di ba? Kaya dito sila naipit eh, di po ba? Kaya yung sinasabing politely decline, parang malabo ata yan, di ba? Kasi ang Amerika pinanonood din ng kapwa niya mga bansa, particular na po ang mga kaalyado niyang bansa na obligadong sumunod sa kanyang polisiya, no? Na kanyang sinabi na dapat hindi nakikipag-cooperate sa ICC dahil bubuwagin na namin niyang ICC brick by brick. Oo, aalisin na yan, bubuwagin na yan. Di ba? Yun ang kanyang, yun po ang sabi, di ba? Kaya sa ganong aspeto, makikita niyo po, no? Na parabagang ang inaasahan na parabagang pagtugon ng mga kaalyadong bansa ng Amerika ay automatic. Di ba? Doon sa mga non-members, walang problema. Hindi naman pami-member eh. Pero kaalyado namin ang Amerika. Wala silang problema. Ngayon, yung mga member countries, pero kaalyadong Amerika, abay pinag-aaralan na. Yung ibang nga ikumalas na. Kagaya ng Venezuela. No? Tsaka yung iba pa pong bansa. Diyan po sa yung bansang Chad. Diba? Tsaka dito po sa iba pang bansa sa may Africa. Diba? Kasi nga, yung Amerika, pag nagsabi po na ang kanyang mga kaalyado ay dapat makipag-koopera sa kanilang kagustuhan kasi iisang layunin at ang layunin ay makikinabang din ang mga kaalyado. Diba? Amati, mga kaalyado makikinabang. Kaya tayo pa kaya na hindi dapat mamoblema dahil...
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Pati sila binend din, pwede din palang baliin, ano? Pwede din pala ang selective justice sa Amerika, na home of the free, land of the brave. Samantala, kay bilis talaga, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa, pero di bale, padadaanin lang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati, kaya magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: Radio Bandido News Flash Report.

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Itinanggi ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paratang ng Office of the Ombudsman na siya umano ang nasa likod ng pag-urong ng salaysay ng ilang dating Marines na sangkot sa investigasyon kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Sa kanyang payag, sinabi ni Romualdez na walang katotohanan ang akusasyon at iginiit na ipapakita lamang ito ng umano'y pagkiling laban sa kanya. Ayon pa sa kanya, ang pag-urong ng salaysay ng mga dating Marines ay nagpapatunay sa matagal na niyang sinasabi na gawa-gawa lamang ang mga paratang laban sa kanya at hindi ito paratang ng patas na paghahanap ng katotohanan. Iginit ni Romualdez na hindi siya matitinag sa mga akusasyon at haharapin niya ang bawat paratang gamit ang mga katotohanan at ebidensya. Ako si Jong Manlapas para sa DZRG Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Iginit ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Ace Barbers na wala umanong naging sinserong pagsisikap upang maayos na maliquidate ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, 4 na taon na ang lumipas mula nang ilabas ang pondo noong taong 2022, ngunit nananatili pa rin ang mga kakulangan na natukoy ng Commission on Audit. Dagdag pa niya, hindi pa rin umano pumapasa sa tinakda ng Joint Circular Number 2015-01 ang mga liquidation document na isinumite. Dahilan upang maglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda at Notices of Disallowance. Kabilang umano sa mga nakita ang ng mga auditor, ang kulang ng dokumento, mga hindi pinapayagang gastusin at mga reward payment na walang sapat na patunay. Binanggit din ni Barber sa mga acknowledgement received na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pa umano'y questionabling dokumento. Anya, kahit gumamit ng alyas sa mga tumanggap ng pondo, kinakailangan pa rin magsumite ng accomplishment report sa selyadong sobre bilang patunay na naisagawa ang mga confidential operation. Iginit ni Barbers na usapin ito ng pananagutan sa pondo ng bayan at hindi ng politika o ng halalan sa 2028. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

Nananawa ka ng House Prosecution Team na ipagpatuloy ng walang pagkaantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiharap sa Senate Impeachment Court ang lahat ng ebidensyang kaugnay ng umaling-maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa isang online press briefing, sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Luis Co na mahalagang matapos ang paglalahad ng lahat ng ebidensya kasunod ng testimonya ng Commission on Audit State Auditor na si Roderick Wamil tungkol sa mga natuklasang irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa testigo, pinuno ng ahensya ang may pangunahing pananagutan sa naturang pondo at ang mga liquidation document ay may lagda ni Vice President Duterte. Iginit ni Co na walang dapat maging hadlang sa paglilitis dahil natapos na ng Kamara ang bahagi nito sa pagproseso ng impeachment. Sinabi pa niya na binasura na rin ng Korte Suprema bilang moot and academic ang mga petisyong kinwestiyon sa naging proseso sa Kamara matapos mailapat ang article of impeachment sa Senado. Inikayad din niya ang lahat ng panig na iwasan ng mga distraksyon at hayaan ng mga ebidensya ang maging sentro ng paglilitis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Habang kasagsagan ng malakas na ulan sa ng Typhoon Dolphin, hindi naging hadlang ang masamang panahon upang maihatid ang tulong sa mga nangangailangan sa San Pedro City. Personal na dumalo si Congresswoman Ann Matibag sa assistance distribution upang matiyak na bawat benepisyaryo ay naaabot ng kinakailangang ayuda. Ipinakita ng kongresista na ang tunay na malasakit ay hindi nakadepende sa oras o lagay ng panahon, ulan man o umaraw, patuloy ang paghatid ng serbisyong may puso para sa bawat San Pedronian. Patuloy ring inisinusulong ni Congressman Ann Matibag ng adikaing atin ang magandang bukas sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng agarang tulong at pag-asa sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay, naku, may kasiguraduhan. Garantisado po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan ang po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga mensahe. At ako'y natutuwa, napapabilib sa inyong critical thinking, ng inyong mga komento at opinion, at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga mensahe na mga taong hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka. Diba, no? Ito mga may mga paninindigan, di ba? Ayan. At syempre, hindi lang po yan. Ano po? Ako po'y nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro. Grabe talaga. Maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong suporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. At yan, no? Sa ating pagpapatuloy, di ba? Huwag po tayo mawawala ng anumang pag-asa o lalo-lalo na mapanghihinaan ng loob. Sa totoo lamang, no? Napakahirap man. Pero ganun talaga, di ba? Pero yan yung mga tipong inaasahan na natin eh. Hindi na tayo para pang magugulat, di ba? Kaya lang, para sa atin po, hindi lang natin para bagang napapailing na lang tayo na parang hindi na rin lang sila tagla nahiya. No? Hindi na nahihiya. No? Para po lantara na po talaga na gagawin yung mga bagay na para sa atin po ay bahagi pa rin po ng ating mga karapatan na hindi ho dapat masikil, di ba? So kung ito po ay mga senyales para po takutin ang mga taong nagsasalita, particular na po yung po mga nakapupuna ng kanilang mga maling ginagawa. Aba, eh, mientras dapat lalo po tayong maging matatag, di ba? Dapat po lagi tayo mas maging matatag sa hinaharap, no? O ating kinakaharap. Dahil kung yun ang gusto nila mangyari pag tayo po'y bumigay, eh, parang nagtagumpay na po sila, di po ba? So, para bagang lagi natin isa sa puso, diba, sa isip, na ang katotohanan ay dapat na ipinaglalaban talaga. Diba? Yan lang naman po ang pwede natin gawin. Diba? Ano po? Samantala, syempre, tulad nga ng ating nabanggit, ano po, ang ating pangalawang pangulo na pilit po nilang sinisiraan, ano, sa mata ng mundo, ito'y unti-unti na pong namumulat at nakikita. Lalo-lalo na po yung binasa natin kahapon na pagpapatuloy, no? Nung nauna natin binasa, nung Lunes yata natin binasa yung kay Mr. Fujiki, pero naantala, di ba? Pero nung pinagpatuloy natin yung kahapon, eh nandun na po yung po mga kadahilanan na para bagang sinasabi na itong nangyari sa ating bayan ay labis na pamumulitika at paggamit ng poder ng kapangyarihan laban sa katunggaling kapolitika, at ang ICC ay naging kasangkapan na hindi naman po dapat, di ba? Hindi dapat, no? Pero yun ang pinaka mabubunyag o na grand stage o grand scale, ano po. Pero yung buong mundo po may involved, di ba? Yun po ang sinasabi natin. Nakala nyo, ha? Wala na kaming pag-asa. Meron. Ano po? Una, kahit dito sa atin, di ba, kamakailan lamang, di ko lang nabanggit dito, pero sigurado ko na nabalitaan nyo na, tinanggihan ng Sandigan Bayan, ano po, na gamitin bilang witness o tinatawag na saksi, at ibasura ang kaso laban kay Secretary Manny Bonoan. No? Nakita ng Sandigan Bayan, ano? Na teka lang, hindi pa pwede na siya gawin state witness, no? Malamang siguro, teka lang, kung hindi nang dahil sa iyo, ikaw ang kalihim, eh. 'Di ba? Ikaw ang kalihim, ikaw ang head ng departamento, eh. 'Di ba? Paanong ikaw ang magiging state witness, 'di ba? Pambirang buhay 'yan. Tapos kayo ang project implementer, 'di ba? Dahil bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways na nasa ilalim po ng Executive Department, yan po mga tagapag-implementa. Tagapag-implementa ng project, tagapag-implementa ng pondo, tama? O yan eh, hindi lang dalawang kamay, buong katawan. Buong katauhan mo'y involved dyan. Kaya hindi mo pwedeng tanggihan na teka, mag-state witness na lang ako. Hindi ho. Ang laki ng kabahagi ng iyong ginawa, di po ba? So, mabuti na dyan, nakakakita pa rin tayo kahit papano ng pag-asa at tinanggihan ng Sandigan Bayan, di ba? So yan, isang bagay yan para hindi tayo tuluyan, ano, na makapag-isip na napakadilim naman na talaga ng bansa natin. Ito, meron po, no? Ang Sandigan Bayan ay tinanggihan, kaya nga kanina sa presscon, ano, ni Ombudsman Boying Rimulya, may nagtanong patungkol doon, eh, di ba? Ang sabi niya, hindi pa naman tapos yan, sabi niya, no? Maging yung kay Senator Bong Revilla, di ba? Ay naitanong sa kanya yan, lalo na kapansin-pansin na medyo napikun siya, no? Si Ombudsman Rimulya, dahil, di ba, ang paghahanap ninyo ngayon at pagsasampa ng kaso ay mas mabigat na pamantayan, mas mahigpit na pamantayan. At yun ay kung tawagin nga po natin ay reasonable certainty of conviction, di ba? O bakit ito kanya si Bong Revilla, plunder nga ang kinaso dyan, unbailable, di ba? Pero dahil nga the evidence is not strong, yun ang naging dahilan, eh. Kaya siya pansamantala na pinalaya at binigyan ng piyansa. Dahil nakita ng husgado na hindi matibay yung mga ebidensyang ikinaso sa kanya. So paano nga ang ibig sabihin ng nagtatanong, ano? Paano mo nga masasabing may reasonable certainty of conviction, mahigpit na pamantayan, bakit siya, di ba? Bakit ang nakita ng hukom, walang matibay na ebidensya, kaya pinayagan magpiyansa, di ba? So, hindi pa nasabi nga nung nagtatanong, di ba ganun din na nangyari kay Arnie Tevez na na-absuelto na doon sa kaso niya sa Manila Trial Court? Di ba? Dahil nga, yun, na-acquit talaga siya ron, ano? At ano pa ba? Yung mga, kumbaga, yung sinasabi ngang reasonable certainty of conviction, matibay talaga, ano? Na wala ka ng kawala rito. Ibig sabihin, ano? Mataas ang porsyento na ikaw ay makukunvict. Eh kung ito pa lang sa petition for bail, eh nakita na ng hukom na sige, papayagan kita magpiansa kasi hindi namang gaanong matibay ang kasong isinampa sa iyo eh. So ano ang tawag doon, di ba? Kaya nung tinatanong siya kanina, marang napipikon siya na para bagan. Hindi pa naman tapos yan. Di ba? Tapos na ba yan? Sabi niya, di ba? Nakapiansa pa lang siya. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig dyan. Yan ang kanyang nabanggit. Di po ba? Pero dito, sinasabi na nga po natin, kahit pa paano, pag ganyan po ang ating korte, eh kahit pa paano, nakakahinga pa tayo ng maluwag-luwag. Ano? Pero yun nangyari nga po sa Korte Suprema, di ba? Na sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na at nag-extensive na ng kortesiya sa Kongreso. Baka sabihin nyo, lagi namin kayong pinakikialaman eh, di ba? So, sige, nandyan na yan. Hindi na namin i-review yan kasi wala nang judicial review yan. Okay na. Kasi nando na sa Senado, nagkakaroon na kayo ng pagdinig ng impeachment eh. Sa talino ng mga maestrado, malamang pati sila nanonood din ng impeachment hearing, di ba? So malamang nakita na rin nila, yan ang ginusto niya, di ba? O di sige, so far, di ba? So far, para kayo natutunaw sa sarili ninyong mantika, di po ba? Sa mga testimonya ng mga testigo ninyo, na either, yun nga, walang personal knowledge, yung mga dokumentong typo error, di ba? May mga ganon, di ba? Tapos yung po mga pinagdamitan na mga dokumento na sinasabing pinagbatayan para mapagtibay ang kaso pero gawa ng isang hindi ba pagkakatiwalaang tao, diba? Kagaya nung kay Arturo Las Cañas na ilang beses na nagkaroon ng pagrekant ng kanyang mga sinumpaang salaysay. So, tama, tatlong beses yata yan. So, alin dun ang totoo sa tatlo, di ba? Tapos, yan na nga. Pero papayagan pa rin nila. Tapos, wala po itong mga notaryo o di kayo pinirmahan man lang nung mismong tao na si Arturo Las Cañas. So, malamang napapanood din yan ng Korte Suprema. Di po ba? Kumbaga para bagang kaya ngayon, di ba nagagalit dito kay Senator Chis Escudero. Sinasabi eh, kaya kasalanan niya ni Chis Escudero bilang presiding judge. Hindi niya dapat pinapayagan yung mga ginagawa ng prosecution. Kung minsan nagsaside comment, yung mga ganyan, ano? Kung minsan nagkakaroon ng kanilang, halimbawa, yung walang dahilan na pagtutol o kung ano man, ano, but pinababayaan din daw maglabas ng naratibo, di ba? Ano po? Well, sa isang banda, kahit pa paano, blessing in disguise din, ano? Kasi kagaya nun, yung issue patungkol dun kay Congressman Shell Jokno, umaalala nyo, hindi ba sa kanya na rin ang galing na hindi daw sila nag-fishing expedition, di ba? Pero sa bibig din niya lumabas eh. Napapaano naman natin mapapatunayan o malalaman kung sadyang meron nga tagong yaman o tagong yaman ang pangalawang pangulo kung hindi natin titingnan, di ba? Yung kanyang mga account. Yung kanyang mga account. Eh, siya rin ang may sabi eh. Kung di ka nagpipishing expedition, edi ilabas mo na. O, eto, tagong yaman niya, o. Eto siya, o. Eto, eto yung bahay niya sa ganyan, no. Eto, meron siyang ganitong yaman, na. Meron siyang ganitong amount na ganito, ganit. Kumbaga, ilabas niyo na. Kung hindi kayo, di ba, bilang ebidensya, na hindi naman kayo talaga magpipishing expedition. At isa pa, doon pa lang sa Committee on Justice mismo, dalawa sa kanilang mga kasamahan na member ng Committee on Justice. Yung isa po ay si Rufus Rodriguez, no? Isa po Dean of Law yan. Ano po? Eh, nung ipipresenta po si Madriaga, sabi niya, malagang papayagan natin to. Di ba? Hindi ba ito eh, parang magkakaroon tayo ng fishing expedition, lalo na ang gagamitin pa natin ay mula sa isang polluted source. O, pero nagbotohan talo siya, natural, 'di ba? Majority win sa ano eh, kung papayagan ba o hindi, 'di ba? Pangalawa si si Garvin, ano? Si Congressman Arturo Garvin, ano po? Ganun din po ang nangyari, 'di ba? Dahil hinahanap na niya, nasaan ba ang complainant? Kasi kung ang sinasabi dito ay yung mga dokumentong ipasusumpina ng komite na ito, eh bakit natin gagawin 'to para sa kanya, 'di ba? hindi naman tayo ang complainant, hindi naman tayo nagreklamo rito, siya. Ha? Eh, nagkataong wala doon, wala sa pagdinig, nahanap niya eh. Sino ba ang complainant nitong ano, impeachment number 4 na ito, di ba, nahanap? Eh wala, wala doon, eh. hindi matensya ka nakakita, complainant, wala doon, ano. Ang sinabi po ni Alfredo Garbin, ano, ni Congressman Garbin, eh teka lang, magpapasubpinat lahat itong komite na to, gagamitin ang komite na to. Siyempre, yung mga susubpina mo, hindi makatatanggi, di ba? Kagaya sa BRR, tamo, dinala nila yung box doon. Hindi nga lang nila nabuksan. Kahit sa kagustuhan pa ng iba, makaramihan, buksan, diba? Pero kaduluhan, bigla sila napaisip kasi mabigat ang pananagutan. Diba? At malalaman, sino nagtaas ng kamay na buksan? Diba? Lahat sila kayo sabit. And naisip nila, total, dadating naman yung panahon na yan sa Senado, ibigay na natin doon sa Senado yan, at sila na magbukas, parang ganon. Doon na lang nila napagkasunduan. Ano? Kasi parang sigurado-sigurado sila matatransmit ito papunta sa Senado bilang impeachment court. Diba? Kaya di na nila pinilit. Pero yun, napunan ng isang congressman, Alfredo Garbin, na teka lang, nasan ba ang complainant? Itong impeachment na to, itong number 4 na to, eh, nung sinabi ang pangalan, eh, wala po siya rito. Ah, wala ba? O eh, teka lang, paano to? Tayo ang kukuha o tayo mag-o-order sa opisina ng gobyerno, ipasusubpina natin ang mga dokumento, ipapasubpina natin yung mga opisyal ng gobyerno para humarap dito, para sa kanya, dun sa complainant. Gagawin natin to para sa complainant eh. Hindi yata tama yan, sabi niya. Di para na tayo nag-fishing expedition. O dalawa na sa kanila ang nagsabi nun. Dalawang kongresistang member din ng Committee on Justice ang nagsabi nun. Di po ba? O lahat naman yan on record. Di ba? Lahat yan narinig din naman natin. Ano? Kaya nga, yun yung sinasabi ko na mas magandang makita ng tao ang katotohanan. Kahit makita yung kamalian nila. No? Bakit? Eh syempre, kung pipigilan ni Chief Escudero yun, eh, una, baka siya pagsuspetsahan na kinikilingan niya ang panig ng pangalawang pangulo. O ikalawa, baka mamaya mapaghinalaan pa siya ng kung anong bagay, di ba? Ah, baka umusad pa yung kaso niya. Baka umusad yung kaso niya. Ah, di ba? Ano po? Makuha ka sa tingin. Di ba? Parang ganun. Baka yung martilyong hawak ni Mingachel yan, eh, doon niya maipalo sa kabila. Oy, paalala lang, di ba? Nananahimik na mga kaso mo, sumabuhay. Parang gano'n, ano po. Kaya, di ba, may pagkakataon, kagaya naman nung kay Diliman, di naman siya talaga na nakahirit doon, di ba? Parang batang pinagalitan na, umpo ka na. Kasi nga, pinipilit pa rin niya, di ba, yung opening statement niya. Tapos, narration of facts siya, di ba, of law. Hindi pwede, hiyaan mo ang testigo magsabi noon. Ipo-prove mo sa testigo na siya ay nagkaroon ng kasala ng pangmulimbat. Hindi ikaw nagsasabi niyan, 'di ba? Sasabihin mo 'yan pagtapos na kayo mag-offer ng inyong mga testimonya. Pero yung gusto mong marinig, ha? Yung sasabihin mo, gusto mong marinig doon sa testigo mo. Paano mo palalabasin sa kanya 'yan? Tama? O so may mali pala doon sa kanyang binastos. Sa kanya mo palalabasin yun, di ba? So far, kahit tanong-tanongin nila yung sarili nilang testigo, wala humasabing mali, di ba? Kasi in order, di ba? Kagaya nun, bakit nyo po finlag bilang COA observation at pinasosoli yung pera? Eh kasi ho, ginamit sa pagbili ng gamot at saka ng mga pagkain. Ah, bakit bawal ba yun? Bawal ba na ang isang confidential information ang magiging kapalit ay kabayaran ay gamot at pagkain? Ah, wala ho kasi siyang nakasulat doon. Eh. Totoo, halimbawa, wala naman nakasulat talaga. Ano? Eh kung wala nakasulat, okay, so kaya nyo finlag. Oh, kasi wala nakasulat. Eh. Okay, kaya pala talagang darating no, hanggang Korte Suprema. Kasi kung iintindihin mong mabuti yun, yung pinambili ng gamot at saka ng mga pagkain bilang kabayaran ng impormasyon na hiningi mismo ng mga tao na nagbigay ng impormasyon sa gobyerno bilang kabayaran ng kanilang ginawa, aba, eh, dapat mo maintindihan na una sa lahat, eh baka doon sa kanilang komunidad, eh kapos talaga sa gamot. Doon sa kanilang komunidad ay kapos talaga sa pagkain. Di po ba? Hindi yung ikaw ay isang senadora, aalamin mo bakit may sakit ba siya? Si Mary Grace Piatos, may sakit ba siya? Ano to? Sa totoong buhay lang. Tapos yun nga, nagkaroon ng pag-aarkilakanya ng, ano, ng rental ng pasilidad. Ano po? At ito pong pag-renta ng isang pasilidad, ilang milyon, ilang araw lamang. Diba? So, kung ilang araw lamang yan, halimbawa 6 na araw, parang pumapalo ata 2 milyon kada araw. Parang gano'n ang kwenta nila. Diba? May mga gano'n tayong narinig. Ano? Takang-taka ngayon sila. Eh, malaking upay. Eh, teka, hindi nyo naintindihan. Depende sa lugar. Ano po? Kung yung lugar ay estratehiko po yan, sa pilitan po na hindi ka makakatanggi. Kung ikaw yung may-ari nun, na, kung ikaw yung may-ari nun, ako naman bumabalot na takot sa iyo o may nakatira man sa ngayon doon, paaalisin mo yun eh. Kasi ang babayad namin sa iyo, 2 million a day. Ganun talaga. An offer you cannot resist. Ngayon, bakit yan? Kasi sa dinami-dami ng uupahan. Yan pa inupahan nyo, pagka mahal-mahal, eh, estratehiko nga eh. No? Ito ang lugar kung saan saktong-sakto, kitang-kita namin kung ano mga ginagawa nila nang hindi na nalalaman. 24 oras kami na nagmamasid o nagmamanman. O isipin nyo, kaya nga mahal yung lugar. Diba? Eh kasi nga ito yung standard operation sa isang confidential operation. Di po ba? Eh di yan pwedeng sabihin kung saan yan. Malalaman na rin kung ano yung operasyon. So lahat yan hindi pwede talagang malaman because it is confidentiality. Kaya nga tinawag na confidential. Ngayon, yung pag sinasabi ng mga kongresista, mga senador na lagay ng sinabi ng Senator Soto, ano kaya palitan na lang natin ang pangalan? Sa ka ba naman nakakita? Magbabago po ba ang pananaw ninyo kung papalitan natin yan ng classified kesa sa confidential? Hindi ba ganyan din ang pananaw ninyo? Dapat yung isipin, bakit tayo may ganyang pondo? Kasi nga, may umiiral pa rin insurgensiya sa ating bansa. Bukod tangi sa Southeast Asia, tayo na lang po ang bansa na meron pa rin pong ganitong problema ng insurgensiya. Kaya hindi mo pwedeng walang pondo para labanan yan. Kasi yan ay direktamente nagre-recruit. Nagre-recruit ng mga kabataan, nagre-recruit ng mga guro, nagre-recruit ng mga manggagawa. Lahat na lang po ng sektor ng ating lipunan, no? Ini-infiltrate nila. So ang layunin talaga lang ay pabagsakin ng gobyerno para sila po ang mamuno. Kaya nga kahit sinong presidente eh, pinapayagan nila, di po ba? Pagkadating ng huli, binabatikos nila, di ba? Dahil yan yun, dahil ang layunin nga sila papalit eh. No? Bukod tangi lang itong administrasyon na ito, napakaswerte po ng Pangulong Marcos. Bakit? Kasi ayaw nila sa pangalawang Pangulo. Kaya di bali na maupo ka lang dyan. Nakoy niyo po. Diyan ka lang, huwag ka alis dyan. Dapat walang mangyari sa'yong masama. O, kasi ayaw namin yung papalit sa'yo. Yun lang ang dahilan eh. Kaya nakita niyo nag-arally sila. Trillion peso march, kung ano-anong march. March against corruption. Di na sila nahiya. March against corruption. Tapos ang pinangangalandakan nyo, ang magre-resign, ang pangalawang pangulo. Sus Marianong Garapon. O tapos ngayon, ano masasabi nila? Sabi ng Blue Ribbon Chairman Committee na si Senator Tulfo Erwin. Ha? O, hindi ipauubaya na lang daw sa ombudsman. E di ba ito kitang-kita talagang ayaw niyong gawin? Maliwanag. Nagkausap daw sila ng ombudsman at ang sabi ng ombudsman, eh, sa kanya na lang daw ipaubaya para sila daw doon sa Senado makapag-imbestiga ng iba. Saan ka ba naman nakakita? Kung ang layunin po ay hanapin ang katotohanan tulad ng sinasabi po ni Senador Rodante Marcoleta noon, aba, eh, napakahalaga po na komo ang involved dito, hindi lang po mga mambabatas, kundi yung buong gobyerno na. Apo, na hindi po maaari pong sabihin na walang kinalaman, opo, sa nagdaang mga korupsyon. So, sino ang pwedeng mag-imbestiga na to nang kung titingnan po ay kaya po mag-imbestiga ng hindi magkakaroon po ng kung anumang impluensya ng pananakot o anuman. Sino pwede? Eh, naturalmente ang Senado. Dahil ang Senado hiwalay na sangay ng gobyerno, kabilang siya ng legislatura. Ang sabi nga po eh, last bastion of democracy. Diba? Magkaiba ang Senado at ang Kongreso kasi, diba? Apo, at pagka hindi mo nahawakan ng Senado, baliwala. Hindi ka makapagsusulong ng mga batas na kagustuhan mo dahil kailangan dalawa silang papayag, no? Ang Kongreso at ang Senado. Kaya lagi po ang Senado nagiging independent. Diba? Lagi, ano? Nagiging independent. Kasi nga, siya yung, sige, madaliin nyo, kagaya dati, minadali-dali ni Speaker Martin at ng kanyang mga kampo, no, ng kanyang mga senador, kaya mga kongresista niya, isulong yung tsatsa sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Nila talagang PI talaga nila. Bakit? Aba, hindi ko sila nagtagumpay. Diba? Dahil mismo ang COMELEC, hindi, kahit gusto man silang tulungan, eh wala palang enabling law. Diba? Para sa isang People's Initiative. May batas ng People's Initiative. Pero yung enabling law, hindi nila nagawa. Walang pinagkaiba po yan doon sa anti-dynasty. Na? Apo, may anti-dynasty, pero wala siyang enabling law. Na? Wala siyang talagang matibay na batayan na batas para po ito ay magkaroon ng pagpapatupad. Meron lang sinasabi, binabanggit, ah, meron tayong umiiral na ganyan. Eh, pero asan ang enabling law? Kaya nga dumating sa pagkakataon, ang Korte Suprema na po nagpaalala sa legislatura eh, na parang meron na pong dereliction of duty o kapabayaan sa inyong trabaho kasi ba't hindi nyo talakayin yung enabling law ng anti-dynasty? Diba? Eh, kumbaga, meron, pero hindi yan na ipapatupad ng stricto kasi wala naman mga pamantayan eh para ito ipatupad eh. Eh di ba nga nung huli nang gagalaitin na itong si Egay Erice, Congressman Egay Erice, at hindi nakaporma itong si Congressman Adyong sa kanila pagdidebate. Sabi na, intindihan ko pong sumisigaw siya. Di ba? Sabi ni Congressman Erice, passionate lang ako kasi parang ako, nagsusulong ako ng malinaw na anti-dynasty law eh. Pambira, etong ginagawa ngayon dito para bagang nililegitimize nyo pa eh. No? Parang nililegitimize nyo pa yung mga bagay na gusto nga natin tanggalin. Eh gusto nyo ngayon isa batas, di po ba? O kaya may mga pumapalag pa naman, ano po. Pero ang mabigat kasi dyan sa Kongreso, majority rules yan. No? Yan po ay bumoboto sa tinatawag po natin ng paramihan ng boto, di po ba? Kaya kahit ikaw ay tumututol, kung isang katawan ka lang, dalawang katawan lang kayo, ilan lang kayo, aba, hindi ho magtatagumpay. Pero hindi na nga nangahulugan, ikaw ay aanib na sa kanila. No? Hayaan mo tumutol ka kahit na hindi ka magtagumpay. Basta ang iyong pinagtututulan, iyong pinananagutan o pinaninindigan ay nasa tama. Diba? Yan lang naman po ang mahalaga. Di maibig sabihin, kahit mag-isa ka ron, ganun talaga, doon na sila. Ito, sige na rin. Hindi o, manindigan ka pa rin. Mas maganda pa rin. Ano? Pero ang mahirap din, yung paninindigan na wala ka naman pondo. Totoo yun. Diba? Dahil kung maninindigan ka, aba, hindi ka pala kaanib, wala kang pondo. Diba? Nagagamit nga yung pondo, parang patronage politics nga talaga. Tayo-tayo, sila-sila, kami-kami. Ganun yun eh. So lumalabas nga dito ang Senado pirming inaasahan po, no? Bilang last bastion of democracy. Kasi nga, nandun po sa antas na yan na kagaya nito, may makapangyarihan siyang blue ribbon, ano po. Eh pero ang sangkot, halimbawa, ay nasa ehekutibo, yung mga nag-implementa ng mga proyekto, o eh, paano naman ang ehekutibo din ang magkakaroon ng pag-iimbestiga. Ma-okay sana yung ombudsman, walang problema. Pero alam naman natin sino nag-appoint sa kanya, di ba? Ang Pangulong Marcos, against all odds yan. Kahit sa dami ng pumontra ng appointment ni Boying Remulla, pero siya pa rin ang nanaig. Kasi yun talaga, no? At nakikita nyo na ngayon ang dahilan. Di ba? yung purpose. Di ba? Yung dahilan, ano po? Eh, si Hodang, ano, basta. Eh, kung yan ang tinutugis namin, eh, may magagawa ba kayo? Kahit pa sabihin mong, eh, ang natutugis niya po, karamihan, nasa panig po na nasa minorya. Ah, di, nagkataon lang yan. Di ba? Nagkataon? Talaga, tapos, oh, paano na ngayon yung nangyari dito sa mga kaso ng mga nabanggit yung malapit ng mapaila ng kasong plunder? Kagaya ni Joel Villanueva, ni Jesus Cudero. Ano na ngayon na nangyari sa mga kaso nila? Ba't na una pa nakulong itong si Rodante Martuleta sa isang kaso na hindi naman itinuturing na labag sa batas na campaign contribution? Undeclared campaign contribution. Bakit? Eh, sinabi nga ng COMELEC, walang problema ron eh. Dahil wala na daw pong ganong klase na pinag-iiral ang COMELEC. At saka papaan nyo sasampahan ng plunder yung tao, eh hindi naman po public funds yun. Donation nga eh. Di po ba? At diniklara rin niya sa SALN niya yung kalaunan. Oh, kasi ginamit niya eh. Di ba? Kaya matibay po ang argumento nitong si Senator Marcoleta dyan sa Sandigan Bayan. Kaya sana na lang mabilis yung kanyang kaso na matalakay para siguro agad na makita, no, na yung kawalan ng saysay ng kasong isinampa. Baka siya ay mapakawalan na kaagad nang maka-attend siya dyan sa impeachment. Dahil pagka siya po ang nandyan, ada, sa totoong buhay lang, no, baka yung mismo mga kasamahan din nila ay ayaw na nandyan siya. Yung ilan doon, ano? No? Malamang si Lacson, di naman niya itatago yun. Ayaw niya nandun si Marcoleta. Di po ba? O yung iba pa, yung magkapatid na Tulfo o kung sino pa. Malamang, no? O si Yung Tiberos, di ba? Na ang pakiramdam niya, minaliit siya. Dahil ang sabi, mahirap kasi paintindi pag hindi abogado. Eh, hindi naman ibig sabihin nun. Ang ibig lamang pong sabihin yung paikot-ikot kayo ng diskusyon na ayaw mo lang talagang intindihin. Kaya andot at napakalinaw naman. Ano? Speaking of Marcoleta, tingnan nyo na lang. Kamakailan lang ang DFA nag-hain po, ano? Official na mapa ng ating bansa, yung sakop ng bansa natin. E noon, nang nagsabi niya ni si Marcoleta, eh, dapat mag-submit kanya tayo niyan sa UN. Kasi wala tayong mapang official na sinubmit sa UN ng ating mga pag-aari. Eh, di ba, tinuligsa siya ng tinuligsa. Di ba? Nila dating Associate Justice Carpio, na nung hinamon ni Marcoleta magdebate para patunayan niyang wala talaga tayong mapa ron, eh, ayaw naman niya, di ba? Ayaw, no? May Jay Batumbakal pa ron, may Jay Tariela, kung sino-sino, di ba? Meron panliyamas, eh. Di po ba? Lahat sila, pinagtulong-tulungan nila itong si Marcoleta, pati na si Trillanes, eh. Di ba? O ano ngayon na nangyari? Di ba? May tama siya. Dahil ngayon palang nag-submit ng mapa sa United Nations ang ating bayan, ano, ang DFA ang nag-submit. O di, tama siya all the while. O, adi, noon, di, pati yata si Gibo Teodoro sumali dyan sa debate na yan, eh. Di ba? O ano na? Ano-ano na ngayon? Nga. Dahil tama ang Senador Marcoleta, di ba? Kaya kung si Senador Marcoleta, purgada ha, purgada, wala siya dyan sa impeachment court dahil siya nga eh nakakulong, no? Imagine nyo kung nandyan siya. Paano niya kaya tatanungin yung mga testigo ng nasa prosecution? Lalo na kagaya ni Matibag, di ba, no? Paano kaya tatanungin ni Senador Marcoleta na walang po tayo ng pagkakataon na makita yan? Na walan tayo ng pagkakataon ng isang patas, no? Isang patas na pananaw mula sa isang magaling na abogadong kagaya niya. Just because yung ibang mga kasamahan niya doon, eh ayaw na nandun siya. Yun po yun. At hindi lang siya. Pati si Alan Peter Cayetano, namumuro na. Sa totoo lang. In fact, hindi lang po siya, ha. Sa panahon kasi, kung maaalala niyo, na sa galing ni Michael Poa, di ba? Nagsabi po Senator Rati Tulfo na di ba may conflict of interest dahil isa siya sa titistigo sa prosecution dahil dati siyang DepEd spokesperson. Ito si, at spokesperson din ng Vice Presidente, si Michael Poa. Mabuti na lang sinabi ni Presiding Judge, no? si Escudero na wala, walang conflict of interest doon, no? Bakit? Eh kasi kung siya man ay uupo doon, concerning lang itatanong doon sa mga bagay na may involvement siya nung kasalukuyan na nandun siya bilang spokesperson o bilang undersecretary o anumang posisyon meron siya. Pero hindi nangangahulugan, eh, hindi na siya pwedeng maging abogado ng pangalawang pangulo. Diba? Pati yung sinubukan nila, baka pwedeng alisin na rin natin. Hindi na naman sila nagtagumpay. Kaya nga po yung issue patungkol po sa threshold, di po ba? O, yung one-third na sinasabi, ano po? Hindi po yan pwede basta marisulba. Nanonood malamang ang Korte Suprema, may popcorn pa, ano? Ang ganda nitong panood.

nakikita natin kung paano po i-handle ito ni Senator Cheese. No? Kaya sabi ko, balanse, hindi man siya perfecto, pero kahit pa paano, blessing in disguise pa, na nai-expose yung layunin ng prosecution. Na parang basta lang makonvict siya, ayun na yun. Kahit na mali, oo, basta, hindi naman to korte, impeachment ito eh. Parang pinipilit nilang gano'n, ano po, eh pwede pa rin po dalin yan sa Korte Suprema pag nagkataong pipilitin talaga nila. Kaya nga parang pinababayaan na ng Korte Suprema ngayon na sige na, andyan na, meron ng pagdinig eh. At mas maganda't makita ng taong bayan, eh meron na tayong 13 pagdinig, di ba? So far, hindi tayo aabot ng 13 kung nakikita na doon pa sa mga una pa lang na mabigat yung kanilang mga akusasyon at yung mga testigong mga hinarap na nila ay makapagdidiin na sa pangalawang pangulo. Kaya so far, nakikita na ng taong bayan, lalong nakukumbinsi ang taong bayan ngayon. Kaya parang blessing in disguise, baka Diyos na rin ang gumagawa. Ano? Hayaan na natin tumatuloy nang makita rin ng taong bayan na talagang wala silang matibay na ebidensya sa kanilang gustong gawin. Kundi ang layunin lang ay tanggalin siya para hindi siya maging pangulo sa 2028. Dahil magkakaroon ng restriksyon sa pagtakbo niya dahil may kaparusahan ito ng tinatawag na perpetual disqualification. Kaya nga, ang sabi po ng dating Senator o Senate President Franklin Drilon, ano? Na alam naman natin ang kulay niya, dilaw, ano po? Ang sabi niya, pag itong impeachment na to, hindi niyo na-impeach ang pangalawang pangulo, si Sara Duterte na po ang presidente sa 2028. Siya na mismo ang may sabi niya, ano po? Kasi nilagay niya na ang sarili niya sa balag ng kahihiyan. Di po ba? O dahil sinasabi niya, impeach natin. O di sige, okay, eto na tayo. Sige. So isa-isang artikulo ang pinag-uusapan dito, tama? At sarili nilang mga testigo. At ito pa, isang napakalaking prepa. Saan ka ba naman nakakita doon sa Article 4 na grave threat at saka inciting to sedition? Tama? Ang dami pa dapat na mga testigo na kanilang ipipresenta sa panig ng prosecution. Pero sila na mismo din. Sila na mismo din na nagsabing hindi na namin ipipresenta itong mga to. Di ba? Bakit? Kasi nga hindi nila may iwasan na pag inupo nila doon, yung sarili nilang testigo, pag nakaharap na po ang mga abogado ng depensa, hindi na humalam paano iiwasan ng mga tanong. Ganun talaga, hindi mo maiwasan mga tanong. Ang Director Melvin Matibag na, kala ko, ano mangyayari sa kanya dahil nakita nyo kung gaano kalalim ang hugot ng buntong hininga niya nung tinatanong siya ng abogado ng pangalawang pangulo ng cross-examination. Napapaganon na eh. Diba? Napapaganon na eh, diba? So, kumbaga, andun yung, tsaka yung mga sagot, no? Yung halatang irritable na, halatang naiinis, halatang irritable, o yung bang sabihin na, bakit pa paulit-ulit? Ba teka, ang prosecution ganun din eh. Pag nagtanong din, paulit-ulit eh, diba? Mas gusto pa nga idiin eh. Kaya nga, pakiulit nga po, ano po yung sinabi nyo? Diba? Inuulit talaga eh, diba? So, ang depensa, ganyan din eh. Diba? Ibabalik lang niya yung mga sinabi mo kanina. Kaya nga, cross-examination eh. Mr. Witness, sabi mo kanina, diba, no? Sabihin mo salita yan. So, ibabalik sa'yo. Pag binalik sa'yo yun, at teka lang, pag di mo maalala yun, o iba na sagot mo ron, maaaring mangyari, kinokontra mo na iyong sarili. Ganun-ganun din na nangyari, diba? Hindi lang kung Matibag, pati po doon kay Lotto, pati po doon kay Kwan, doon sa naunang expert daw sa cyber libel. Di po ba, ano po, pati na po yung si Kwan, ito pong huli, no, na si Wamil, no, na COA audit. Biro mo, nakikipagdebate siya sa senador, na hindi ho, kasi ibig sabihin, pag nabigyan na po ng ganyan, ibig sabihin, ibalik na po, isauli na po yung pera, ganyan. At saka meron na pong pahiwatig na hindi ginamit sa ano, na hindi ginamit ng tama. Sabi tuloy ni Senator President, ni Senate Presiding Officer, yan ay conclusion mo. Di ba? Yan ay paniniwala mo, conclusion mo. Pero yung pag-audit mo, dapat nandun ka lang sa numero mo, tama? Ni hindi mo nga tiyak kung paano ginamit yan eh. Kasi nga, confidential eh. Nakabase, nakabatay ka lang doon sa mga ipinakikita sa'yo mga dokumento na ni hindi nga siya resibo. Kasi nga, hindi

0: nire-require na magbigay ka ng resibo sa pinagkagastahan mo ng confidential na activities. Kasi matutuntun yun. Diba? Kaya papel lang. Talagang masabi lang na may pinaggamitan. No? Kaya yung mga bagay na yan, sa totoong buhay lang, napakahirap din sa antas ng ating gobyerno. Yung iba'y nasa samantalayan. Bakit? Bakit din nyo tanungin ang mga mayor, governor, sa mga lugar kung saan namumutiktik pa rin ang insurensiya? Pero meron silang confidential at intelligence fund. Yung ibig sabihin, kung nag-report sila na ginagamit nila yung confidential at intelligence fund nila dun sa kanilang lugar, pero meron pa rin NPA, meron pa rin insurrection, nangyayari pa rin yung mga kaharasan ginagawa ng mga NPA, CPP, NPNDF, o ng mga Muslim extremists. At ibig sabihin nun, hindi epektibo yung ginagawa nyo. Saan napupunta ngayon? Saan yung ginagastos talaga? Yung intelligence, meron ba talaga? Diba, nasa sa tao talaga? Ibig ko sabihin, yung taong paggagamit niyan, napakahirap i-determine kung ginamit nga niya o hindi. Tama? Saan mo makikita? E di dun sa resulta. Madideklara po bang insurgency free ang Davao City kung hindi nangyari yun? Kung di nila ginamit ng tama yung kanilang intelligence o confidential fund? Di ba? O, yun yung resulta eh. No? At kalauna, nahawa na rin po yung buong Davao region. Bakit? Eh siguro sabi ng mga tao doon, di ba? Yung mga tao din, mga constituents, pambihira, yung Davao City, nakaalis na bilang insurgency free. Bakit tayo? Hindi. Tabi lang natin yan. Andito lang, dito pa sa atin pupunta itong mga insurgents. Dito pupunta, di ba? O yung mga kriminal, kung nasa bata doon, dito lilipat, di ba? So ano magandang gawin natin? Eh dapat gumaya tayo doon. Ano ba ang formula nyo? Ano ba ginawa nyo? Ano ba formula? O eto ang formula. Siguro binigay siguro sa kanila ni Inday Sara. Ano po? O di, meron na pong blueprint eh. Diba? So eto, yun. Susundin nyo na lang yung blueprint. Bakit? Dahil ang kasunod nga po niyan, automatic hindi ka na ho maghihirap maghikayat ng mga FDIs o foreign direct investors, local investors, kasi may kapayapaan na doon sa lugar mo, may peace and order eh. Yun ang kasunod nun eh. Diba? So hindi ka na maghihirap mag-imbita pa o sumali ka pa ng mga trade fair, hindi na kailangan. Diba? O yung sinasabi kong agent, John Mark Kalilong, diba ba? Sila rin, sinira sila ng depensa sa sarili nilang mga testimonya. Eh ang taong bayan kahit di yung nakakaintindi ng batas, sa simpleng salita, dahil Tagalog naman din po ang tanong, ano? At yung iba'y English, pero mababaw lang naman na sagot na English din. Maiintindihan mo at ikaw din magtataka ka. Bakit? Eh sabi niya kanina, bukod tanging Vice President Inday Sara lang, ang nabigyan ng confidential fund sa pagiging Vice Presidente. Siya lang. Isipin nyo, inabot pa niya yun eh. 2014 pa lang siya po ay ano na eh, auditor na ng COA eh, di po ba? Itong si Wamil, tama? O kaya nung hinarap sa kanya ni Michael Poa, ni Attorney Michael Poa, yung isang dokumento na SARO o state, release order po ito ng budget, ano po. Aba, galing ng Department of Budget and Management, ano po. Aba, nagulat siya dahil ang Vice President Binay ay meron din confidential fund. Kaya nga ang tanong niya kay Attorney Michael Poa, na-liquidate po ba yan? Ang tanong po sa kanya ni Michael Poa, ang malay ko sa iyo, ikaw ang nasa COA eh. Dapat alam mo yan kung na-liquidate yan o hindi. Parang mga 6 million mahigit po ang halaga. No? Napakaliit pa ng pera nun. Ano? Kung titingnan natin, sa totoong buhay lang, paano ka sasagot nun na ang pangalawang pangulo lang po na nagkaroon ng confidential fund ay si Vice President Sara Duterte? Walang kagatol-gatol mong sasabihin yan. Tapos nung pinresentahan ka sa harapan mo, ng isang dokumento, pati tuloy mga abogado sa prosecution, aba, hindi alam anong gagawin. Yun po ang pinakamabigat na ebidensya eh. Yung, kaya nga nung huli, sabi na nga po ni Lord Nakapunan sa testigo niya, don't answer that. Wag na, huwag mo sagutin yan. Kung tutuusin, bawal yan. Dapat nasita siya noon, no? Ng presiding officer, Jesus Cudero. No, Attorney Kapunan, you will be cited for contempt for doing that. Diba, you don't coach your witness. Let him answer, di ba? Oh, you don't, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya harap-harapan sa hukuman. Huwag ka sasagot. Hindi pwede yan. Di po ba? Obstruction of justice na yan kung sakasakali dahil eh, tinatanong siya para sumagot siya. Ikaw na abogado niya, magsasabing huwag mong sagutin, harap-harapan. Di ba? Pwede mong turuan yan kung kayo-kayo lang. Di ba? Hindi mo nga yan pwedeng turuan magsinungaling eh. Dahil mananagot ang iyong lisensya bilang abogado eh, di po ba? Hindi pa pwede, di po ba? Kaya yun po yung sinasabi na nakita rin ng taong bayan ang naging resulta ng pagdinig. At malamang ang Korte Suprema, sabi ko nga, sige na, hayaan na natin. Total, nag-hearing na sila eh, di ba? Kasi pagpapasok na naman tayo dito at pipigilan natin, sabihin natin yung mga pagkakamaling ginawa nila sa Committee on Justice, baka ma-misinterpret na naman tayo at sabihin na naman nila sa taong bayan. Ayan, pinahinto na naman. So, wala na naman kaming pagkakataon para ilabas namin ang mga ebidensya namin. Di ba? Ano po? Eh, 13 araw na eh, nakikita na ng Korte Suprema, saan pupunta ito eh, di ba? O di sige, kung hanggang saan kayo kanya, ituloy nyo na yan, nandiyan dyan na yan. Ang hindi lang na...
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Danielle Jałowiecka. The United States has pledged $1 billion in security assistance to Colombia after its new right-wing president, Abelardo de la Espriella, was sworn in. In his fiery inauguration speech, Mr. de la Espriella pledged to crush armed insurgents, rebuild the country, and defend democracy by reason or by force. Ukraine's President Zelensky has arrived in Serbia, a close ally of Russia, for talks on cooperation and security. Serbia is in the process of joining the EU, but that has been stalled, partly because of Belgrade's refusal to sanction Moscow's war in Ukraine. Spain has brought in border controls for all travellers arriving from Italy amid a rare row between the two EU and NATO member states over immigration. The measures apply to Italians as well. Donald Trump has denounced as a national disgrace a US court order to halt construction of a ballroom at the White House. Last year, Mr. Trump demolished the building's historic East Wing to make way for the ballroom. The Venezuelan judge Maria Lourdes Afiuni has been granted full freedom after being imprisoned for almost a decade during the government of former President Hugo Chavez. In 2009, she was charged after being accused of helping a suspect flee the country. South Korea's National Football Association has apologized over allegations it provided sexual entertainment for foreign referees in the country in 2011 and 2012. According to the South Korean broadcaster MBC, the Korea Football Association used its corporate credit cards to fund sexual services for around 10 referees. Amazon has confirmed plans for a colossal private gas power plant in Texas to supply energy to its new AI data center. It'll provide nearly 8 gigawatts of energy and operate independently from the Texas electricity grid. Amazon says it remains committed to reaching net zero carbon emissions by 2040. And that's the latest BBC News.
4: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Rosa ng TRO o Temporary Restraining Order. Tapos narinig mo bilang nasa judikatura ka, bakit magpagkakaloob yung TRO? Eh, yung presidente na mismo nagsabi, wala naman daw po palang warrant eh. Kaya nga doon sa press con kahapon, nilinaw po ng isang mamamahayag na as of now, meron po ba na warrant of arrest na inutos ang ating Pangulong Marcos para kay Senator Ronald Bato de la Rosa? Eh walang kagatul-gatul na sinabi po ni Claire Castro na yes. Di ba? So ano yung sinasabi ng Pangulo na ibibidan niya sa atin na wala? Kaya nung narinig ba lamang yan ng korte, bakit pa natin sasabihan ang executive na kasi ang TRO, di ba, pinahihinto ka? Sa anumang ginagawa mo, oops, teka muna. Ganun eh. Bakit namin gaganunin yan? Eh nagsalita nga sila na wala, na walang warrant. So ibig sabihin pati sila nabudol. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Tapos kahapon, lumabas din ang totoo, ang sabi ni Claire Castro, yes, may standing warrant. Saan galing? So meaning sa ICC. Diba? Dahil yun lang naman ang standing warrant eh. Wala namang iba, diba? Wala namang ibang pinanggagalingan, wala namang ibang pinagkukunan ng dahilan ang law enforcement para arestuhin si Bato de la Rosa kundi dahil dun sa ICC warrant, tama? Oh, nan makikita, iba talaga ang sinasabi sa ginagawa, di ba? Samantala, bago pa tayo tuluyang maubusan ng oras, dahil weekend naman, happy weekend sa inyong talagang lahat, at mag-iingat tayo over the weekend, magandang gabi po kay Ate Roxanne Costo, kay Kuya Ramon Vier, good PM, Sir Bernard, at makakanti, as you said, sir, if nobody and Ben Dilo alam na result ng impeachment, mahirapan sila. Kasi kailangan yung threshold pa rin. 16 votes. Na? Ganun pa rin ang kailangan nila. 16 to convict. Kaya ewan ko paano nila mamagicin yung Kuya Ramon. Yun lang po yun. Na yun ang pinaka-tall order nila, pinaka-mahirap. No? At pag nag-grant yung petition for bail ni Jinggoy, Senator Jinggoy, at maging ni Senator Marcoleta, malamang di babalik yan dyan. Kasi aabutan pa nila yung pagdinig doon. Ano? So kahit ano nga, kahit di man sila makabalik, automatic ang boto nun acquittal eh. No? Kahit di sila mag-participate. So nandun ngayon sila sa dilema, sa panig na yan. Paano natin ikukundik kung wala talaga tayong bilang? Eh ang threshold 16. Eh 13 lang tayo kahit na pinakamarami na yung 13. Hindi talaga tayo aabot. Kahit pakulong natin na ipakulong itong mga to, hindi pa rin. Dahil magiging boto nila, boto pa rin nila. Absent sila, wala silang boto, automatic acquittal pa rin ang ibig sabihin ng boto nun. So wala tayong, kahit saan tayo pumanig dito, wala mangyayari. Unless, magdagawa tayo ng rules sa Senado para palitan yung threshold. Eh problema, pag ginawa natin doon, may aakit sa Korte Suprema para questionin yan. Yun ang problema, di ba? Kaya malaking problema sa kanila yung Kuya Ramon Vier. Ano po? Lalo na namimiligro yung kanilang prosecution, pati yung maebidensya, testigo. Diyos ko day, ewan ko na lang kung kaya nila ang galit ng taong bayan pagdating sa huli. Dahil ang taong bayan mapagpasensya, pero pag dumating sa sukdulan, sobra na kayo ha! Teka lang, sobra na kayo ha! Parang ganun. Salamat ha, Kuya Ramon Vier. Ate Roxanne Costo, ikinulong na pala daw ang Brave 14 sa Las Piñas. Ganun ba? Sana kung yan man ay nandun, ha, maging matatag sila. Ganun po talaga. Aabot tayo sa ganyang punto ng pagsubok. Pero kabahagi po yan eh, no? ng katotohanan. Diba? Huwag sana silang sumuko. Ano? Salamat Ate Roxanne Costo, si Ate Jennifer Rebis. Kailangan na talaga ang pagbabago. Bago pa bumaba si BBM, na hirap na ang mga mamamayan. Imbis na makatulong ang gobyerno sa lahat, ang mga tao kanya-kanyang diskarte para mabuhay at lumaban ng patas. Tapos yung pag-asa ng bayan, siya pang inuusig. Tama ka dyan. Oh, yung sinasabing kanya-kanya na tayo ng diskarte. Ang masaklap Ate Jennifer Rebis, para naubusan na rin sila ng oras, kaya yung mga nasa gobyerno, kanya-kanyang diskarte rin ang pagkukurap. Di ba? May oras pa. Di ba? Kanya-kanya rin. Ano po? Ay nako. Salamat Ate Jennifer Rebis. Regards kay Kuya Jimmy Rebis sa iyong butihing ama, ha? Tsaka sa iyong anak, ha? Kay Ate Kumura Dolores, happy Friday evening, Sir Bernard Tan. Happy Friday evening po. At arigato gozaima sa inyo ni Ate Delia Maing, dyan sa Japan. Ate Kumura Dolores. Si Kuya Jaime Samoya Bernante, Magandang gabi, Sir Bernard. 5 days training. Oh my God, TGIF yun ang nga. Kaya tayo binabaha, no? Salamat. Ingat kayo, ha? Kuya Jaime Samoya Bernante, happy weekend po. Kuya George Rabal, yan, maraming salamat. Happy weekend. TGIF po. See you on Monday po. Si Kuya Romeo Biagpoon, maulang Biyernes gabi, ha? Sir Bernard, shout out. Ayan, kaya Romeo Biagpoon. Salamat po. Ate Dolores Patawaran, watching daw po siya. Si Ate Shirley Uyang, good evening din po sa iyo. Magandang gabi po. Si Kuya Bayani Ricarte, good evening, Sir Bernard. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Asa pa ba tayo ng justice and fair play? Mukhang malabo talaga, no? Pero di bale, medyos po. At talaga po, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Salamat, Kuya Bayani Ricarte. Basta wala pong BBTU, yung pamahalaga, ha? Ate Susan Kuwa, magandang gabi po sa iyo. Sabi niya, good PM, Sir Bernard. Sabi ko na nga ba, magkaiba ang batas para sa presidente at vice president. Kasi po, si VP Sara, guilty sa accountability dahil pumirma siya sa disbursement ng confidential funds. Command responsibility. Pero si BBM, kahit pumirma sa budget, hindi siya guilty sa mga kurakot ng mga Alipores. Walang command responsibility. Ang galing naman. Inang nga. Salamat, ha, Ate Susan Kuwa. Si Ate Emma Redaha, have a safe weekend, Sir Bernard Tan. Magkarinigan sa Lunes, Malolas, Bulacan. Opo, Ate Emma Redaha, at get well soon, ha, kay Kuya Angelo Redaha. Maraming salamat po sa inyo. At kita tayo sa Lunes. Kay Kuya Edward Hukutan din. Yes, sir. Ayan, ano. At ito, bago po ito sa atin, si Danilo, Kuya Danilo Montances. Sabi po niya, good evening po, Sir Tan. Bagong tagapakinig sa FB. Dati kasi akong nasa AM. Sana ma-shoutout. Nako, shoutout sa iyo, Kuya Danilo Montances. Ayan, magandang gabi. Sana mawili ka rito, ha, sa aming programa. Salamat po. Kuya Boyet Peraabras. Nako, good evening, mga kakampi. Ginawa ng mga tanga ang karamihan Pilipino, ha, ng bagag na administrasyon na ito. Dahil kahit kasinungalingan ang mga pinagsasabi, okay lang sa kanila, pinagtatanggol pa nga ng ibang Pilipino kahit na gara pa lang nakawan na. Yun na nakakadismaya, Kuya Boyet. Pero di bale, mas marami po ang hindi naniniwala. Salamat, ha. Nako, naubusan na talaga tayo ng oras, kay bilis talaga. Salamat kay Ate Mercedes Reyes, magandang gabi po. Sana daw po ipagkaloob na ng makapangyarihan ating Diyos ang lahat ng umaabuso, mga namumuno sa bansa, ang sakit daw sa dibdib. Totoo po yan. Salamat, Ate Mercedes, ha? Reyes, mag-ingat po. Kay Ate Gloria, magandang gabi po sa iyo. Ayan, meron daw bagong development update kay Atty. Levy Levito Baligod. Mula umaga daw hanggang ngayon ay ayaw daw ayusin ang piyansa ng mga Marines. Gusto ata daw makulong ang mga Marines. Ayaw pagpiyansahin. Naku, yun na nga sinasabi, Ate Oyi. Salamat. Patuloy tayong magmanman, ha? Kuya Sunny Ray, magandang gabi po. Salamat po. Ipaglaban natin ang katotohanan dahil puro sila bendalo. Tama po kayo. Kuya Sunny Ray, salamat po. Kuya Romeo Sunga, kay Kuya Arthur Arbuado, kay Ate Emma Redaha, first Friday ng Quiapo Day Today. Yan. Si Ate Kimura Dolores, salamat po. Ha? Kuya Boyet Peraabras, Kuya Bayani Ricarte. Ayan, tapos si... ayan, nako, naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis taga, Ate Luz Papa at Kuya Boyd Beltran. Nako, magkikita-kita muli tayo, ha, sa darating na Lunes. Sa kaparehong oras pa rin, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung mari lamang po, ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samot-saring mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko, bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntata na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday, I fight!
7: Kakampi! Kakampi!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
4: In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
5: Amen.
4: From the Holy Gospel according to Matthew, after he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and proceed him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. Then the disciples saw him walking on the sea. They were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened and beginning to sink and cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus stretched out his hands and caught Peter and said to him, "You of little faith, why did you doubt? After they got out into the boat, the wind died out. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God."
5: Prayer.
4: The Gospel of the Lord.
6: Praise to you, Lord Jesus Christ.
5: Prayer. Lord, teach us to trust. Lord Jesus, like Peter, we often find ourselves in the midst of storms, afraid, certain, and overwhelmed by the waves of life. You come to us, Lord, even in the darkness, and you say, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Forgive us when we focus more on the storm than your presence. When our faith becomes weak, stretch out your hand and lift us up. Teach us to keep our eyes fixed on you, especially when we are surrounded by difficulties, doubts, disappointments, and fears. May we learn from Peter to cry out, "Lord, save me." And may we also experience your loving hand always ready to catch us. Lord, increase our faith. Let us to trust you, even we cannot see the way, to walk with the courage, even when the waters are deep, and to believe that no storm is greater than your presence. When the winds become calm, may our hearts proclaim with the disciples, "Truly, you are the Son of God." Amen.
6: the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.
5: Magandang hapon.
6: Tayo ngayon ay nasa Power to Unite with Elvira dito sa DZRJ 810 kHz, Radyo Bandido. In sa ngalan po ni Miss Elvira Go at si Father Mike, narito po kami uli, ang mga kasama ko. Ako si Sister Maria Elizabeth, as usual. At ang aking mga kasama ngayon, maaaring nyo nang nakita nyo na at napakinggan nyo na dati, si Sister Josephine Lunto.
4: Magandang hapon po.
6: Yes, from the Archbishop's Residence of the Diocese of Archdiocese of Manila. Kasama din natin ngayon, bago nating kasama ay walang iba kundi si Angelica Ramido. Miss Ramido, siya ay bago naming kasama ngayon sa CBCP, Episcopal Commission on Catechesis and Evangelization. Wow!
5: Magandang hapon po sa lahat.
6: Magandang hapon.
4: Magandang hapon, Sister Beth.
6: Yes.
5: Magandang hapon, Sister.
6: Napakaganda ang araw.
5: Magandang hapon din po sa iyo.
6: Napakaganda ng araw na ito. Bagamat ang lakas-lakas ng ulan, ano? At tama-tama din lang naman sa ating binasa. At ito ngayon, ang ating binasa ngayon ay ito yung Ebanghelyo bukas Linggo. Magandang pagnilay, narito kami ngayon para ibahagi sa inyo yung aming mga pagninilay tungkol sa Ebanghelyo natin bukas. Ito ay matatawag natin na talagang something na napapanahon kasi umuulan nga eh.
4: May bagyo.
6: Ang binasa natin ngayong araw na ito ay mula kay San Mateo. Ito ay kadugtong lamang noong nakaraan. Pagkatapos na magpakain si Jesus sa maraming tao, ngayon naman ay pinaalis niya yung kanyang mga disipulo at maging yung mga tao. At pagkatapos ay siya ay dinismiss niya talaga. May mga pagkakataon talaga na kailangan din nating, anong tawag doon, ihiwalay yung ating sarili sa crowd. Ano?
4: Mm-hmm.
6: Ayun yung mga panahon na pagkatapos na ng mahabang trabaho o mga gagawin para sa ibang tao, katulad ni Jesus sa kanyang mga misyon, ay kailangan din natin lumayo, ilayo natin yung ating sarili. At makikita natin after doing so, ay umakyat si Jesus sa bundok upang siya ay magdasal. Ito yung napakahalaga yung pagdarasal at muling makikipagniig sa ating isa sa kanyang Ama. Gayun din sa atin, pagka tayo ay napapagod na, ay minsan talaga gusto, hindi lang minsan, it's a requirement. Kasi kung si Jesus nga ginawa niya ito, imagine ko lang kung gaano kadami yung kanyang mga pinagaling at pagkatapos ay pinakain at tinuruan. Pagkatapos nito ay bahagi ng ating buhay na dapat hindi mawawala ang pagdadasal. Ano nga ba nagagawa ng dasal sa atin? Pag tayo nagdadasal, syempre meron tayong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Bagamat ang lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating mga ginagawa ay napakaganda na lagi tayong aware ng sa kanyang presensya, pero maganda rin na mapalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal ng tiim-tiim, pakikipag-isa sa ating Panginoon. Yung pagdarasal ay nakita ko sa aking karanasan mismo ay ito ang nagpapalakas sa atin kapag tayo ay nabibigatan o tayo may mga dinadala. Di ba, Sister Jo? Ano?
4: Oo, talaga. Sa aking experience, ito yung kailangan talaga ang dasal kasi nagbibigay ito ng kaliwanagan sa ating buhay. Kung ano man yung dinaraanan natin na pagsubok, ito ay nagbibigay liwanag para tayo, nagbibigay kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang ating mga pinagdaraanan sa buhay.
6: Yeah. At sa yung mga religyosa, ito yung buhay talaga natin. Ano? Kasi laging sinasabi ng ating mga, naalala ko pa nung nasa formation tayo, Sister Jo, laging sinasabi na ang lahat ng ginagawa natin ay mga bunga lamang ng pagdarasal. So, ibig sabihin, talagang yun ang buhay na natin bilang mga reliyosa. At ito, hindi lang sa pagiging reliyosa, kundi bilang Kristiyano at naniniwala sa ating Panginoon. At lahat tayo ay, sabi nga ay, ito ay, kung walang pagdarasal, ay wala tayong buhay. Sapagkat non-negotiable ito eh. Babalik at babalik tayo dun sa pinanggalingan, yung pinanggalingan natin at nagbibigay ng buhay sa atin, yun ay walang iba kundi si Jesus, kumbaga. Kaya kahit man yung mga link katulad ni Angelica, ano ang nagagawa ng pagdarasal sa iyo, Angelica?
7: Ayun, di ba kung merong vitamin A, vitamin B, vitamin C, basta kahit anong vitamin na naka-alphabetical, why not sa akin? Parang yun na yung maintenance ko eh. Vitamin P, vitamin prayer.
6: Maganda yun. Ang galing.
7: I cannot live without the prayer every day. Kasi parang yun na, kasi yun yung nagiging source of strength ko every day. Kasi simpleng word lang kay Lord, simpleng pakikipag-usap lang kay Lord. Alam niyo yung nakakagaan pala ng pakiramdam pag nagdarasal ka pala.
6: Yes.
7: Simpleng pakikipag-usap mo lang pala, prayer na pala yon. Kahit yung pabulong ka lang, Lord, give me strength. Lord, natatakot na ako. Lord, please lang. Sabi ko, Lord, hindi naman nakakaduwag ang pagdarasal, ang paghihingi ng lakas ng loob sa inyo. Pwede po bang bigyan niyo pa po ako doble, triple, million pa po?
6: Napakaganda ng sharing ni Angelica. Yun ang totoo. Actually, lagi ito pa nga yung katotohanan eh. Sa lagi kong sinasabi noon sa mga estudyante ko, you diminish as human person kapag when you do not pray. Kapag ang tao ay hindi nagdadasal, bumababa ang kanyang pagiging tao. Bakit? Kasi ang tendency mo, pag marami kang trabaho, magiging bugnutin ka, di ba? Magiging cranky ka. Tapos, konting hirap lang ay damandama mo na ito.
7: Totoo.
6: Tapos, yun din ang mga nagdadala sa atin minsan ng hindi pagkakaunawaan sapagkat hindi natin nakakaisa ang Panginoon. Siyempre, natural lang na hindi na rin natin makaisa yung ating kapwa-tao. Kasi sa pagdarasal lamang, mararanasan natin ang pagiging pero yung katotohanan na para tayong Diyos. Alam mo yung ganon? Na mararamdaman. Kasi pag nagdadasal tayo, di ba, may parang pumapasok tayo kunwari. Kahit lang yung pagdarasal ng sabi ko dito ko nga na-realize yung and the word was made flesh at nagkatawan tao ang salita. When you come in contact with the word, ang tendency yung salita na bubuo sa ating pagkatao. At unti-unti na yung pagkatao natin ay nahuhugis na parang si Kristo. Di ba? So, from that moment, nagiging kaisa tayo ni Kristo. It's no longer parang kundi tayo na nga ay nabubuhay. Kaya nga, nabubuhay tayo sa imahen ng ating Panginoon. Kaya yun nakita ko sa aking mga pagdarasal na alam ko kapag yung kumbaga sa ano, kulang na ako sa dasal. Yung mga sinyales na anong tawag doon? Madaling umagintang ulo. Tapos minsan tinatamad. Yung nagdadasal, laging meron siyang ano, meron siyang strength, meron siya. Para baga may nagtutulak sa'yo na gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. At kapag nagdadasal ako, nakita ko rin isa rin sa mga bunga nito ay maganda rin yung iyong pakikisama sa iyong kapwa. Diba? Tapos masaya ang araw kahit na maraming trabaho. Yun. So, yun yung unang dapat natin siguro magandang ibahagi sa ating mga, sa mga nanonood sa atin na sana lahat tayo ay araw-araw magdadasal. Hanggang sa mamalayan mo, kahit anong ginagawa mo, para bagang feeling mo ay nasa iyo si Jesus at nakikita mo na rin si Kristo sa bawat taong iyong nakakasalamuha at sa bawat taong iyong na-encounter, kumbaga. At yun yung pinaka, anong tawag doon, pinaka maganda na ipinakita ng ating Panginoon na hindi tayo trabaho ng trabaho lang. Kailangan din nating magpahinga. At magpahinga tayo na parang nilelele tayo ng ating Panginoon sa dasal. Tama ba?
7: Totoo po, sister.
6: Oo. Yan na. Ikaw ba, Sister Jo, kapag ka nagdadasal ka, ay naramdaman mo, di ba yung parang ka nilelele? Alam mo yung ganun, yung pinilalalabay ng Diyos. Kaya kung makatulog ka sa iyong pagdarasal, sa pagdadasal mo, okay lang. At least natulog kang kasama mo si Jesus. Kasi di ba, no?
7: Opo. Lalo na pag emotional ka, sister. Oo. Tapos umiiyak ka, nagpipray ka, tapos nakakatulog ka. Kinabukasan, ang sarap sa pakiramdam na yung parang, wait, paggising mo yung naririnig mo yung chirping of the birds, then yung the clear of the skies, samantalang may luha ka pa. Ibig sabihin, pag nagdadasal ka, binibigyan ka talaga ng pag-asa talaga ni Jesus Christ po. Which is nangyari sa akin many, many, many times. Kaya yun na yung lagi kong maintenance sa pang-araw-araw, ang prayers.
6: Wow! Sana katulad din ni Angelica, magiging maintenance natin. Ang mahal-mahal kaya ng mga gamot. Ito na lang ang gawin nating maintenance. Kasi, di ba, at least, anong tawag doon? Hindi tayo masyadong mamamahalan sa gamot para imbis na tayo ay bumili ng gamot, bumili na lang tayo ng pagkain para pagsalu-saluhan natin. Ano? Ayun.
7: Libre pa.
6: Libre pa. Gusto niyo ng libreng vitamins, yun, magdasal tayo. Uy, napakaganda talaga ng ating ano, sa pasimula pa lang ng ating ebanghelyo ay sinasabi na talaga yung kahalagahan ng pagdarasal.
4: Kasi pag nagdarasal ka, hindi lang yung sarili mo ang nagaganaan siyahan. Kundi sa pagdarasal mo, yung ibang tao rin na ipapagdasal mo. So, hindi man nila alam na ano na nagdadasal ka sa kanila.
6: Sa kanila.
4: Oo. Hmm. Yung epekto noon ay merong epekto sa kanila yun sa pagdarasal mo sa kanila. Yun yung ano, yun ang kabutihan ng pagdarasal, hindi lang sa sarili na ibabahagi ito.
6: Yes.
4: Dumalawak yung kanyang scope ba, hindi lang sa sarili, pati sa iba.
6: Oo. Alam mo ba, Sister Jo, na minsan ay, di ba minsan may ipinagdasal ka na tao? Tapos ay ko, di ba minsan yung taong lalo-lalo na yung inis sa'yo, ipagdarasal mo yun, tapos makikita mo na lang, magugulat ka, uy, nginitaan niya ako. Alam mo, everyday nga eh, pag pumapasok ako sana, ang ganda ng araw ko kapag ka, ay, di ba may, pag may masasalubong ka, bigla na siya sa'yo, good morning sister. Di ba yung mga ganun? Ang ganda ng araw mo. Kung gusto natin maging maganda yung araw natin, araw-araw talaga nagdadasal tayo. Araw-araw yung awareness natin ng presensya ng ating Panginoon sa atin at sa bawat isa. Yung ganun. Yun ang pinakamagandang vitamina talaga yung magdarasal. Makakaiwas tayo sa mga sakit. Kasi vitamins nga, sabi ni si Angelica, di, makakaiwas sa mga may sakit. Makakaiwas din tayo sa hindi magandang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kasi napansin ko, pag kumpleto yung dasal ko, kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako kahit masakit pa yon, hindi ko na parang hindi mo masyadong dinidibdib. I mean, parang tumalsik siya. Parang tumalsik yung sinabi mo na parang hindi ko na pakinggan yon. Ay, nako. Marami pa kaming sana ibabahagi, pero magbabalik ang Power to Unite with Elvira pagkatapos ng konting paalala.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magbabalik ang Power to Unite with Elvira. Ito na naman tayo. Ang ganda ng mga usapan natin kanina kasi napakahalaga yung prayer. Sabi, pagkatapos na pinaalis ni Jesus yung kanyang mga disipulo at yung mga tao, siya naman ang nag-isa. At nag-isa siyang nagdasal. Ini-imagine ko lang si Jesus na habang naglalakbay ang mga disipulo niya sa dagat ay naroon siya sa mataas na bundok kung saan nakikita niya yung kung nasa saan na yung kanyang mga disipulo. So ganun din ang ating Panginoon sa atin. Kapag tayo ay humayo kayo at pumunta kayo sa inyong mga assignment, yung inyong mga trabaho, hindi siya nakatingin lamang sa atin. Alam niya rin siguro na babagyo, pero okay lang ano. Tapos gabi yan, may imagine mo lang yung gabi. Umabot na ng gabi sa kanilang paglalakbay. Minsan sa ating buhay, dumadating talaga ng yung kadiliman na kung saan, 'di ba, sa gabi madilim. Ayoko nga nang umuwi na mag-isa pagkagabi eh. Parang may takot lagi, 'di ba? Tapos lalong-lalo na kapag umuulan pa. Tapos hindi sila yung mga bisipulong ito ay hindi sila nag-iisa kundi sama-sama sila sa isang boat nga, sabing ganun, ay sa isang bangka. So, para bagang kung titignan ko yung bangka ay para bagang ito yung simbahan, Sister Jo, na kumbaga sa ano, ang malawak na karagatan ay walang iba kundi ang ating mundo na kinagagalawan na kung nasa saan tayo ngayon. Yung sa ating buhay, laging dumadating din talaga yung gabi na kung saan nakakaramdam tayo ng hindi natin makita totally yung gusto nating tignan, walang kaliwanagan. Dumadating yung mga panahon na ganun. At na kung saan yung mundo ay maraming mga halon na ating nasa nahaharap katulad ng nangyari sa mga disipulo ito. Can you imagine yung sabi nila nandyan ang mga alon, nandyan pa ang malakas na hangin, tamang-tama ngayon bumabagyo. Parang kapag ganitong umuulan, di ba hindi siya comfortable minsan. Kasi unang-una na lang kami ay mahilig maglaba. Matagal bago matuyo ang amin nilaban. Ilan lang naman ang damit namin, 'di ba? 'Di ba, Sister Jo? Bilang na bilang, kaya nakasampay pa yung mga nilaban mo. Isusuot mo na halumigmig pa, isusuot mo na. Ito yung mga bahagi ng mga alon namin bukod pa dun sa mga inconveniences, di ba? Sa katulad ng pag kailangan may payong ka ngayon, so ibig sabihin, tapos pagsakay mo, tapos maputik pa yung iyong dadaanan, ito yung mga bahagi katulad ng mga alon ng ating, ito yung mga alon ng buhay na nagiging challenge kung paano tayo maglalakbay at kung paano tayo makikinig sa isa't isa. Kasi siyempre, katulad ko, kapag lumakad ka sa maputik na lugar, sa mabatong mga anong tawag doon, kailangan hindi mo na nakikita minsan yung iyong kapwa at hindi mo na minsan din napapakinggan yung pangangailangan ng iba kasi malakas nga ang kulog eh. 'Di ba? Ganito yung mga pangyayari. Napakaganda pa man din kasi listening ang ating tema sa darating na pag AMDC natin sa Bigan, ano? Na kung saan kinakailangan mapakinggan natin ang isa't isa. Pero kung may alon, may mga dugundong, mga kidlat, minsan talaga hindi natin mapakinggan, hindi natin makita yung pangangailangan ng iba, hindi buo. Pero Sabi nga eh dito eh sa aming ganun eh. Pero, may imagine nyo na nakita pa rin ng mga disipulo ang ano, ang Panginoon na naglalakad sa dagat at pinagkamalan pa siyang multo. Pinagkamalan siyang multo. Ganun din naman minsan na yung Panginoon, yung ibang tao, yung ating yung may mga ibang tao na may magsasabi sa iyo, huwag ka diyan, dito ka. Ay pero napagkakamalan natin silang multo kaya hindi natin sila dahil hindi natin sila nakikita. Lumalabo ang ating paningin pagka ganitong may mga unos, may mga ulan, may mga bagyo sa buhay, sa ating paglalakbay sa buhay na to. Kaya ikaw ba, Sister Jo, ano naman ang iyong dinadaanan sa ngayon, sa panahong ito? Sumasabay ba yung ulan sa yung paglalakbay?
2: Sir, pero yung ano, yan yung takot. Kasama yun ng buhay. Kumbaga, katulad din ng mga disipulo, nagkaroon sila ng takot kasi syempre yung malalakas na malalakas na alon na bumabangga sa kanila. Nakakatakot talaga yun. Patapos hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Ganon din, lalo na nakita pa nila si Jesus na ano, na
1: Madilim.
2: Hindi nila na nakilala. Pero nung makilala naman nila, eh katulad ni Pedro, gusto niyang makasama din si Jesus. Nung ganun din yung nangyayari sa aking pagkaano, may takot. Pero kapag nakapagdasal, sabi mo nga, nakapagdasal, para yung langit na nabuksan, ganun ba? Kapag nagdadasal ka. So yung takot na yun, eh naiibsan.
1: Oo.
2: Napapalitan ito ng ano ng pag-asa ganyan.
1: Yes.
2: Katulad din ng nangyari kay Pedro nung siya ay ano nakilala niya si Jesus pala yon. So nandoon yung courage na ano na inash niya na ano lumakad din siya katulad sa ni Jesus sa ano sa dagat ganun. Pero yung paglakad na yun nung una talaga ng mga kasi nakapokus siya kay Jesus eh, nung lumalakad siya. So, wala siyang takot. Ganun din tayo, pagka nakapokus tayo kay Jesus, wala tayong takot. Kahit na ano man yung pinagdaraanan natin. Pero once nag-doubt tayo, nandito na yung ano, yung...
1: Saka tayo lulubog.
2: Kaya nga siya, kasi na-distract na siya kasi marami na yung concern na pumasok sa kanyang isipan. O maring nandito na hindi niya kaya na ano kasi ano dahil sa lakas ng hangin so nandito yung takot niya. Pero once na ito ay ano nung siya humingi ng saklolo kay Jesus at siya ay kumbaga umangat na sa pagkakalubog niya. So nandun yung ano yung muling nanumbalik yung kanyang lakas. Ganun din ako kapag ano minsan ay talagang nangyayari na sa problema parang seemingly wala ang Panginoon, may mga time na ganoon. Parang ang layo-layo niya pero dumarating dahil na enlightenment ka, lumilipas 'yon at alam mo naman nandiyan lang siya sa tabi mo.
1: Oh, napakaganda 'yon ano. Kailangan lang talaga isigaw mo yung iyong takot ano, katulad ni Pedro. So, kailangan lang talaga na they cried out their fear, kumbaga, nakakatakot. Hoy, may multo. Ganyan, kailangan lang talaga minsan sa buhay natin na kailangan mailabas. Kailangan lang natin isigaw. Ay, tawagin mo ako, 'di ba? Tulungan mo ako, 'di ba? Si Pedro, kumbaga, kailangan lang natin ang hinihiling lang pala talaga sa atin ay kailangan mailabas. Okay. Mailabas natin 'yung ating takot, mailabas natin 'yung ating gusto. 'Di ba? Kung sinabi ni Pedro na, tulungan mo ako. Tao, diba? Nandiyan lang lagi si Jesus. Talagang grabe yung passion ni Pedro na tama si gusto ko yan, Sister Jo. Yun sabi mo sana na nung una naman eh, nung makilala na, nung sinabi nila na yung takot nila na ilabas na nila, ay pagkatapos nun ay nakilala na ni Pedro si Jesus. Sabi niya ganun, tawagin mo ako. Gusto kong pumunta. Siyempre naka-focus pa yun. Naka-focus. Kailangan talaga naka-fix ang ating paningin sa ating Panginoon. Kasi pagka nawala na yung ano, pagka lumilingon ka pa sa kung at tumingin-tingin ka pa sa kung anong mga distractions sa buhay ay at mawala ang iyong paningin kay Jesus, doon lang talaga, doon lang hindi napapahinto at hindi ka makamove on.
2: Totoo.
1: Kailangan natin mag-move on. Kumbaga, kailangan natin talagang mag-move on. Kailangan nating ang mga mabibilis makagawa ng mga bagay-bagay ay yung mga taong laging focus sa ating Panginoon. Yun laging naka-fix. Alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila kung si... Minsan kasi, akala natin sa ating buhay ay parang kaya natin lahat eh. Akala natin sa atin ang gagaling ang ating lakas. Na para bagang gawa ko to. Yung laging ganun, ano. Kaya ako may pera dahil pinaghirapan ko ito. Yung mga ganun. O di kaya... Kaya tapos hanggang sa mamalayan mo, nakatingin ka na dun sa mga patamad-tamad. Ang nangyari na tuloy, nawala na yung focus mo sa Diyos. Nawala na ang focus mo sa kabutihan. Kaya hindi mo na rin naririnig yung kapwa mo na meron pala siyang dinadala. Kaya siya, akala mo lang natutulog siya pero may sakit pala siya. Akala mo lang patamad-tamad siya pero yung pala nanghihina na. Wala pala lang kukuha sa kanya sa trabaho. But not until talaga maibahagi natin kung ano yung ating takot sa at marunong tayong makinig sa kung ano ang sasabihin ng ating Panginoon at sa kung ano ang makinig sa kung ano ang nasa sa atin. Kasi nasa sa atin naman talaga yung nasa sa atin ng sarili kung ano ang kasagutan dahil nasa sa atin si Jesus, di ba? O di ba? Anong kinatakot-takot mo, Angelica?
2: Nilagay ko yung sarili ko, not only by myself. Kasi masasabi ko pa naman na kabataan pa naman po ako ngayon. Adult youth pa naman ako. Mostly kasi ngayon sa panahon, sa mga kabataan talaga ngayon, prone sa depression talaga. Yun talaga na mawalan lang ng pag-asa, nagpapaka-suicide na. Diba yun na po yung mga nangyayari.
1: Tama.
2: So, hindi nila alam, hindi ko rin alam, which is napagdaanan ko rin naman yung depression na yan. Talagang magpapakamatay na rin ako. Nasabi ko na lang, Lord, pwede ba pag gising ko kinabukasan, kayo na lang makita ako. So, yun pala, bigla na lang may magsasnap sa akin, maaanghelan ka, yung minsan magugulat ka na sa gitna ka na ng daan. Doon na yung mindset mo eh, magpapakamatay ka na eh. Tapos parang biglang maaanghelan ka, parang may hahawi sa'yo. Tapos may biglang bubulong sa akin na, akin ka. Yung pala, si Jesus pala yun na nagsasabi. More on faith sa kanya talaga. Kaya nung nangyari sa akin yun ng... Talagang iniligtas talaga ako noon. Hindi ko nagagawin 'yon. At more on prayer na pala talaga ako sa inyo at kailangan ko lang pala. Kulang lang pala ako ng dasal, kulang lang pala ako ng pananampalataya. Doon ko na realize na hindi pala nakakaduwag ang pagdadasal lagi. Mas nakakapagpalakas pa pala ng loob 'yon. Na which is 'yun na yung lagi kong nararamdaman sa everyday talaga na actually nung last birthday ko nung March, sabi ko, Lord, sobra ng gift ninyo. Hindi pa ako nagdadasal. Alam nyo na yun sa mind ko. Sabi ko, Lord, pwede po ba na this 28th birthday ko at sa mga susunod pang birthday ko, ang birthday wish ko na lang, yung mga dasal ko sa mga taong mahal ko sa buhay at kung ano yung mga dasal nila, wish granted na rin sa akin yon. Kasi pag pinanalangin ko sila, alam ko rin, may mga tao rin na nga nagdadasal sa akin. Kayo po,
3: everyday ko po kayo pinagdadasal. Pag nakikita ko kayo, ganun. Minsan sinasabi ko, Lord, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob. Kayo na pong bahala po sa kanila. Tapos, sila na lang po muna. Ako, alam ko, naririnig niyo yung nandito sa puso ko eh. Sila po, pakinggan niyo po ang panalangin nila. Kasi kung ano man yung panalangin nila, natupad na rin. Tinupad ninyo yung panalangin ko. Dahil yung panalangin ko para sa kanila, ay panalangin ko rin sa kanila. Ay wish granted na rin po sa kanila. Para po sa akin, wish granted na yun sa akin. Like, sa inyo po, sister, like, lagi tayo na sa work, di ba? Maalon yung work natin, which is ang struggle ng life natin. Pero human as we are po talaga, di ba po? Hindi po natin naiiwasan yan. Tao lang naman din po tayo. Lagi kong pinanalangin si sister na, Lord, work lang po ito. Sabi ko, bigyan niyo po ng knowledge and wisdom po si sister. Sabi ko, kahit, kasi sa akin, eto, pinapatatag niyo na po yung loob ko eh. Ito pa lang, nagdadasal pa lang po ako sa ibang tao. May knowledge at wisdom na po kayong binibigay dahil naka-request na ako ng prayer. Kay sister naman po. Tapos health po, ganun. Bago ako mag-knock ng door talaga sa office, yun ang hindi ko makakalimutan everyday, mag-knock. Magsa-sign of the cross ako, Lord, protection for sister and for me po. Mauna muna siya bago ako. Tapos po, ayun, hindi namin nakalain sa isang araw. Tapos na yung alon namin. Na, wow. Mayroon na pala kaming na-surpass na alon.
4: Yes.
3: Tapos, kinabukasan, panibagong alon na naman. Which is, sabi ni Lord, parang ngingiti na lang sa akin si Lord na, ano, kinaya ninyo. Pag kinaya ninyo ngayon, kakayanin nyo pa kinabukasan. Which is, minakuha na naman kaming knowledge.
4: Wow, thank you very much, Angie. Alam nyo, si... Tama. Kasama ko kasi si Angie sa ano yan, sa opisina. Sa ngayon ay talagang abala kami sa paghahanda ng aming annual meeting ng mga directors and coordinators. At makikita mo talaga, para kaming mga nasa call center na hindi nawawalan ng mga ano. Para bagang, hindi mo, apat na yung telepono namin. Kasi lahat yan, pag nag-ring yung isa, lahat halos sabay-sabay na may mga ano, isa yung hawak mo, isa yung nagdududut-dut ka. Ganon ka dami. Paakala mo minsan ay wala,

0: pinapagaan ng Panginoon lahat ng mga trabaho. Kung ito ay trabaho niya ito, hindi naman namin trabaho eh. Kumbaga sa ano ay kami lamang ay nagpapaubaya na gamitin.
1: Totoo.
0: Ipaubaya lang natin yung ating sarili na gamitin ng Panginoon para sa ganun ay maipahayon niya kung ano yung kanyang kalooban. Parang katulad din lang ni Pedro nung say, Lord, it is you. Oh, command me to come to you on the water. Tapos sabi nga eh, pero may mga pagkakataon din talaga na in the middle of it ay biglang sa sobrang taranta mo ay bigla mo na lang wow, matatakot. Anong tawag doon? Hihinto at makakaramdam ng tension, ng stress, yung mga ganon. Kaya minsan ay masakit yung ulo mo, yung di kaya nagtatai ka, yung mga ganon baga, o di kaya naman, sari-sari ang dumadating, pero bahagi ito ng mga alon ng paglalakbay ay kung wala namang ito, hindi natin madidistinguish kung ano yung masaya at hindi masaya. Di ba, Sister Jo?
2: Oo. Yun yung mga process natin.
0: Yes.
2: Pero hindi yun ang end ng ating yes, buhay.
1: Nagbibigay strength pa sa atin.
0: Sa halip, ito
2: kasi
0: yung...
2: Kasi napagtagumpayan na ni Jesus ang cross. Kaya tayo ay ano.
0: Tama. Yun.
1: Tinutulungan na lang po talaga tayo ni Jesus Christ talaga na yung pasan-pasan nating cross, akala natin mabigat na, hindi niya alam na nasa likod pala natin siya. Nandito lang ako, support lang ako sa iyo.
0: Yes.
1: Mahal kita. Yun yung lagi niyang sinasabi, mahal kita.
0: Yun. Yung napakaganda napakaganda talaga na pagnilayan na kahit kailan ay hindi niya tayo pinabayaan at kahit kailan ay hindi nawala sa atin ang Diyos. Lagi lang siya nararian. Kaya lang, tayo lang yung minsan napapapikit dahil nga masyadong madilim eh. Kaya nga tumataas yung grado ng iyong mata, kumbaga. Kasi minsan madilim. Tapos minsan may mga bato na dadaanan. May mga alon naalala ko tuloy si Richard, di ba? Kung paano niya tayo tinuruan na mag-floating. Yun, alam mo, hindi ko mo makakalimutan yun kasi, anong tawag doon? Hindi ba ako lulubog? 260 pounds ako. Parang takot na takot ako dahil nga mabigat ako. Pero sabi ng Panginoon sa akin, mas malawo ang karagatan. Mas mabigat ang karagatan kaysa sa iyo na para bagang kumbaga sa ano eh, para ka lang isa doon sa mga nalalaglag na bulak lang sa laki ng karagatan, di ba? Tapos na kayang-kaya lang hawakan at itaas ng ating Panginoon. Nararyan lang lagi yung kanyang kamay. Tapos na-imagine ko lang yung ano, para akong bata minsan na-imagine ko lang kung gano'ng kalayo si Jesus kay Pedro nung i-stretch niya yung kanyang kamay na kayang-kaya niyang inabot at pagkatapos ay itinaas. Diba? Pagkatapos na nawala sa sarili si Pedro, ay kayang-kaya niyang inabot at itinaas lang niya ito. At parang isinama na niya at sumakay si Jesus sa bangka. So, ibig sabihin, sumakay si Jesus sa ating pagkatao. O, diba? Sumakay ang Panginoon sa ating pagkatao. Hayaan natin, ipaubaya lang natin yung ating sarili. Yun lang, ang hiling ng Diyos, ang tangi lang role natin ay yung pagpapaubaya na gamitin tayo ng Panginoon. Pagpapaubaya ng sarili na pasukin ng Panginoon. Kaya sa una prayer, pinapasok natin ang loob ng Panginoon. Ngayon, sa kay Pedro at sa pagpasok ni Jesus sa bangka ng mga disipulo, pinapasok ng Panginoon ang ating pagkatao at pinapasok niya ang buhay natin na hindi nag-iisa kundi may kasama. Galing ano?
1: Parang yun sa kanta lang, sister, na do not be afraid, I am with you. Tapos, yes. I love you and you are mine po.
0: Yes.
1: Yun lagi kong pinapasok. Lalo, lagi kong pinapasok
0: do
1: sa utak ko.
0: Do not be afraid.
1: I am with you. Tapos,

0: mga ganun.
1: So, pag yun yung kinakanta, or yun yung lagi kong kinakanta pag pagod na ako, sasabihin ko, pagod lang ako, Lord. Pagod lang po ako. Pero hindi ako mawawala sa inyo. Parang ganun na lang yung sasabihin mo. Kasi, the more kasi na pinapasok mo kasi si Jesus sa puso mo, si Lord sa puso mo talaga, lalo kang nagiging matatag kahit pagod ka na po.
0: Kasi hindi mo ramdam, ano?
1: Totoo po, sister.
0: Hindi mo ramdam yung pagod.
1: Opo.
0: Kahit na hindi mo pariramdam ng oras, ang bilis, katulad ng oras ngayon, tignan nyo. anong tawag na yan? Tapos na naman ang isang serye, kaya magbabalik tayo pagkatapos ng konting paalala ni Kuya.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Danielle Jałowiecka. The United States has pledged $1 billion in security assistance to Colombia after its new right-wing president, Abelardo de la Espriella, was sworn in. Mr. de la Espriella pledged to crush armed insurgents and defend democracy. An overnight sitting of the Republican-controlled U.S. Senate has narrowly approved President Trump's former lawyer, Todd Blanch, as attorney general. Democrats unanimously opposed his appointment, fearing Mr. Trump is deliberately undermining the independence of America's top legal officer. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is in Serbia to improve ties with a country traditionally aligned with Russia. He's facing resistance by the Serbian President Aleksandar Vučić, who's refused to impose sanctions on Moscow. Spain has brought in border controls for all travellers arriving from Italy amid a rare row over immigration. The measures apply to Italians as well. FIFA says its boss, Gianni Infantino, strongly denies that UEFA paid off a woman described as his lover when he was head of the European body. A FIFA spokesman said the allegation was categorically untrue. Miami United Football Club says it's deeply shocked by the detention of one of its players by US immigration agents. Matia Porain, an Argentine national, was detained at Fort Lauderdale Airport as he travelled for a semi-final match. Donald Trump has denounced as a national disgrace a US court order to halt construction of a ballroom at the White House. Last year, Mr. Trump had the historic East Wing demolished to make way for the project. South Korea's National Football Association has apologized over allegations it provided sexual entertainment for 10 foreign referees in the country in 2011 and 2012. Europe's most active volcano, Mount Etna, in the Italian island of Sicily, has erupted overnight, triggering a suspension of incoming flights at Catania Airport. Online footage shows a massive ash plume. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: Just let me hear some of that rock and roll music.
7: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
8: Making people happy, making them sing and dance.
7: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
9: Thank God it's...
10: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
11: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 8:10 a.m.
12: Magbabalik ang Power to Unite with Elvira dito sa DZRJ 810 kHz. Wow. Ayan. Ang bilis-bilis ng oras, ano? Parang kanina. Parang kailan lang kanina, eh. Pinag-uusapan natin tungkol dito. Ngayon ay, anong tawag dito? Kailangan lang talaga tayong maging kaisa ng Jesus. Unang-una, magdarasal. Kailangan din natin ipahayag kung ano yung mga pangangailangan natin. Katulad ni Pedro na humingi ng tulong. Kay Jesus, di ba?
9: Okay.
12: Sorry. Kaya naman, kailangan talaga na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Angelica, anong karanasan mo ng pagtitiwala sa Panginoon na talagang yun na nakapagpabago rin sa iyo?
9: Yung hindi pala yung pagkaduwag, ay pagkakamali. Hindi rin pala ang pagkakamali, ay mali na talaga. Yung pagiging duwag at pagiging pagkakamali, parang ayun yung pinapareflect sa atin ni Jesus Christ na yun yung magiging stepping stone para maging better tayo at lalo tayo mapapalapit sa Kanya. Kasi sa pagiging duwag ko, natututo pala, doon din pala ako matututo na maging malakas pala ang loob ko, na patungo pala sa Kanya.
12: Wow, yes. So kailangan talaga magtiwala tayo. Magtiwala din tayo sa ating sarili na kaya natin ito dahil alam natin na nasa sa atin ang ating Panginoon. Naalala ko noon, alam niyo ba na nung ako ay pumasok sa CBCT, akala ko noon hindi ko kakayanin. Sabi ko, ang tatalino ng mga tao dito, sigurado kasi nasa Maynila ito. Eh, galing lang ako sa probinsya. Kaya sabi kong ganon. Tapos, pero ang naging ano ko lang, naging sandata ko lang ay yung pagdarasal. Naging sandata ko na alam ko na si Jesus ay nasa sa akin, na ako ang mahal ng Diyos. Hindi rin madali kasi meron din ako mga insecurity katulad ng malaki ako, 'di ba? May mga bagay na hindi ko kayang gawin. Katulad kunwari pagsusuot ka na sa maliit, hindi ka magkakasya. Ganun lang kasimple lang. At meron din mga akong mga pagkakataon noon na baka naman hindi ako gugustuhin kasi hindi ako pang Miss Universe. Alam mo, grabe yung ano-ano, may mga, akala ng mga iba lang na ako ay ganun na lang ka-outgoing, ganun ako ka-extrovert na ka-confident sa mga bagay-bagay. Pero marami din ako mga insecurity sa aking buhay. And yet, dahil naniniwala ako na lahat ko, pilit kong lagi, hindi lang, dahil kung sarili ko lang, hindi ko kakayanin yon. Pero sa grasya ng ating Panginoon, tinitignan ko, hinahanap ko lagi ang mukha ni Jesus sa lahat ng mga taong nakakasalamuha ko, lahat ng mga nakakasama ko. Kaya natutuwa ako at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakasama ko, lalo-lalo na yung si Father Ernie kasi patay na siya eh. Kaya dapat pasalamatan ko rin yun kasi isang bagay na natutunan ko sa kanya na yung bagang pagpapahalaga sa tao. Yung pagpapahalaga sa lahat. Kumbaga na no one, sabi niyang lagi, you share yourself. Kumbaga, huwag mo itatago kung anong merong grasya, anong merong talentong meron ka, ibigay. Oo nga naman, sabi kong ganon, ibigay mo lahat. Kung hanggang doon lang, ay mauunawaan pa rin yun ng Panginoon. Bakit? Kasi ang unang tanong ko na, but ako, hindi naman ako, mas maraming magagaling dyan. I mean, kaya yun yung mga akala lang ng tao na confident ako. But the truth is, lahat tayo ay merong mga kanya-kanyang kahinaan pero hindi yun ang magiging balakid para hindi natin matugunan o maibigay ang ating sarili at matugunan ang ating misyon. Kailangan lang talagang matinding, kumbaga sana yung full attention sa sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Gayun din ay bigyan at pahalagahan yung mga taong nakakatrabaho natin, ganun. At kung kinakailangan din na ibahagi yung iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasadireksyon ng mga bagay-bagay, ay kailangan din itong sabihin, pero hindi ibig sabihin na kahit pa nga yung katahimikan, Oo, kasi sabi ko, madaldal akong tao eh. Kaya sabi ko, dito ko sa trabahong ito natututunan ang manahimik at makinig. Napakahalaga pala ang pakikinig. Pakikinig hindi lamang sa ibang tao, pati na rin sa sarili. Yung pakikinig na to ay siyang nagpapag-isa sa akin sa Diyos at sa aking kapwa. At least, yung bagang nagsusumikap kang hindi makasakit. Nagsusumikap ka na kahit na makasakit ka nang hindi mo masyadong dinidibdib. At nakakapagpatawad ka, napapatawad mo yung sarili mo at ng ibang tao. Dahil alam mo na ang Diyos ang nagpapatawad sa ating lahat. Minahal niya tayo at siya lang ang ating kasakasama. At walang doubt dapat sa ating pananampalataya. May mga pagkakataon man na dumadating sa buhay yung pag-aalinlangan, pero patuloy pa rin na paniwalaan na si Jesus ay nasa sa atin. Na kung kinakailangan, sabi ko nga, Lord, ikaw nang bahalang, ikaw nang bahala. Kasi kung ako ang bahala, baka hindi ko kaya. Pero kung ikaw yung bahala, di ikaw na. Di ba? Ano masasabi mo, Ate Jo?
13: Well, yung sabi mo kanina, ano yung isang pagkakataon sa buhay ko.
12: Oo.
13: Alam mo yung takot, ang isang bahagi ay yung nung sumagot ako sa Panginoon, nung sa bokasyon, nung magsabi ka ng yes, Lord, magmamadre, hindi mo alam ang bukas eh. So, nandun yung takot. Pero yung lakas ng loob na ibinigay niya sa akin na mag-response dun sa kanyang invitation, yun ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Dahil alam ko na rin yan siya na bagamat mahina ako, alam ko yon sa mga sandali ng pagsubok. Katulad nga ng mga ngayon, hindi ako sanay na magsalita. Dahil nga ito yung invitation ng Diyos ngayong araw na to na gawing magbahagi, ganyan. Sabi ko nga Lord, hindi naman sa akin ito para sa iyo. So kahit na nandoon yung agang-agang, ganyan, alam kong papatnubayan mo ako. Yung ganun ba? Ayun.
12: Kaya. Alam mo ba, Sister Jo? Anak ka nga talaga ng Diyos. Anak nga talaga tayo ng Diyos. Ano? Anak tayo ng Panginoon. Kaya yun ang bagay na meron tayo. Yun ang dignidad na meron tayo. Na lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay merong pinagdaanan na unos ng bagyo, ng mga alon ng buhay. Pero, parang katulad din lang ni Jesus, na meron din siyang mga pinagdaanan sa buhay, and yet, ganyan talaga yung anak ng Diyos . Kasi, mas nananaig pa rin yung mananaig pa rin yung kabutihan, nananaig pa rin yung pakikiisa at pakikipagkapwa. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo habang nagsishare ang bawat isa sa atin ng mga karanasan sa buhay. Parang ganun din ako. Lagi kong ganun. Diba? Laging ganun. So, ibig sabihin talaga, anak tayo ng Diyos. Katulad ng pagiging anak ni Jesus ng kanyang ama.
13: Totoo.
12: Di ba? Ano pang hahanapin natin? Diyos na ang ating ama. Sino pa kaya ang makakatalo sa atin? Diyos na yung ating ama. Anak tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, mula pa dun sa bundok na kung saan nagdarasal ng ating Panginoon, tinitignan niya ang kanyang mga disipulo kung saan sila patutungo. Sa panahon na sila ay alalang-alala, tinatablan sila ng takot dahil sa mga unos, dahil sa mga alon na yan, siya mismo ang lumapit at na lumakad nga siya sa mundo na kanilang kinaroroonan. At ini-stretch pa nga niya yung kanyang kamay, hindi meron talagang hinihiling din sa atin na talagang meron talaga tayong gagawin. Hindi tayo mananatili sa kung saan tayo. Hindi natin pwedeng abutin ng ating kapwa. Para sa ganun ay magkaisa tayo. At talagang dahil tayong lahat na nilalang, tayong lahat na bininyagan, tayong lahat ay mahal ng Diyos at tayong lahat ay kanyang mga anak. Kaya kailangan talaga ay makita rin natin yung kamukha natin ng isa't isa, kasi imahen tayo ng Diyos eh. Di ba? Paano mo sasabihin ngayon na kamukha mo ako, mataba ako eh, kay payat ka. Di ba? Pero minsan kasi nakatingin tayo sa physical appearance ng ating kapwa. Ano ba yan? Ang pangit-pangit niya. Kaya minsan inaayawan natin. Para bagang mas maganda tayo sa kanila. Pero ang totoo niyan, magkamukha lang. Pag nagsalamin ka, kamukha mo lang pala. At saka parehas lang naman pala kayo. At sa mata ng ating Panginoon, sa kanyang puso, tayo mga magagandang mga anak niya. Kaya para sa mga nanonood at nakikinig, sana nakapagdulot kami ng kaunting pag-iisipan paano buma nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Paano ba natin nararamdaman ito at paano tayo nagtitiwala? Anong kinakailangang mangyari para sa mga hindi naniniwala at hindi nagtitiwala? Ano bang inaasam-asam natin na mangyayari para sa ganun ay magtiwala tayo sa Panginoon? 'Di ba? Wala nang hindi ibinigay sa atin. Wala nang hindi ibinigay. Just napakaganda ng buhay. Na dapat nating pahalagahan. Napakaganda ng bawat isa na walang karapatan ninuman na anong tawag doon, na lait-laitin o tignan ng mas mababa ang kanyang kapwa. Dahil may dahilan lahat. Kasi alam na alam siguro din ni Jesus nung pinahayon niya yung kanyang mga disipulo, o di, mag-cross kayo dyan. Alam din niya na anong tawag doon? Yung crossing na yan ay parang sumasalungat doon sa daloy ng tubig, doon sa daloy ng alon. Alam niya din yun. Pero ito nga yung mga sabi mo nga, Angelica, sabi mo nga, Sister Jo, itong mga hirap na to, ang siya nagpapaganda ng buhay. At siya rin ang dahilan kung bakit tayo nasa sa kalalagayan ng masaya. Kung yan din ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga lakas ng loob. Diba? Kanina lang eh, wala tayong lakas ng loob. Paano kaya yan? Ang unang takot ko, wala si Father Mike, wala si Ma'am Elvira. Paano kaya yan magsisimula? Paano kaya yan magbabahagi? Paano tayo maging, paano natin maipapahayon ng sa ano kayang maibabahagi natin sa mga nanonood at nakikinig na sana magbigay din ng lakas ng loob sa kanila upang lalo pa silang magtiwala sa ating Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat. Kaya kung wala kang pera, magtiwala ka sa Panginoon. Kung ikaw ay may sakit, magtiwala ka sa Diyos sapagkat siya lamang ang makakagaling sa iyo. Sabi nga ni Angelica kanina, ang vitamins lang ay walang iba. Ang tanging sagot ay walang iba kundi ang dasal. Ang dasal ay binubuo ng pakikinig. Pakikiisa sa Diyos. Yun. Yung pakikinig. Kapag mapapakinggan lang natin ang tinig ng Panginoon, kapag alisin natin lahat ang mga bagay na iniisip, mabuti o hindi. Kumbaga sa ano, kailangan natin tanggalin, lisanin ang ating sarili para makapasok ang Diyos sa atin. Diba? Yun ang pagdarasal. At kapag pumasok ang Diyos sa atin, parang hangin yan na parang yung kung bad breath ka ay magiging good breath ka. Diba?
13: Totoo yan, sister.
12: Ganun lang yun. Mapapalitan ng mabangong hangin. Kailangan lang talaga nating alwatin. Kaya nga saya kanina, sabihin, katulad ng pagsabi ng mga disipulo kung ano yung nakita nila, kung ano yung nararamdaman nila, kailangan lang maialwat lahat ito para sa ganun ay saka humingi ng humiling sa Panginoon na tayo ay kanyang iligtas. Para sa ganun ay siya ang makapasok sa atin at siyang mamuhay. Alam mo, kung gusto natin maging kahawig o kaimahen ng Panginoon, kailangan lang nating makinig sa Kanya. Makinig sa Kanya sa pamamagitan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa pamamagitan ng mga sinasabi ng ating kapwa, at isagawa kung ano yung ating napakinggan. Para sa ganun ay mamuhay tayo ng sama-samang nagkakaisa. Nagkakaisa na nakikinig sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin at inaanyayahan namin ang lahat kayo para sa ganun at na magsimba bukas, na nawa ay marami pa kayong matututunan sa mga humilya ng mga pari na inyong dadaluhan. Gayun din naman pwede sa mga may sakit, pwede pa rin kayong makinig sa mga humilya ng mga pa-assembly o matend ng misa sa pamamagitan ng online. Salamat sa inyong pakikinig.
13: Salamat po.
9: Maraming salamat po. Don't forget to pray every day, every minute, and every second. God is with us forever po.
12: Yes. If you don't forget to pray, your prayer also will lead you to know more about God, to know more about our Lord, to know more about yourself, and to know more about others and who we are as sons and daughters of God. Nakatulad din ng mga disipulo ni Kristo na nagsabing, tunay nga na ikaw ay anak ng Diyos.
13: Courage.
12: Take courage. Kahit ano man ang ganda nun ha. Take courage. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay nasa sa atin. Ang Diyos ay nasa sa iyo. Ang Diyos ay nasa sa lahat ng mga taong nagnanais gumawa ng mabuti at nag-iisip ng mabuti. Huwag matakot. Yan po ang aming mga refleksyon. Thank you very much. Nagpapasalamat din kami kay Ma'am Elvira Go, kay Father Mike sa pagkakataon na naibigay sa amin. Sana lang hindi kami nagwala dito sa Power to Unite with Elvira. Sama-sama tayong magdasal, sama-sama tayong muling maglakbay sa buhay na kung saan maraming alon, pero nasa sa atin ang Panginoon. Thank you and God bless you.
13: Night.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Rose Sulangon, ang inyong kagabay at aksyon. Samahan po ninyo kami sa ating paglilingkod bayan, dito lamang sa programang Gabay ng Bayan.
1: Isang maulan pa rin na umaga dito sa atin sa Santa Rosa City, but nakita natin yung all actions,
2: yes,
1: all programs ni ating mahal na Mayor Vice Arnold Arcillas.
3: Sa PWD po, meron po tayong tinatawag na that's the last week of July, the PWD week po. Uh-huh. So we celebrated the PWD week. Marami pong activities doon. We have the bazaar for the PWD. Sila po ang kasama doon. And then of course, yung culmination po natin sa ating multi-purpose complex po na dinaluhan po ng mga iba-ibang representative po from the Federated PWD. Uh-huh. Kasama rin po yung mga ibang schools na catering to our,
1: yes, nakita ko po,
3: PWD. PWD Senior Citizen, meron po tayong mga activity talaga minibigay po dyan. And doon din nga po, today po, the third batch po ng ating local pension. Again, the local pension for our senior citizen po ay para po sa lahat ng ating senior citizen. Wala pong, ang requirements lang po is talagang they have their senior citizen card po na issued here in the city of Santa Rosa. And then, of course, pag nag-60 ka na, yung makakakuha po ng tinatawag nating local pension. Iba po yun sa national, iba po yun sa mga ibang pension. But here in Santa Rosa po, yung local pension na yun, the only requirement is pag senior ka po. So, we've been doing that. This is the third batch po. And good thing na talagang na-streamline po natin yung processing verification. But the verification so fast, kukunin lang po nila yung kanilang local pension po coming from the local government unit by our mayor, Arlene Arcillas, and nasagun ang pangilungsod po. Original award po natin for legislative awards po, di ba? But kailangan po siyempre talaga, we have to do once a week na magkaroon po ng ating regular session. Iba po po yung special session because there are priority, may mga priority ano po tayo, ordinances, and most importantly yung mga ini-endorse po ng ating Mayor, Mayor Arlene Arcillas, so that we can review it, check it, and then approve it so that tuloy-tuloy po ang activity or process po ng ating local chief executive po. Today nga rin po is, of course, nakamonitor po rin kami because of the several mga typhoons po natin.
1: Opo.
3: And we are monitoring yung mga rainfall po, yung mga dami po ng rainfall natin, and good news naman talaga, here in Santa Rosa po, wala tayong talagang cases na flooding po with the previous mga iba-iba pong typhoon na dumaan po at tumadaan pa ngayon. So talagang maliit na bagay po is kung halimbawa nakikita natin agad na kailangan ayusin ay inaayos na po natin, because pag nagsama-sama yan na problema, eh, sigurado mas lalaki pa ang problema po natin. Kaya ngayon nga po is still we are monitoring what's happening in our area, in flood prone area po. And yeah, wala naman po na matataas. Wala po tayong flooding here in the city of Santa Rosa. For the 8th sangguniang panglungsod po, ito po yung pang ano namin, ika-55 pangkaraniwang pulong po yung gagawin po namin today for the
1: 55.
3: Yeah, ito po nga po yung agenda. And normally po, ano, I'm more on the digital side, so naka-post po yung ating yung agenda po sa ating screen, sa ating TV screen, multimedia screen din po sa panag-session po tayo. So there are a lot of for second reading. May isa po tayong proposed ordinance. And then meron po tayong mga iba-ibang resolution din po na ating pong i-approve for second reading. And there are a lot, around 5 items po na pang ano naman para po sa ating mga referral po.
1: So, yes.
3: Yun, mamaya po yun ang gagawin po natin during our regular session po. We are also trying to, ano, here in the city of Santa Rosa, we're doing it now. We are combining technology, AI, and monitoring, especially for our peace and order po. Nag-set tayo ng mga alarms, halimbawa pag nakakita po tayo ng mga faulty flooding, and nag-a-alarm na po ang ating command center so that it can be ma-deal po agad or ma-check out po kung ano nangyayari, bakit nagkakaroon ng flooding po. So here, what we're doing is we are talagang hand-in-hand po, kailangan natin ng technology, kailangan natin ng tools para po mapabilis at para po mapaganda ang serbisyo po natin sa pamumuno po ni Mayor Erling Arcillas, of course, sa sanggunian panglungsod po. Dahil talagang talaga, ang lungsod ng Santa Rosa, ito po ay lungsod na makabago at ang serbisyo namin ay wagas na wagas po. Dahil Tatak Arcillas, serbisyo wagas.
1: So mga kaibigan, muli nandito kami sa ating action man ng ating City of Binyan, Laguna. At yan po, isa panguna ng ating mahal na Mayor, Jel Alonte.
2: Nakakalungkot. Walang ulan talaga eh. Actually, nandito ako, nasa Barangay de la Paz ako that time. Nag-check ng aming pinapagawang project, yung mga gate valve nga for the flood system. Pero ito, nagulat kami, then nag-alarm ang ating mga ilog sa mga sensor na talagang tumaas, biglang tumaas yung ating ano. Then tumawag kami sa upper, mga karatid bayan natin, na sila naman nag-report na malakas ang ulan sa kanila. Then nga, nagkaroon ng, parang magkakaroon, babagsak ang maraming tubig, parang flash flood. Nagulat ang lungsod ng Binyan dahil, yun nga, nakaready naman tayo. Pero nagulat kami doon sa mga lumalabas na tubig na talagang ang kasama ay basura. May merong troso, may
1: pulong ng saging.
2: Wala naman po kaming forestry dito sa Binyan. Pero wala, ayoko mag-quote kung saan man galing. Yeah. Pero ako'y nakikiusap, siyempre sa ating mga kababayan. Kaya at that time, nag-live ka agad po ako eh. Kasi nga, nandun ako actual. Parang
4: that time talagang hindi ako kinakabahan na magkakaroon ng baha talaga dahil ating lawak, Ilog Mariano, medyo mababa yung water. That was the time nang bigla na lang. Ang bilis. So, less than an hour. Talagang yung
2: volume ng water
4: talaga sobrang dami. Nakakagulat at nagkaroon ng konting na baha. Pero
2: mabilis ito nawala. Although, syempre, nagkaroon ng panic ang ating mga kababayan dahil nga walang ulan eh. Kahit po kami nagulat, walang ulan. Talagang biglang na lang nagkabahas. So actually, ito naman po ay inisyatiba ng inyong lingkod. Kasama ang ating buong sanggunian panglusod sa pangunan ni Vice Mayor Dada. Kahit nga, lahat naman ng programa at proyekto po namin ginagawa dito ay laging kaagapay ko po ang aking sanggunian panglusod. Without their support, hindi po namin may implemento. Siyempre sa ating mga department heads na kasama po natin, involved sa mga sa kanya-kanyang departamento, sa pangunan ng ating education officers, Dr. Edmil Recibe, at kasama si Dr. Arlene Recasata ng ating DepEd, kami po yung tulong-tulong at gumawa ng programa na alam natin po na mas makakatulong po sa ating mga kabataan at mga, especially mga magulang, nakatipid po sila sa pagbibigay ng pagbili ng uniforms. Kaya ako yung nagpapasalamat sa lahat ng ating na nakiisa, sa lahat ng guro, sa mga magulang, SPTA, sa lahat na po, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at paggabay sa amin. At talagang kami naman po sa pamahalaang lungsod ng Binyan ay inklusibo, gusto namin inklusibo lahat, ay mabigyan natin ng programa at mga proyekto na talaga namang katanggap-tanggap, kain-ayon sa, especially ngayon po, ang ating priority dito ay kasama ang ating social services, education, health, syempre kasama ang ating cultural arts and ating bichato na talaga namang patuloy na humuhubog sa ating mga kabataan, talento kabataan dito po sa ating lungsod ng Binyan. Sa lahat, maraming maraming salamat po at asahan niyo po kami po sa lungsod ng Binyan ipatuloy na gagawa ng mga programa. At sa ating mga taxpayers, maraming maraming salamat po. Ito po yung mga taxes na binabayad niyo ay ginagamit po natin sa magandang proyekto at programa para sa lahat. Kay Lola Pe, muli, happy centenaria na talagang napakasaya. Ito po ay galing sa pamahalaang lungsod ng Binyan dahil sa tulong po ng ating mga taxpayer. Ito po, bukod po to sa ating, yung iba pa ko nagtatanong, sabi ko bukod po to sa binibigay ng national. Tayo po dito sa lungsod ng Binyan, pipilitin po natin right away, mabigyan po natin yung mga magsisentenarian at meron pa po, I think, dalawa pa nalalapit na kaarawan at magkita-kita po tayo, bibisita rin po kami kasama ng ating CSWD head, si Ma'am Olay Casbadillo at grupo po ng aming pamahalaang lungsod ng Binyan. Maraming salamat po muli sa aking mga kababayan po dito sa ating mahal na lungsod ng Binyan. Ako po yung muli nagpapasalamat sa support at pagmamahal niyong binibigay sa ating pamahalaan at umasa naman po kayo yung support at pagmamahal na binibigay niyo po sa aming pamumuno ay susukulian po namin ng mga magagandang programa para sa lahat at syempre inklusibo. Sabi nga, gusto ko dito sa lungsod ng Binyan, walang sektor na maiiwan, lahat makikinabang. dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte, dahil sa lungsod ng Binyan, mamamayan ay maaasahan.

0: Ang napakasaya at I think this is the first time na ganitong kabongga ang Sambalilo Festival. Siyempre mga kaibigan, ma-conceptualize talaga si Mayor pagdating dito. Nakakala ko this is provincial event, no? Mga kaibigan, siyempre ang ating action man, Mayor Arantly Arroyo ng Cavinti Laguna, congratulations.
1: Yes, Tita Rose, maraming salamat po sa pagbisita. So, ito po ay nagsimula ng taong 2016 sa ating pong bayan ng Cavinti at tayo po ay naitala na pinakamalaking sambalilo sa buong mundo at tayo po ay recognized ng Guinness World Record. Noong pong unang araw natin, tayo po ay nagkaroon ng Pro-Am Golf. Ito po ay sa panguna ng ating Vice Mayor Milbert De Leon Oliveros at sinundan ng Motor Show at nagkaroon po tayo ng tree planting activity ng pandan. At ngayon nga po, it's a grand opening ng ating Sambalilo Festival at the 12th Sambalilo Festival at syempre the street dance competition. Ngayon po nga 12th Sambalilo Festival, ito po ang ating collaboration, ito po ang pagkikita-kita ng lokal na produkto, ng turismo, ng ating pong kasaysayan at istorya ng bayan po ng Cavinti. Nagse-celebrate po tayo ng August 1 to August 6 para po sa ating pong Sambalilo Festival at syempre ang August 6 po ang 407th taon at araw ng Cavinti. Sa totoo, natutuwa po kami kasi ho, nakiselebrate po ang buong lalawigan po ng Laguna. Kasama rin natin yung kalapit na probinsya natin ng lalawigan po ng Quezon to celebrate po ng Sambalilo Festival. Kaya ho kami natutuwa dahil po isang celebration po ito ng pagdiriyong na hindi lamang sa atin, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kanina po ay tayo nag-ribbon cutting at kanina po pinailawan na po natin ang buong bayan po ng Cavinti para po sa celebration ito. At syempre, patuloy po kami na nangaanyaya sa inyo na halipo kayo, bisitahin po ninyo ang aming bayan at makita nyo ang ganda, ang turismo, ang lokal ng produkto at higit sa lahat ang ngiti ng bawat isang Cavintiin. Kami po dito po sa bayan ng Cavinti ay patuloy na nagkakaisa ang lokal na pamahalan ay patuloy na nagbubigay ng mga programa at mga proyekto para po sa garantisadong progreso ng ating bayan.
2: Marami na pong taga Cavinti tita kasi una po marami na rin pong turista na pumupunta ho dito. May mga resort na rin po na dito na rin po nag-reside. Kaya ang dami po tao pag festival po. Ito pong festival po ay talaga pong kultura po ng Cavinti kasi po itong sombrero, ginawa po itong mga livelihood project po ng mga kababaihan. Yung pong lalalahin sa umaga tapos pag naging sombrero na po, binibenta na po na nagiging mga baon po ng estudyante sa hapon. Kaya malaking tulong po na livelihood po, especially po sa mga kababaihan po ng Cavinti. Usually yung mga may bahay po, nasa bahay lang po yan, nagkukwentuhan, tumatambay, kaya habang nagkukwentuhan po, gumagawa po sila ng sombrero o mga bag po. Gawa po yan sa pandan, ginawa po yan ng mga mahigit 200 po na tao at itinala po namin ito sa Guinness Book of Record. Noong pong 2016 po, kasi naglagay na po tayo ng festival ground para maganda din po, nasa tabi ng highway, para yung mga bisita po natin, nakikita po yung Sambalilo po na pinakamalaki po. Bukod po doon dito, in-enhance po natin yung design, may kulay na po, at yung ipog, ine-export na po natin sa ibang bansa. Marami na po dito, isa po ako sa produkto niyan. Ako po yung taga-suksok, taga-pagad. Pag nabenta na po nung nanay ko, akin na po yung benta, allowance ko po. Una-una, salamat po kay Tita Rose. Sa Gabay at Aksyon po, salamat po sa palagi yung pagpunta, sa aming pong imbitasyon at syempre po sa pagpo-promote po ng Sambalilo Festival. At kami po ay mag-iimbita ho sa mga taga Laguna o sa buong Pilipinas po na saksihan nyo po yung Sambalilo Festival. Masaya po ito. At makikita nyo po dito yung may 10 taong record na po na Guinness Book of Record po ng largest Sambalilo sa buong mundo po. Dito po, maswerte po ang Cavinti kasi may leader po na nagkakasundo. Hindi po nag-aaway. Kaya po ang lahat po ng programa na ibininilulunsad po namin, tuloy-tuloy lang po, tita. Ecotourism, adventure, falls and glamping capital of the Philippines po.
1: Sobrang saya po natin, no? Dahil unang-una po naramdaman po natin ang buhos na biyaya ng ating pong poong lumikha at pinagbigyan po tayo ng ating grand opening ng gabing ito at sobrang saya dahil nga po muli po nating naipakita ang pagkakaisa ng bayan ng Cavinti at maging sa buong lalawigan po ng Laguna. Ang mga kabataan natin ay inspired din po para po sa larangan po ng street dance competition at natutuwa po tayo dahil nga po patuloy po nating sinusuportahan ang larangan ito at hayaan po ninyo sa mga darating pang panahon panahon, mas pagbubutihin, mas gagalingan at mas pagagandahin pa po natin. Siyempre, ang nag-champion po ay tatlong barangay po, ang barangay ng Poblacion, barangay ng Labayo at barangay po ng Duhat. Congratulations po sa inyo at maraming salamat din po sa lahat ng nag-participate, sa lahat po ng nakaisa. Pinatunayan lang po natin na tayo nagkakaisa sa bayan ng Cavinti at pinatunayan po natin ang galing ng lahing Cavintiin. O ang isa po, isa pinagmamalaki po ng lawa ng Kaliraya at lawa po ng Lumot, ito po yung ating pong isdang biya. Ang ating pong mga kababaihan ay bumuo ng isang kooperatiba na kung saan sila po ay namimingwit ng biya at ngayon po ay nagiging livelihood na rin po dahil po kami po ang producer naman ngayon ng dried biya. Yan ho ay isa sa pinagmamalaki namin dito sa bayan po ng Cavinti at patuloy po nating inaalaga ng lawa ng sagayon, mas dumami pa ang ating pong mga produkto na mula po sa ating lawa. No, every year po ginagawa ho namin iba-ibang kulay ng sambalido.
3: Yes,
1: so ngayon po ang color theme natin ay kulay pulang sombrero naman for the 12 Sambalido Festival. Tuwan-tuwa po ang ating Governor Sol at kami ho ay nagpapasalamat sa Provincial Government ng Laguna sa patuloy na suporta at pagtulong sa bayan po ng Cavinti. Sa totoo lamang po ang presensya po ng ating mahal na gobernador ay isa po sa pinakang mahalaga kagabi dahil po ipinakita po niya ang pagmamahal sa turismo, historia at kasaysayan ng ating pong bayan. Ang dati pong kilala nating Pagsanghan Falls, ngayon po ay tinatawag na po nating Cavinti Falls dahil napatunayan po ang falls pong ito ay nasa jurisdiction ng bayan po ng Cavinti pero hindi po nangangahulugan na nasa amin na po ang talon ay kami na lamang po ang mamamahala sa kalinisan, sa pagmamanage po nito. Kaya po, naisipan po ng tatlong bayan, katulad po ng bayan ng Cavinti, Pagsanghan at Nanlumban, na ito po ay pumasok sa isang tripartite agreement. Ito po ay sa pangangalaga ng tatlong bayan po. Isa po sa partners natin pagdating po sa turismo, ang Field Dreams na kung saan po ay kalahati po nito ay nasa ilalim ng bayan po ng Louisiana at ang kalahati po nito ay nasa ilalim naman po ng bayan po ng Cavinti. At kami ho ay natutuwa dahil nga po ang Field Dreams ay patuloy po nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Tinag natin ang Cavinti as glamping capital of the Philippines, kaya po napakarami po nating islands, resorts na matatagpuan po dito at mga restaurants na pwede nyo pumuntahan para sa mga lokal na produkto. Kaya halina, tara na sa bayan po ng Cavinti, punong-puno ng ngiti.
4: Siyempre dito sa Cavinti, tuloy-tuloy ang garantisadong progreso ng ating bayan. Maraming salamat po.
5: Samahan natin sa bahagi nito ang ating Mayor Vice, no? Benjo Bernabe. Sabi nila, Bridge of Hope. Your Bridge of Hope dito sa Parañaque City.
6: Ibinaba natin sa taong bayan yung kanilang kagustuhan kung i-implement ko natin yung straight line policy, no, para sa Baclaran, Tambo, Dunggalo, Lawerta at San Dionisio. Na kung saan ay hiniling natin sa kababayan, mga kababayan natin sa mga barangay nito kung ano ang kanilang kagustuhan at binabaho ng COMELEC ito para malaman natin kung anong kanilang boses at doon magbabase ang ating pang lokal na gobyerno kung anong sasabihin ng taong bayan, kung pabor sila dito. No? So, nagkaroon ho tayo ng pag-aayos ng boundaries natin sa limang barangay na nabanggit at doon i-implement natin yung tinatawag natin straight line policy. Base sa COMELEC final results, nanalo po yung yes, which is to implement the straight line policies sa mga barangays na to. No? Ayusin na po natin yung mga kailangan ayusin, yung mga dokumento at yung mga kakailanganin ng mga panukala para sa ganun, ma-implement na po natin yung straight line policy. At ang epekto po nito sa mga barangay ay madadagdagan yung kanilang masasakupang mga lugar. Yung kanilang barangay, lalaki ang kanilang masasakupang area. In effect, of course, yung kanilang mga pondo ay madadagdagan din. Of course, ang kanilang mga constituent, yung kanilang mga kababayan, madadagdagan din po. Trust naman talaga ng ating lokal na gobyerno, headed by our good mayor, Mayor Edwin, ay tinutulungan din natin ng ating lokal na gobyerno na siguraduhin may baba natin sa taong bayan yung mga benepisyo. Galing din po sa national government yan, no? Katulad ng ating PhilHealth yakap, na kung saan marami pa ho tayong mga residente sa ating syudad na hindi pa ho napakakapag-rehistro. Sayang po kasi ang mga benepisyo para sa PhilHealth yakap na yan. Meron silang 20,000 pesos worth of medicine taon-taon. Meron din po silang free check-up, consultation, of course, laboratories. At ang maganda ho dito, ang PhilHealth continues to innovate at nadadagdagan yung mga benepisyo. No? Ang balita ko po ay sa madaling panahon, nadadagdagan na rin po yung sa serbisyo sa mata. Alam ko ho, kasama na rin po dyan yung sa dental. And of course, yung chemotherapy, nababasa-basa na rin natin yung para sa mga cancer patients natin, madadagdagan na rin benepisyo. Ito po'y binababa natin sa ating mga kababayan para sa ganun, pagdating sa kanilang health benefits at mga pangangailangan sa kalusugan nila, nabibigyan natin atensyon. Alam natin lahat, napakahirap ng magkasakit. Napakahirap ng lalo na pagka tayo po'y kapos sa budget. Ang ating ospital, bagamat meron tayong OSPAR 1, OSPAR dito sa ating syudad, sa laki po ng ating populasyon, ay we need all the help that we can get. No? So that's why napakaganda ng programa ng national government na binaba sa lahat ng ating mga syudad sa Pilipinas. Ito po ay karagdagang benepisyo sa ating mga mamamayan. Nagkaroon tayo ng ugnayan with the Philippine Heart Center na kung saan ay nagbabaho sila ng kanilang programa na for those residents na nangangailangan ng tulong sa kanilang sakit sa puso, ay nag-offer sila ng kanilang services wherein natutulungan natin mga kababayan. In fact, isang araw lamang ay nagpunta ko sa akin dito si Dr. Lisa na kung saan ay nabalita niya sa akin. Ito po yung naumpisan lang natin kasi last month, limang pasyente na po ang na-angioplasty nang walang binabayaran. Salamat po sa Philippine Heart Center sa kanilang programa. Of course, meron din tayong nakapila, sabi sa akin ni Dr. Ana, may rekomendang pasyente.

0: Puto, ito po ay again handog ng PhilHealth, national government natin in cooperation with the local government din natin. Ang ating lokal na gobyerno naman, ating Center for Special Needs ay isa sa mga prioridad ng ating pong lungsod na nowadays napakarami pong mga pamilya na nangangailangan ng tulong kasi maraming mga bata ngayon with special needs, no? And dahil marami sa kanilang hindi alam kung anong gagawin, minabuti po ng ating pong mayor na magtayo ng Center for Special Needs na ito po'y tinayo pa nung last term at ngayon patuloy ho natin tinutulungan para mas lalong ma-expand natin yung services, no? Ako po'y isang ama din ng isang child with special needs and naiintindihan ko po kung anong pinagdadaanan ng mga parents na kung gaano ko kahirap na walang tulong pagdating sa ating pong mga anak. Para sa akin po ay pagbibigyan natin o expand natin yung services at napaabot natin sa mga residente natin at nabigyan natin sila ng pagkakataon mabigyan yung kanilang mga anak ng magaan na pamumuhay, no? We can give them as much help as we can give at benepisyo, eh mapapagaan ang kanilang buhay, mapapagaan ng buhay, no? So yun ang ating thrust pagdating sa special needs natin, children with special needs sa Center for Special Needs natin. Alam, pagdating naman po sa serbisyo, wala naman ho tayong holiday, wala ho tayong pahinga kasi dahil we are here for a reason, no? At ang pangako naman natin ay patuloy tayong magtrabaho, patuloy ho natin gagalingan, susubukan natin lahat ng magagawa natin para maibaba natin yung mga services natin. I always say that, you know, we will never be perfect, no? But if we all pitch in, all help out each other, mas marami tayong magagawa, mas marami tayong matutulungan. And patuloy lang po ang mga programa natin to make sure that nararamdaman ng mga kababayan natin na hindi natin sila pinababayaan. Benjo Bernabe po, at your service.
1: Siyempre, nilinaw kanina ni Mayor Arantli ng Cavinti. Ito pong nakikita nyo na pilgrims, dreams, ay hindi lamang bahagi ng Luciana.
2: Yes.
1: Kung hindi may bahagi din, ang bayan ng Cavinti, Laguna.
2: Yeah.
1: Kaya nandito kami, then nag-cover tayo ng Sambalilo Festival. At dito po kami natulog. Ang ganda-ganda ng tanawin, ang lamig ng simoy ng hangin. So, pang-pamilya talaga pag gusto mo magbakasyon.
2: Yes.
1: Diba? At napalad tayo, kasama natin, ang chairman ng Pilgrims Dreams, walang iba kundi si Mr. Bernardino Caramba. Welcome sa Gabay at Action, sir.
2: Hi, thank you, Taros. Welcome sa Pilgrim's Dream. So, the project ay nandito sa Cavinti. Dalawang bayan ito, Cavinti and Luisiana. Si Mayor Arantli, napaka business friendly. Kaya ako, talagang nahikayat na mag-invest sa Cavinti dahil hindi ako nagdadalawang isip pagka meron akong naging naramdaman na para maayos. So, ilalapit ko lang kay Mayor at si Mayor hindi nagdadalawang salita yan na magbigyan tayo. Kaya thank you, Mayor, dahil yung katulad nung ating galing dito papuntang Cavinti ay na-approve yung ating kalsada dyan. Ginawa natin yung para yung access ng pilgrims ay matuloy-tuloy hanggang doon sa kabilang bayan. Salamat kay Mayor Arantli sa support niya lagi. Sa ngayon, umabot na ng 70 hectares. So, kasi hanggang anibong ito, yung kabilang side. So, kung pagbuhay natin, nasa mga 70 na ito. Unti-unti pang dumadami kasi marami tayong na-acquire na property kung saan hindi naman siya nagagalaw. So, ang sa akin, gusto kong i-improve. Ito, hindi lang pang pamilya ito. Pwede rin ito pang lovers.
1: Pang-lovers?
2: Oo, pang-lovers. Meron tayo, kukwintisyahin natin yung Korea. Kung meron mga lovers ng Korea, meron din tayo dito sa
1: Korea?
2: Pilipinas.
1: Oo.
2: Dito sa Cavinti, di ba? Meron tayong ganun dito. Pwede dito mag-Korean novila dito.
1: Ah, talaga?
2: Oo, meron. Zipline, meron tayo.
1: May pool tayo dito?
2: May pool tayo. May outdoor, malaki yung outdoor natin. May indoor, cave pool. May cave tayo kung
1: may
2: saan.
1: Gym?
2: May gym.
1: Ay, sinabi niyo po, cave?
2: Cave, oo.
1: Nandito sa loob ng...
2: Nandito.
1: Oo,
2: nasa loob ng... Yung cave na yan, very unique yan. At alam mo, yung design yan,

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Так я завая.
1: RJ 100.
2: Can't you see?

0: RJ 100.
1: So happy.